kubona ke abantu abadala abakhona emakhaya ngabe akuyena wasekhaya ongaphandle ukuphi siqaphele nje abantu bakithi ukuthi umuntu omdala uyohleze umuntu omdala kuthina uyayidinga indawo yakhe simhloniphe simnike leyo ndawo nabo abadala sizingane basinike indawo yethu basihloniphe nathi sizingane kodwa wena osakhula ngithi kuwe mazi umuntu omdala ngoba nawe kusasa uyoba mdala kuyoba mnandi yini kuwe ingane seyiphendula njengoba uphendula lo muntu omdala uyazazi ke wena wena ophendula noma kanjani abantu abadala ubazi nokuthi uyini nje abantu abadala esikoleni ukhuza ukhuziwe othisha ubazi nokuthi bayini awuboni ukuthi lo muntu umele ukuba umzali wakho phambi kwakho umthatha noma kanjani umbhekisele ekugcineni sibadinge labantu esikhuluma noma kanjani nabo kuba buhlunguke umuntu akithi umuntu omdala sekugive sekushanga ezakho kuba ngathi mhlambe akakuzweli kulo sizo sokubhekene nalo kanti cha uyakuzwela ukuthi uyakutshela into ayekutshela yona wangayilalela wena kube sengahlambuselwa nawe yebo into enjalo so uma sekutshela indaba zakho kube sengathi ngoba bayagivana abazali bayagivana abantu abadala bana bakutshela indaba bathi hayi buqhawe yeka lento oyenzayo mfana ngidaze inkani mina ngishaye ke kugcineni sengiyabuya ngiyakhala bangishaye ngeinduku zami uma noma ubaba noma umkhulu athi ngakutshela mzukulu ngakutshela mfana wami ihlongandlebeke lenza njani mfana isho wena ey uyawana ubonda akwangishubela nkulunkulu isho wena ukuthi ihlongandlebe linjani uhlongandlebe lowuthola umvuzo uyayizwa njani nakonke uyawubona umvuzo uwona mphumela ke lo ngithe kuwe mina enza u 1 2 3 and 4 and 5 ngizama ukukhalima wena bobonthi mina ngiyaphupha mina bothi ngiyaphupha wena sikuba sengathulwa nawe umuntu omdala uyakutshela manje ukutshela ocash bakho uyabona wena ke njengengane ungalinge ukuphakamisa umoya uyabona uphakamisa umoya kubeni vele usephutheni ezinye zezinto lezo ezigcina ke zishabalisele izinto zethu ngabe siyazizuza siyaphendula abanye bethu kugcine thina yimbi leyo nto kubuhlungu esikubonayo kubuhlungu esikuzwayo nge ngisho nje indawo ngibiziwe kwenye uzokwenza kanjani mina uyabona uqhayile kuzibalaka izosilibaza kaphela umfana akamazi nokuthi uyini uma wakhe inzala abantu uNkulunkulu kodwa Nkosi ukwazi ukuthi akhiphele uma wakhe isikhali uthi wena njengomuntu omusha ubheke kuphi uyakuphi ngokuthi ukwazi ukubeka isandla uma wakho ukwazi ukubeka isandla babo wakho ukwazi ukukhomba uma wakho ngomese yini lo yenzayo umuntu omusha uthi nomusolwa kube sengathi uma wakho sisi wakho akuyena untangakho uma wakho ey niyavelela abazali akuyena untangakho babo wakho ubaba lo mzali kuwe kodwa manje indlela esekwenzeka ngayo ey kubhlungu ngoba hayi kwabonaka cha insizwa yivuthula ke impela iyalwa ayiliboni iphutha kuloko ekugcineni kube sengathi ngoba asilaleli sizingane asifuni ukuthobela imithetho yabazali bethu abahle asifuni ukubalalela kunaloko yithina sithabalalele thina sithi bona balalele thina bakwethu yebo akekho umuntu operfect kodwa wena njengengane awukwazi ukuthi ngimakho uyabhedha uthi ma uyabhedha uthi hayi buntu angakho nokukhuluma naye uzu yasho awusabi ubukisa naye sebantwini emphakathini uthi wena umakho uzwa wena uma vele uyabhedha uzwa mina hayibo bakhleka ubona ngathi bayancoma hayi uyawenza kahle kanti bakhle bathi ingwane enjani le ekwazi ukuthi iqophisa noma wayo kanti kuhamba kanjani kulengane awavelela umasibanibani awavelela uNkulunkulu yabona mesebesho njalo ayi wokwazi ukuthi mntanami ayi ugejile ugeje kakhulu kusamele ngempela wenza izinto ezithile zokuguqa uxolise kumzali wakho ziningi izinto ke ezisihlalelayo singabantu abasha esizibalekelayo ezisifimbelayo lokho esibheka abanye.

0: ngokungahloniphi kwethu abanye bethu. Umuntu omdala uma uhlangana naye endleleni wenza into engalungile ekukhuza ungamazi, musu kumthuka, musu kumchapha ngezinhlamba, musu ukukhuluma noma yini kuye ngoba kungayena umzali wakho lokuzala ngempela. Musa ukuba ingane eveza ikubo ukuthi ayilaleli umuntu omdala ayimazi. Thina sisakhula umzali wonke thina sasiyingane yabantu abadala bonke endaweni noma ikuphi wawuthi uma uphuma endleleni akuqondise lo muntu omdala akushaye ngisho noma ukushaya ngaso sikhathi kusashawa uyothi uyafika uyasha ekhaya ophi umthola imbibe ekhaya bowenzani umuntu omdala ngiyazi akusukele bowenzani wena saqonda namhla asifanga naku sikhulile namhlanje singaka besiqondisa asingabike iyingane ezisebenzisa enye into endaweni errong lazi lungelo lakho umuntu omusha ukuthi lihamba ligcine kuphi lazi lungelo lakho ukuthi liyini kuwe fanele uhloniphe ngayiphi indlela lihloniphe lungelo lakho ngokuhlonipha abantu abadala lenze ilungelo lakho libe yilungele lihle njalo kuwe ngokubaza abantu abadala ungaviki ngamalungelo ngokahloniphi kwakho ahlonipheni nganza kwethu sibaza abantu abadala lento le yongawakhetha amagama masikhuluma nabo ibhlungu kakhulu uyabona umzali uma sezaphuma inyembezi ajikele ngale ngaseso ngoba engafuna umbono yakhala omunye umbone ekhala ajikele ngale abalise akhulume yedwa ngenzani inkosi ngenzeni inkosi ngicela ungithethelele nanga umntanami inkosi ngangazi nokuthi ngiyini usekwazi ukuthi angikhombe ngimini usekwazi ukuthi angikhombe ngembeza ngezikhali ngixolele ukukhuluma umzali wena ubhizi ujabulela ukuthi ugcine wena uzwe wena umzali wakho qaphela ukukhulumayo kumuntu omdala qaphela okwenzayo kubantu abadala igin asilibone kuwe ubuhle balo nemfundiso ezinhle ngalo enza kahle emphakathini ngokwenza kahle kwakhe emphakathini umuntu okhulayo ikini silibuka kuwe sibuka ikini kuwe ngokwenza kahle uthotho umunye uyahlonipha ngaphandle ekhaya dololo lento iphambana omunye yebo ngala uyakwenza okufanele ngala akwenza okufanele asikwenze indawo zonke enye into ezokuthiphisa yona mongahloniphi kini utshethi uyohlonipha ngaphandle utshethi uzokulungela mntakama yazikhohlisa wena osakhula inhloniphi iqala ekhaya izinhlanhla ziqala ekhaya hlonipha abantu abadala bakini hlonipha kini ukuze uzuze umqhele zuze okufanele lungisa ke wena osakhula ungathi izinto ziyakubhedela kanti nguwe ongenzi kahle ekhaya qaphela ke kube ukuthi izinto zibheda nje ingoba vele abantu bakini uyabazi yebo akekho umuntu operfect kodwa yazi okufanele ukukhulume nomuntu omdala yazi okufanele ukwenze phambi kwabantu abadala musu kwenza noma ikanjani izolo mzansi lele nadir bonzera fam yabo nje manje ngiyaleha masdel kudonse lapha nabathi kimbonge ngadumile ikondlo yayo lensizwa le ngiyakhumbula silentsha ngo-2013 igili imanga umsebenzi wayo bathatha number 1 lensizwa ubonakala cha ngempela iyaphila lento kuyo iyayenza lento awulalele lo msebenzi wakhe ke yona insizwa enye uyilalele ithe kufeni kwa part 1
1: senkondlo sihloko sayo sithi ekufeni kwami izinto ziyenzeka.

befakaze ngami njengoseshonile. Kwakumangaza ukubona befakaza ngami nengangibonile. Lapho ngiyabalisa ngithi ngcono kube ngangibonile ukuthi kwenzekani ukuze ngibe la. Babephelele bonke abangani bami engangibakhonzile, nabantu babe baningi lokho okucakile.

kwenzekeni kodwa izimpendulo ngangenazo singatho injabulo yokubona bakwethu bakwethu inzima impilo engayifica kuleya ndawo bangijabulela bathi bebesizwa isikhalo sami ngisasemhlabeni nabo bebengazi ukuthi banganginikani ngoba nabo bayahlupheka kunzima.

Gubani ozasahlukanisa nothando lukaNkulunkulu. Noma ukuhlupheka noma ukubandezeka noma ukuzingelwa noma indlala noma ukuhambaze noma ingozi noma inkemba. Kepha kukho konke lokho siyanqoba nokunqoba ngaye owasithandayo.

Besikade ke sibuke incwadi kwabase Roma chapter 8 siqale lapha ku verse 35 kuya ku 37 njoba manje sibuka esibili kwama Korinte u chapter 4 u verse 1 ngakho lokhu sinale nkonzo njengokuba sahawukelwa asidangali njengokuba sahawukelwa asidangali verse 7 kepha lengcebo sinayo bafowethu kodwa isezitsheni zebumba ukuze ubukhulu bamandla obukhulu kaNkuluNkulu kube ngobukaNkuluNkulu kungabi ngobuvela kithi bafowethu siyacindezelwa nxa zonke kodwa sinyinyeki siyaxakeka kodwa asidikibali siyazingelwa kodwa asidelwa siwiswa phansi kodwa asibhujiswa sithwele njalo njalo emzimbeni wethu ukufa kaJesu ukuze nokuphila kaJesu kubonakaliswe emzimbeni wethu ngokuba sisaphila sinikelwa njalo ekufeni ngenxa kaJesu ukuze nokuphila kaJesu kubonakaliswe enyameni yethu efayo.

ku TikTok already game sasiku 51k sisengaqhofa nje sisengaqhofa nje bafethu bam uthembi mnisi ngiyakubingelela akuthwale uNkulunkulu ngale kwaloko ngicela ukwamukela ke namhla uthi ke awu madoda ngaze ngajabula ngema ngenyawo injabulo njengoba ke ngamukela eyami indodakazi uThabile Mavundla. Sawubona ntombi yami, makhosi makhwasa, God bless you. Unkule mchunu ebasamlilo, unonto shandu eNewlands West, upelekazi angimbono munye olingana nawe enhlizweni yami. Uyabusa Nkosi. Unanasbia nangu futhi ke noThando wakwaMyeni. Uselihle uthi ke sithwale weNkulunkulu abantu bavale umlomo.

Nesh. Nokulunga nyawuza endwetwe ngale kwaloko mama uTopi embalenhle lapha ke bafowethu kusese khunda eMpumalanga. Grace upon Grace Makholwa. Kusho ke iPeter Maritzburg mama uSishi yena ke usembali eUnit 18. Bafowethu ke uBhonya Inja Mkhize use Jacobs ehostel. UHappy Dlamini use Newlands West ngale kwaloko nangu futhi nobani lo ubuyo mabaso. Sawubona noMaswazi kubheka entuzuma ngale kwaloko khanyisile gumede kwamashu kwa Jay. Sengeneke manje bafowethu eSwatini kusembabane kufidihlophe. All things are possible kunomusa msomi kwamashu kwa L. Futhi mbatha ubhale kanjalo ke lapha ku TikTok nkule ukuthi sawubona Bishop. Ngiyakhohlwa ke bafundi iyabukana nje kunina ke ni ku TikTok laba abanye indlebe nje oyibekile kodwa ke kulaba abaku TikTok iyabukana nje siyobona ozohlela. Abanye bangaphansi kwengubo kodwa ke bathi sikujongile tatu cwezi. Yona ke bafowethu ke ubheka inkosi Mshengu kwambedula. Yakwamukela ke Sindi Gavu eClermont eKK ngale kwaloko. UThembikele yena ke uthi ke usemlaza ngale kwaloko. Nomfundo ngema yena ke usamkela ke esempangeni. Yona ke wakwethu uJabu wakwaButhelezi. Ematatiyeli bafowethu ke sengenile kunonkululeko Mteto. Mteto. Mama Ungwane wena use area 8 eMatikwe. Umzwendoda wakwaMphele ukwafelekisa bona khehlala mangisakwazi. UPinki Mtawunge yena ke kwaMashu sawubona ntombi yami. Ugumoko wahle kwaSisi eMlazi. Ukhulekanisele ukwaMashu ehostel sanibona hostela kwaMashu. Konzeni Mkhize wena usemophela. Bayathandwa kubheka entuzuma. Pinki Maduna kwaDabeka.

Yo, maku ukuthi umuntu obekulalela njenganami mhlawumbe ungilalele nje umsakazi nawe. Athi hawu, hey wabuya futhi lo muntu we nkulunkulu. Siyokwenze njani? Ehwe. Nikhona kodwa bafowethu bami. Bonga intokozo. Solo namhla. Usenjalo Jesu.

ke bafowethu ke ingamashumi amabili nesithupha ngaphambi kokuba libumbane ihora lesihlanu. Bafowethu, uma usuke ukuleso simo kukhona amazwi ekufanele uhlale wakhuluma kuwe. Ngathi ke uyasazi leso simo ongawukuthi ubhekene naso njengamanje. Khona amazwi ofana uhlala ukholoda ngawo, lawo ke athi we Sathane mawusuqedile kodwa lokho zokwenza lapha kimi. Uze wazi ukuthi mangiphuma la ngiyofakaza ukuthi iNkosi igcina ingenzeleni.

kukhona abantu abalwisana nawe ngenzeka ukuthi uyabazi ongenza futhi ungabazi kanti mhlawumbe abanye uyitshela ukuthi bangakuwe kanti abekho ngakuwe ukuthi phela umuntu nawe ukucabanga kwakho kuhamba kuhambe kuphele endleleni sithanda sithembe labe kufanele ngabe siyabazonda kodwa ke bonke labo bantu abalwisana nawe nabangafuni ukukubona uphakama mangikucaphunele ke nawo amazwi abheke kulezo zitha zakho ngisekuwona Deuteronomy 28 ngifunda ke uverse 7 uJehova uyakwenza ukuba izitha zakho ezikuvukelayo zibulawe phambi kwakho Sengikhuluma ke ngalabo ke abakuhlekayo Lezi zitha zakho ziyakukuhlasela ngandlelanye kodwa ziyakukubalekela ngezindlela eziyisikhombisa

mfowethu uma ingahlaselwa ayiveli kuNkulunkulu. Hey. Yebo. Mayingahlaselwa asinaki ukuyithemba ukuthi ivela kuNkulunkulu. Nalo ubizo asinaki ukulikonfirma ukuthi yilo lungena kuhlaseleka. Imivimbo ikhomba kona ukuthi ukhulumile. Weba futhi uyabona mase zibhekene nawe bayo bayeka bonke abanye abantu abenza okunjenga nawe badile nawe sengathi wena wake wabamubi ukwedlula bonke abanye abantu kodwa phezu kwakho konke lokho athi umpostoli Pauli sibhekile njalo uJesu ongumqalisi nomphelelisi.

ungenza ukuthi njoba ungilalele okwamanje uthi hey kubabucwezu yazi ukuthi kumanje ngisebhodweni bangiphekile noma izimo zingiphekile uma ufunda incwadi yokuqala kaPetro chapter 4 kezele ukuthi ungamangali ngithe mayivela kuJehova izohlasela uverse 12 wakhona uthi yebo bathandekayo mayithi ke bathandekayo akasho wonke umuntu usho thini bathandekayo ningamangali ngomlilo phakathi kwenu enifikelwa yiwo ukuba nilingwe ngokungathi nehlelwa yinto engaziwayo.

Sebe ibona kuthi lento yomlilo ayifuna ukuthi ikumangaze kube ngathi wehlelwe into entsha. Bafodini sachofa sikafiki namanje ku 200 la ku TikTok ayikhona bafana. Ayikhona ndlala ngami ngempela ayikhona. Mhlambe ngiphaki kahle ngasi, mhlambe ngiphaki kahle, mhlambe ngidropila ngasi. Manje ma ukuthi ke ungilalele usemlilweni kwangoku bathandekayo, ningamangali ngomlilo ophakathi kwenu enifikelwa yiwo ukuba nilingwe ngokungathi nehlelwa yinto engaziwayo. Hey, hey bafowethu bam. Mhm. Awe nkulunkulu kazukuphi? Ungavumi nathi. Uyabona ukuthi akufanele ngabe yakukhathaza lento. Kahle kahle ubufuna ukuthi yehlelwe, yehlele bani?

okuyiyona nto ebesikhuluma ngayo ibithi ke ngaphambi kokuba kube khona ubumnyama ukukhanya bese kuvele sekukhona angisho ke ukukhanya lo wam cha cha cha cha yashumayela la lo wam ukukhanya kweza ngisho yena cha.

mhlambe ngiyazakhela lento into engabhaliwe phansi kulungile ngathi ngibheke. Kama ngenza phela nithi ukuthi lo baba mhlambe creative ubuya shisa into engabhaliwe.

laphana ke kuJobe chapter 1 izwani ukuthi akaqalanga usathane aye kocela ukuhlasela uJobe waqala ngokuthi aziyele yena ngokwakhe ngoba wayezitshela ukuthi angazenzela noma ikanjani kuJobe yilelo ke iphuthe lenziwa amadimoni noSathane ukucabanga ukuthi bangazenzela nje kithina sebekhohle ukuthi noma sibonakala ngazuthi samba sodwa kodwa kunama-bodyguard asezulwini kunogange esithi sihamba lube lusibiyele ufuna ukwazi ngalelo gange wobona ukuthi uhlaselwa kangakanani ubukhulu nobuningi bezinto ezikuhlaselayo zisho ukuthi inkulu kangakanani iprotection ephezulu kwakho ongayiboni wena kodwa ebonwa yienemy kuzohamba khamba kufanele uyiyeke lento yokuthi ang understand ukuthi bangifunani Manje ngitheke nina ke waqala ngokuthi uSathane aziyele yena kohlasela uJobe engayitholanga imvume kuNkulunkulu. Uma ethi uyamhlasela wafica kunogange olumbiyeleyo bafowethu bami. Nibona singafi nje. Nibona sikhuluphala nanoma kufanele ngabe sizacile. Hayi ukuthi asinazo izifo abanye abantu abanazo. Hayi ukuthi asishayeki. Ngendlela abashayeka ngazo hayi ukuthi asinazi inkinga ngendlela abane inkinga ngazo

manje kunendawana ke lapha ku verse 12 ku Job chapter 1 angazoma iyonceda yini ngoba ngifuna ukuzama ukuphuma nje kunina manje ufuna nje ukuphuma kunina nginiyeke wathi uJehova kuSathane bheka konke anakho kusesandleni sakho bafowethu nizwile ukuthi ngifunde ukuthini bheka konke anakho kusesandleni sakho kusho uJehova etshela uSathane enika uSathane ilungelo lokuba ayohlasela ahlasele konke konke uJobe anakho uthi konke kusesandleni sakho bamtoza uqondeni ke la kona kunale ndawana ke lena ke ngiyoziwa ke ilaba abakhulile kanconywana ezwini likaNkulunkulu lengizoyisho manje izotholwa ilabo ke kuphela lengizoyifunda manje izwa ke kule ngizoyisho manje ukuthi ke yini

Uthi ke kuphela kuyena uqobo ungabeki isandla sakho bafowethu asibona abantu ngenxa yohlobo lwemoto esizidrivayo asibona abantu ngenxa yemizi esiyithengileyo bafowethu asibona abantu ngenxa yokuthi sifundise kahle izingane zethu zasebenza kahle za driver imoto bafowethu iqiniso ngathi akuzona izinto esinazo that is why kuthi noma zishayeka noma zilahleka asinyinyeki asipheli amandla ngoba asimile ngenxa yazo yamuzo uthi nuthi kuphela kuyena uqobo ungabeki isandla sakho awu bafowethu Ilapho ke abanye bafowethu bathola behleka izimo ibhedda. Abanye babone behaga izitha zabo nine naziyo ukuthi lo muntu amhagayo kubuyazi ukuthi enemy yakhe ngaba kamhage. Sibahaga dina vele phela asazi lutho ngoba uqobo lwethu alithinteki. Kuphela kuyena uqobo ungabeki.

Mpostoli Striker ungixolele kakhulu ngabona ukuthi wangifonela kaningana yithi ngizobuya uxole kakhulu kodwa soxhumana kakhulu ngiyabonga. Bishop waseThekwini lapha ngasesango BM Buthelezi ngikholwa ukuthi utholile umyalezo wami ngizwile ngathi ubuzalwa izolo.

ka kanti la sibheke khona enqobeni ungavumi ke ukunqotshwa kodwa nqoba singena mina ngikakhulu ngengoma ithi I celebrate me Shaka Mnandi Winger Robs emsakazweni wakho izilomzansi ubhekele intwana encane ubhekele imihuzuko odlule kuyona uyibuka ubone ukuthi yazini ngimele ukuthi ngizibonge ukuthi cha ngempela nginesibindi futhi ngiqinile ngoba bhekana kaloku ngimile ubuka ukuthi ikuphi la uvela khona ubuka izimo ezike zakushaya empilweni kodwa nakaloku usamile uyaqhubeka uyaphambili ebese umbonga uNkulunkulu uyibonga impilo lezi zimo odlule kuzona bese kuba izona eziqinisele ikusasa ukuthi qhubeka uhambe ngoba kulendlela akafuneki umuntu omaye kodwa kuyahanjwa uyabona mangase ubheke nje ukuthi njengamanje yini eyenzakalayo empilweni kuwena bese ubuka izinto osuke wadlula kuzona uzobona ukuthi unasizathu noma isidingo sokuzibonga kunokuthi ubuke lokhu njengamanje njengento ezokuqeda kodwa uzovela ubone ukuthi hayibo yazi ngeke nginqoba into ethile sengangeke ngadlula la mina ngadlula la buka manje ngikuphi so uzobuya bona ukuthi nalena futhi uzokwazi ukuyinqoba bese uqhubeka nempilo ungavuma ukuthi iqede ngawe noma igcini kuveze njengesahluleki ngoba awusona isahluleki bheka ngoba phela khona izinto esinqobile phambilini njengoba ulala ukhona manje uyabona ke manje isikhathi sithi mzuzu ingamashumi amabili shayele edlula ihoro leshiyagalolunye sigijima kamnandi kuhle kudelile bakithi namhlanje ulesithathu iy'nsuku zinhlanu enyangeni yeshiyagalombili onyakeni ka-2026 inyanga ka-August inyanga yabantu besifazane sigijima phezu kwayo ubakithi kuningi kakhulu kuyenziwa kuhleliwe ngale nyanga kumnandi ngohlobo olumangalisayo ikona nje okuqhakambiseka kakhulu ukuthi le nyanga ingeyabantu besifazane

0: Right, emsakazweni izilo mzansi asambe sekwashinga emsakazweni wakho ngaphambili. Sithi ke izwa umehluko ngalesi sikhathi khona ushingo uqhamuke kwashinga met emsakazweni wakho izilo mzansi FM. Sabona shinga.
1: Ngikubingelele umsakazi wami ngibile nabo bonke abaleli bezi lo mzansi ngokuhlukahlukana wabo ngawusekhaya ngawusemsebenzini ngawukuphi kuphi ngawusetekisini ngawubamba ulayini la ukhona noma wena khulu mhlawumbe usuyohola mhlawumbe ngithi ngiyakwebingelela ngumkhulu ushinga ngiqhamuka khona kwabashinga medi abaningi bethu abethayi kwase kuthiwa mkhulu ushinga yini kangaka ngoba phela le voice le ayisho njalo kahlehle balezo mzansi ngase ngangena izithunya noma ngase ngangena amathunga athi indodana awuhambi olele abantu awuhambi yosiza abantu enkingeni ababhekene nazo enkingeni abalwisana nazo ezifeni ezibaxa kukwenza ababona ukuthi abo manje la hayi cha umzimba wami ngisawuzo hayi cha ngeke mina siqutha mangisazizwe umoya wami ngisawuzo kanti yini ngampela ngeke ngithi mina ngilapha kakhulu.

0: Mzansi uyasithola ke kwi-app futhi yomsakazo izilomzansi yatholakala nakhona ungakwazi ukuthi ke uyidownloadele i-app ngokungena ku-Play Store noma ku-App Store uthi izwi 98 FM noma kanjani yobusukwazi ukuthi ke mlaleli usilalele noma ngabe ulaphi nendawo uyokwazi ukuthi ulalele izinhlelo zomsakazo wakho owuthandayo izwi lomzansi awuyophuthelwa nawo lodwa ngoba nje ukwazile ukuthi udownload i-app yomsakazo Ngalengalo konke engikudlenze ukuxhumana singakuthakasela kakhulu ukuthi usifollowe ulike futhi ngokuthi ke lapha ku Facebook uthi Zilomzansi FM uye ku TikTok uthi Zilomzansi FM ku Instagram Zilomzansi FM nakhona lapha ku X Zilomzansi FM asikhethime ngemlaleli siye kumdlalo wakho womoya
1: Umkhandlu wetheku unentokozo yokukuthulela lo mdlalo ozigcawu-gcawu ofundisa ngokunakekelwa kwengqalasizinda yamanzi. Lesi siqephu sesihlanu.
2: Sawubona ma.
3: Awu, awu, sindi ungithuthelani kodwa.
2: Sorry.
3: Hawu, usubuyile njalo esikoleni elika nje?
2: Yebo, ma sengibuyile.
3: Elika ngaka namhlanje? Yindaba bekho yona othisha mhlambe noma banomhlangano phela ngiyabaza ukabamalanga bayibamba manje umhlangano bese beyanidedela seniyozula yonke indawo le
2: ishma bakho othisha ma ubaba
3: akekho ngani yami yazi ufike le ndoda asebenzisana nayo ulungisa amapayipa ngithi ayibo le ndoda angazi nokuthi kiyiwapi
2: ma
3: ma ya
2: mina ngeke ngisaye esikoleni kusukela namhlanje ngigcinile ngisaye esikoleni
3: ngani manje Ukhona umuntu ongavele nje esikhaleni athi yena akasafuna ukuya esikoleni?
2: Eh,
3: kwenze njani sindikhuluma nami?
2: Ma.
3: Ya.
2: Sibukisa ngami ingane lapha esikoleni.
3: Ehlisa umoya. Kanjani? Kwenze njani? Wenzeni wena?
2: Usiboniso ma. Yazi manje la ngiphoxe ngayo.
3: Usiboniso lo ka anti fikile?
2: Yebo.
3: Utheni kwena?
2: Ey.
3: Khuluma khuluma khuluma.
2: Yazi ma. Angithi njalo lapha eklasini uyambona umisi lo ngifundisa umisi Ndelo
3: usinika
2: isikhathi sokufundisana sibonisane and siqhamuke namaso ukuxazulula inkinga nje eyimayelana ne service delivery
3: kamasipala ngiyakwazi lokho ngani yami futhi kuyinto enhle manje yini akuphoxe ngayo usiboniso
2: ma
3: ya
2: kade kukhulunywa ngendaba yokuthi amanzi asuke enqanyulelwane yini enqanyule kwezinye indawo abekhona
3: awuze nazo ngizwe ngoba umuntu uhlele memeza phela la uyamemeza we maka nokthula Akhona amanzi ngalapho aphendule naye ngala akhona awekho ngalapho awu uyazi nje ayikho into eyisicefe njengalewe hey ayikho ungazi ngempela ukuthi ngempela waye khona kule ndawo lapha ngapheshe yawekho awuze nazo ke mntana ngizwe ukuthi bese kwenze njani enjani le service delivery eyishaya ngala ishaya nangala
2: ma yazi ma umasipala wetheku uhlinzeka wonke umuntu ngeyidingo eyifana namanzi kanjalo nokuthutha kwendle ma
3: nantsoke indle nantsoke leyo uyabonake leyo ivele edumoya okabani ngempela ukunukelwa yitam konke ntsuku zonke ayi
2: ma wam
3: yazi
2: ukuthini Kuhle manje silface iqiniso. Kuhle ma ukuthi njengabo bonke abantu abanye abayibonayo lento asibhekane neqiniso njengoba linjalo ma. Ma uyazi ukuthi nawe lana sinabantu esibaziyo abahlezi bexakazisa izingqala zinda zakamasipala zamanzi. Siyabazi ma sihlala nabo labantu.
3: Sihlala nabo. Sindi kahle mntanami. Mina bengithi uzongichazela ukuthi kusuke kwenze njani ukuthi amanzi abe khona la.
2: Ngifuna ukuchaza.
3: Angabi khona lapha. Wech lalela
2: imama ngichaza
3: asishintshe inkulumo nangu baboke
2: kamu
3: angifuna izwi
2: ngikuthi ngangeke mina ngikhathele manje uba ngila nathi ngihlekwa izingane esikoleni ma angeke
3: ngeke uqhubeka nalenkulumo uzwa phela wena angithi ngiyasho ukuthi nangu babo wakhe sondela
2: angeke
4: nayeka manje ukukhuluma uma bese nibona mina
3: hawu ayibo sikhulumela ngalamanzi phela uthi asevela anqamuka futhi
4: hayi hayi suka mina la niyalwazi udaba
3: Hayi,
4: futhi ngiyacabanga kodwa ukuthi awahambanga yonke indawo.
3: Uyazi ukuthi uqhamuka nje besikhuluma ngako ukuthi amanzi ahamba ngala. Kodwa bekhona ngale ngapheshe. Umbuzo uthi kanti kwenziwa yini lokho?
4: Akusiwona kumbuzo ke ningawubuza mina lowo masi.
3: Ha, ngiyabuza.
4: Kumele nibuze umasipala okuyena osihlinzeka ngamanzi. Kusho ukuthi ke mhlawumbe ke aphele khona le muva lapho ke egcinwa khona.
3: Hayi, ngiyadida lento.
2: Baba.
3: Hayi.
2: Uyazi ukuthi why amanzi engafinyeleli kuwo wonke umuntu. Uyazi ukuthi ushithi lokho baba.
4: Pho kungani ke
2: Unosela

0: Baba unobusela
1: awu awu
2: nobu nobusela abani ke manje
1: baba umasipala wethe uyakhala ngokuthi esikhatheni esiningi kuba nama pipe ahambisa na amanzi ama valves alawula umfutho ophuma kwamanzi baba
0: imaki imaki sindi ngamanyamazwi uma amanzi sephuma kancane kusuke konakele noma kusuke ntshontshwe ivalve
1: yebo ma esikhatheni esiningi kunjalo khona ma abantshontshayo
0: imaki iloko nje kuphela
1: ayi ma bakithi
2: kahleke wethembi
0: ngiyabuza ngiyabuza
2: niyabona nini hlukana nokukhuluma izinto eningenaso siqiniseko
0: sakho cha cha kahle baba kahle kahle kahle ingani sachaza ngechaza libanjwa yithina njengomphakathi ekuthini kuphazamise indaba okulethwa kweidinge ibalekile njengawo amanzi lawo sikhuluma ngawo
2: ngisaphinda futhi ngiyanjela ngithi musana ukukhuluma into eningayazi ngoba yimini owaziyo ukuthi ukuhamba kwamanzi uphazanyiswa yini
0: wazi kanjani
1: kodwa sikhona nesandla semfene kuyo yonke lento baba
0: uyahleka
2: ukhuluma ngani ke manje na ke wesindi
0: uhlekani baba
2: ubandoni khohlisayo ngezinto ezinjalo uma sipala kenza umsebenzi wakhe ayeke ukuqhamuka nje
1: hayi baba ngeke ngeke baba uyazi ukuthi kubuhlungu kangakanani kimi ukuthi esikoleni kuneyingane ezingithuka ngayo yonke lento eyenzakalayo zithi ubaba wami uhambe ecela phansi ingqalazinda nabangani bakhe hayi ngeke nasesikoleni bayangihleka bakhuluma ngani
0: sindi ehlisa umoya
1: nganyami
2: ngingena phi mina lapho wesini bayithatha phi into enjalo
0: kahle sindi ake ulaleli babo wakho
2: unesiqiniseko esingakanani wemntanami sokuthi ubaba wakho lo uyena lo olimaza ingqalazizinda aphinda ntshontshe namanzi
1: mana baba ngicela singene endlini khona into engicela ukunikhombisa yona ngicela singene endlini manje
2: usikhombisa
0: yini yini leso uyibona endlini
1: ma ngicela ungangikhuzi kunama valves lapha endlini kune copper lapha endlini
2: wesindi uyazi kanjani yonke leyo nto oyishoyo uyazi kanjani
1: baba Umisi yasitshengisa zonke lezi zinto ku Google.
2: Ukuze kube njani?
1: Sazi baba sibone futhi manga kubantu laba abasuke beyiphethe nokuthi zigcwele endlini zabantu. Hayi ngeke baba, buka baba, buka baba bami. Zifunane endlini ngoba kumele ngabe ziyasebenza, zisebenza isihlethe lamazi lezi. Mama usungukuza.
0: Ubaba wakho lo khuluma naye kanje. Sindi, sindi. Kahle kahle mntanami kahle.
2: Uyabona ukuthi uyadelela wena Sindi. Ukhuluma nobani uma ngabe ukhuluma nami kanje?
1: Ubani ukhuluma nami? Ingane esikoleni zingihleka ikhuluma ngami kanjena.
2: Ubani leyo ngane wesini? Ngitsheleke ukuthi ubani igama layo noma amagamazo lezo ingane
0: esikoleni.
1: Yazongcono baba, ngicela ukubiza amaphoyisa ngoba ngithi nami baba uyazi zonke lezi zinto ezenzakalayo. Ngeke baba.
2: Kahla ke ubize uwabizelane ke manje amaphoyisa
0: ayingafiki lapha
1: baba ngicela ungakhathazeka ngithi wena wazi lutho ngalezi angithi awazi lutho ngokulinyazwa kwengqalazinda kamasipala
0: sindi ayingafiki lapha emaphoyiseni lenda
1: ma im uma ngekho ku wrong ngicela ukuthi nivume ngwabiza amaphoyisa
0: awuzuyenza lento ofuna ukuyenza sindi ngizwa kahle noma ngabe ucasuke kangakanani mntanami kodwa ngeke uyenze lento osufuna ukuyenza hayibo
1: hayibo
0: sindi ake ni sindi sindi ake nime kancane ake nime kancane imani silalele nezinto
3: nazi izindaba zehora ulethelwa ngelothe ezinhle umasipala wethiku Umkhandlu kaMasipala weTheku ngaphansi komnyango wezamanzi nokuthuthwa kwendle usuzwakalisa ukukhathazeka okukhulu ngokwenzeka ezingxenyeni ezithile ikakhulukazi ezindaweni zasemadolobheni ngokwalomnyango ukucekelwa phansi kwengqalasizinda ukukokotelwa kwamanzi kanjalo nokulahlwa kwemfucuzi ema-toilet kanjalo namapipe ahambisa indle yikona okubangela ukuthi izakhamuzi sizithole zingenawo amanzi kanjalo nendle esuka iphuma ke ezidamkokweni Yize noma ke kuyiqiniso ukuthi ugcola kwabantu abathutheleka ezindaweni semadolobheni iningi labo ehlala emjondolo kunembangela enkulu ukuthi kushoda amanzi kodwa umphakathi wekhuthazwa ke ukunakekela ingqalasizinda kugxuswa ke umphakathi uba uqikelela ukuthi wenza konke ngokwemiyalelo kamasipala okukubika ke uma kukhona abantu abacikela phansi ingqalasizinda kanjalo ke ukugwema ke kulahla ke izinto eziphazamisa ukulethwa kwezidingo emakhaya ake sizwe isikhulu sikamasipala sichaza
4: Okubuhlungu kakhulu umsakazi ukuthi kungaze kubukeke sengathi umnyango wezamanzi nokuthuthwa kwendle awenzi ngokwanele kanti cha kwesisikhathi nje kufana nenkuku eqhwandele emuva uma sithi silungisa kube kukhona abantu esithi siphenduka nje babe bona bengenele ingqala sizinda ngamapiki nezimpintshisi nanoma yindi abayisebenzisayo ukucekela phansi noma ungitshontshe impahla kamasipala wethu siyanxusa ke siwumnyango kuba inqandeke lento okunye okumele sikwazi ukuthi Uma sifake ipipe

0: izulomzansi.
1: All right, ke emsakazweni wakho izulomzansi. Umphakathi ke wonke uyaziswa ke ngalesi simo sika gesi mlalele kade ngikubikela sona ukuthi gcineke into zakho ezisesimweni esi right kakhulukazi isebenza ngogesi ngoba nokubuya kwawo akuyumenyezelwa njengoba ke kwenzekile. So ke mawusohambile ugesi zonke izinto zakho ezisebenza ngogesi uyigcineke ziphephile noma zivikelekile. Ngale kwaloko angibaseke mlaleli ngalezi indaba, ngabe ke ucabanga ukuthi umndeni wakho usumkhulu kakhulu kunalama funeral plans amancane? Uma ngabe kunjalo, i flexible funeral plan yase Standard Bank iyenzelwe wena. Kava ke noma ngabe mangaka amalungu omndeni wakho ngemali engafika ku 100,000 rand lilinye ngaphansi kwepolisi eyodwa. Nawe ke umncintiswane ongasithola ke usuhlomula imali engafika ku 5,000 rand cash ukuthi nje uvakashele iwebsite.

0: izwi 98fm.co.za. Uvakashele website izwi 98fm.co.za. Mawufika khona uzothola ke iform lapha ekuzodinga ukuthi ke ugcwalise. Uzobe usiyagcwalisa ke leli form lomncintiswano we Standard Bank Flexi Free Rate Plan. Uma ngabe ke sikufonela ukuthi usixoxele indaba emnandi ngomndeni wakhe emoyeni, uzobe usuyihlomulela 2500 rands. Kanti uma opte in ukuthi u Standard Bank akufonele mayelana nama funeral plans abo, sizoyiphinda kabili le mali yakho. Okusho ukuthi iba 5000 rands. I-Standard Bank Insurance Brokers Pty Ltd EFSP egunyaziwe unumber 224. Umkhiqizo uqinisekiswe i-Liberty Group Limited, inkampani esemthethweni yomshwalensi kunemgomo nembandela.
1: Njalo ngolwesithathu ekuseni nobabutembe senza Sindi half pint cheese.
0: All right, mlaleli umnomzana uTembo sekhona endlini zomsakazo. Sikhuluma naye la njengamanje sothatha ke imbuzo yakho. Nomzana uTembe. Wey mnomzana Tembe.
2: Yebo ma.
0: All right.
2: Sengilele.
0: Kuzala aliko nje wena.
2: Manje nje kwama saba ne break nje. Sengilele. Sengimdala. Ukuthi angifuni ukuvuma futhi angifisi ukuvuma kodwa mina sengimdala.
0: So bayo nje wathula.
2: Ngiphethi.
0: All right. Kulungile kunomlaleli osibhalela mnumzane uthi ke ngiyabingelela umsakazi.
2: Engakwinini.
0: All right. Nangumlaleli uthi
3: Nkosi yami baqebe yoze.
1: Senza kwenzeke njalo ngomsombuluko kuya kulesihlalo.
0: All right, ke sekhona na kanjani? Mr. Tembe siyokhuluma naye ke ngalesikhathi. Sikhembizeni echichimayo. Ngalekwela esithintisintu njalo ngolesithathu ngalesi sikhathi imlaleli ungabe usondele eduze nepeni lakho nebhuku lakho ekuyilona loba kulona njalo ke iy'nkulumo umnumzana uTembe azenzayo ngalesi sikhathi ngenhloso yokufundisa kuwena njengomuntu ke olithandayo isiko othandayo ukwazi kabanzi ngezinto ey'thintisintu. Mr. Tembe, angikubingelele ngwamukela emsakazweni izi lomzansi FM.
2: Ngiyabonga kakhulu mashesi, ngibingelele abalaleli bomsakazo wesilomzansi.
0: Siyathokoza ukuba nawe namhlanje.
2: Ngiyathokoza nami kakhulu mashesi.
0: Kuhamba kahle konke?
2: Kuhamba kahle konke. Kakhulu.
0: Awusoluthu.
2: Angisoluthu. Kulungile.
0: Ngabe udlala ngoJesu nje.
2: Ngabe ndlala ngoJesu.
0: Kulungile mnumzane, siyathokoza kakhulu. Ngiyabona uzama kushuthi khona into ayishilo. Njengoba ufike wangena waphinde waphuma waphinde wabuya wabeya usune smile esingapheli kanti ekuqaleni ungene engakuboni kahle.
2: Cha, bungangiboni kahle ekuqaleni kodwa uzamunele wangithembisa iti hayi ngathi hayi ngani yami
0: wayeza amandle buyi
2: ngedla amandle buyi
0: ngikuzwa kahle ngiyabona kushuthi ke shine zama shine. Mr. Tembe, namhlanje ziningi kakhulu indaba esike sithi kuyibukusana ngaphambi kokuba sidedele umlaleli aqhamuke nemibuzo bese nakhona lapho sithembe wena belu futhi ukuthi ke usizele umlaleli la idinga ukusizakala khona. Namhlanje ngifisa ukuthi ke ngizwe la umuntu mengabe kuukuthi uyadlula emhlabeni udlula nje unomuzi kwenye indawo. Kodwa futhi uhlelo luthi kufanele ukuthi ayongcwatshwa kubo. Manje ngifisa ukwazi ke kuleyo ndawana enjalo ukuthi umzimba mawususuka ke la usuka khona ubusu emakhazeni ubusu usuka uye ngakuphi ngoba unomuzi ngala kwamasho kodwa futhi funeka yeshowe ekhaya la ekufanele ayongcwatshwa. Uhlelo lokuhamba kwakhe yonke into kuye kume kanjani?
2: Ngiyabonga. Ngiyathokoza uma ngabe ukhuluma ngohlelo. Ngoba zonke izinto ziye zibe sohlelweni. Lokhu kuthi kuzokwenziwa niphila nje ningafili. Kodwa uma ngabe sesikhuluma ngohlelo oluzokwenziwa lubandakanya umuntu ongasekho uma kusuke kungcwatshwa. Kufanele ukuthi kokuqala nje kuqinisekise ukuthi lezwe inhlelo uyayitshelwa uyayichazelwa ngoba umuntu ongasekho uyakhuluma naye ngqo esidunjini sakhe. Uma ngabe ke kuukuthi ke ushone ngalondlela kubalulekile ukuthi ulani imthatha khona umphefumulo wakhe

0: Chate ni konde ngo la niyo mga bakona. Okubalulekile njoba ngichaza ukuthi kufanele ukuthi manifika nizomthatha nimchazele ukuthi bani ugcine uphelela endaweni ethize. Kodwa manje sesizokulanda lapha esibhedlela ophelele khona umphefumulo wakho. Bese niyaphuma ke nehlahla lomlahla nkosi niyohlangana nesidumbu sakho lasikhona eMushwari. Njalo konke niyakhuluma ngitheni kwenza konke niyamchazela. Ebese niya ukuthi ngesikhathi ke nimchazela kufanele nimchazele ukuthi inhlelo esigcine sivumelane ngazo ukuthi wena uyongcwatshwa eduze kuyihlo noma bamkhulu uyihlo omkhulu wakho. Eshowe ekhaya lasizalwa khona sonke sizosuka lapha ke siye khona siyokulungiselela umcimbi lapha sizokubeka khona bese ke sekuphelileke senzohamba ngcina lawo masiko niye niyombeka ke khona lapho azongcwatshwa khona kubo kwakhe eshowe.
1: Oh okay, lokhu ke kokuthi umlindele uzokwenziwa emzini wakhe kuyimaye yakubo kubalekile lokho.
0: Lokho ngokwesiko akubalikile. Futhi ke kufanele siqonde ukuthi uma ngabe sikhuluma ngomlindelo sikhuluma ngani, oh uma ngabe ezodlula lapha ekhaya. Kusuke kuyingoba mhlambe baxelile nje omakhala noma abakhala bazwakalise nje mhlambe ukuthi nabo ke bemvalelise. Ayihlangeneke lento nesiko ngoba kwakhona kuvaleliswa kumuntu lokhu kuthi uvaleliswa abanye abantu nabangani bakhe into engekho esikweni. Okusho ukuthi makwenzeka kungenzeka ngalondlela. Okusho ukuthi lapho ke kuphakathi kwenkulumo futhi yohlelo lomngcwabo ukuthi mangabe nizokwenza lokho kuzofanele ukuthi nimchazele ukuthi masuka la sizoya ekhaya emlazi noma mhlambe enanda. Bese ke kuthi ngosuku olulandelayo niqagule lolu suku bese sithwe siyokubeka emakhaya. Yilokho kuphela elingachaza uma ngabe kuwukuthi nenze njalo kodwa nibe nenza into engasona isizathu sesiko kodwa eyisizathu senu nina eniphilayo.
1: Konke ke lapho kwenzakalani ngehlahla lapho lomlahla nkosi.
0: Ihlahla lomlahla nkosi liphelela lapho umuntu eyongcwatshwa khona. Kusho ukuthi lifike lingene emgodini lapho ayongcwatshwa khona. Ihlahla lomlahla nkosi.
1: Ake ngithi nje ukubuza ngiphume kancane kodwa ngibe ngisekhona khona lami nomzane. Uyangivumela?
0: Yebo.
1: Ngifuna ukuzwa ke ngaleli langa sefihlwa ngaphambi kokuthi ngiyozwa ukuthi masebuyiswa kuye kwenzakale.
0: Yep.
1: Nakho ke sekufikiwe ke lapha eShowe useyangcwatshwa ke. Angithi ilanga lokufihlwa kwakhe.
0: Yebo.
1: Bese kucaca ukuthi kunabantu akade behamba naye. Abathi besihamba naye thina. Ngaphe eThekwini ubephila impilo yakhe.
0: Yebo.
1: So njobe fika ngale ufika nabantu bakhe ekade phila nabo la. Bafika bathi sicela ukwenza into yethu la ekade yenza. Sesiyesibone manje makudlula umuntu ukuthi wakwenziwa into ekade yenza. Mangabe kade shaya ingoma sobona abantu begida ingoma khona lapho. Mangabe bedansa sobona abantu bedansa kuya nomsebenzi kade wenza ukuthi ubenzani. Mangabe shaya isithuthuthu sobona abantu begibela beyidumisa njalo njalo. Kuhamba kanjani lokhu ngabe esikweni kuvumelekile kuyangena noma cha?
0: Akungene esikweni. Sikhumbule ukuthi makushoniwe kuyazothwa. Angeke yababikho lento yokuthi kuthiwa kunomsindo noma ngabe lo umsindo webutho okuthiwa behamba nalo. Ibutho lingena uma sekukhulunywa ngomsebenzi obizwa kuthiwa ukujikijela. Liphinde futhi lingene emsebenzini obizwa kuthiwa yihlambo. Namhla kwesinye isikhathi noma ke khona ke kungekhulu esibuyiswa kodwa nje la ningela khona kahle ibutho ila khona kushikishelwa bese kwenziwa ihlamba. Lokho okunye izinto abantu esebeyifakela bona asebethi benza nomsindo ngoba nokukhuluma okukhulu kusuke kungekho uma ngabe kuthiwa kushoniwe ngoba umsebenzi okudinga ukuthi wenziwe ngaleso sikhathi owokungcwaba umuntu ukukhuluma okuya kube khona iy'nkulumo ey'suke ziqondene nomufi kwaziswa umufi ngey'nhlelo ey'zolandelwa uma ngabe kuthiwa uyabekwa.
1: Okay, osho ukuthi uthini mnumzane uthi lempilo kade beyiphila naye ongasekho kuye kube yinto engafanele ngabe yenzi.

0: Yoa, ngilanga lomncwabo.
1: Ngokwesiko nje ayenzeki.
0: Inganti inkulumo enkulu ikuthi cha ithini kade simazi kahle kade sihamba naye. So sifuna ukwenza lento kade yenza.
1: Indlela yokuthi umuntu kade umazi ukuthi ufike uzolekelela uma ngabe kusuke kade kungcwatshwa. Yilokho kukhombisa ukwazana nobungani lokho esikhuluma ngokuthi ukubamba iqhaga eyintweni ezenziwayo.
0: Mm. Okay. Ilungile mnumzane, angibonge kule ndawana ngidlule. Nakho ke sekushaya isigaba sokuthi uyabuyiswa. Manje yini ke eke yenzeke uma ngabe mhlambe nomuzi wakhe angithi phela uyakhumbula ukuthi benomuzi vele
1: kuluhlangothi. Yebo, yebo.
0: Sikuye kume kanjani kulezo inhlelo?
1: Kulezo inhlelo ezifana nalezo kuye kwehluke. Angithi manje ihlahla lomlahla nkosi likubo. Masitolika le ndawo yokuthi likubo kusho ukuthi ngamanye amazwi lisendaweni efanele. Okusho ukuthi akuzokwenzeka ukuthi kuthiwa futhi kunehlahla futhi elinye ofuneka liye lapha ya kuthiwa futhi useyathathwa uyiswa emzini wakhe ngoba kukubo. Umuntu uma esuke enekubo kodwa futhi enomuzi esingathi owakhe masikhuluma nje senzele ukuthi cace kodwa noma isiZulu singakubeki kanjalo. Usuke ngakwazi ukwenza amasiko aqondene naye kubo egcwale ethi mikithi uma futhi ethanda ewenze amasiko la asuke enomuzi kwakhe kugcwala ukuthi mikithi kungakhaleleki lutho. Okusho ukuthi kulesi simo ngeke lisebenze ehlathe lomlahla nkosi. Kodwa okuye kwenzeke ukuthi kufanele ukuthi kuhlatshwe imbuzi. Ngaphambi kokuba kuhlatshwe imbuzi kufanele ukuthi emzini wakhe kwenziwe isiko lokugezwa kwenkamba. Siyakhumbuzeka lokugezwa kwenkamba emzini wakhe lo ola kwamasho kwenziwa isiko lokugeza inkamba la kuzochazwa khona ukuthi cha kunakho osekumele sikwenze kanje kanje kanje. Siyacela ke ukuthi uma sikwenza nihambe nathi niuqhube lomsebenzi ngendlela enithanda ngayo. Yilokho ebese kuyalindwa leso sikhathi esifanele ebese kuyiwa emakhaya. Emakhaya sekuzofika kuhlatshwe imbuzi. Le mbuzi lena ke imbuzi yokuthi ethongweni umsebenzi okudinga ukuthi siwenze lapha ekhaya kusho ukuthi ngamanye amazwi niyalibikela ithongo ngokuthi kuzokwenzakalani njengoba indodana yeni yayishoni yayishonile ishone kwamashu inomuzi kodwa ishone njalo speaking Edward inomuzi kwamashu. Kodwa saphetha ngokuthi siyingcwabela. Manje sesiseyinhlelweni zokuthi manje sibuyise emzini wayo ngokwesiko lokubuyiswa kumnumzane ukuthi umnumzane uyabuyiswa emzini wakhe. Ingakho esizulwini kuthiwa kunembuzi yokubika. Ngala bese ngithi mina kunembuzi yokwenza umsebenzi. Uma kuthiwa kunembuzi yokubika ingoba kuyilesi simo sokuthi ingoba vele uma ngabe nizowenza umsebenzi nizowenzela lapha ekhaya kodwa nisuke nizodinga ithongo ukuthi nalo lisukume nalo ngalembuzi ukuba uma seniyowenza lo msebenzi nihambe niyowenza nalo nihlanganyele kulowa muzi ngoba ithongo lingala phinde futhi ithongo lingala nihlaba lo mbuzi ke ebese nithatha umkhono walo mbuzi. Mase senihamba seniyohlaba imbuzi ngale niyabika la futhi ngempepho ukuthi sesicela ke ukuthi ke sihambe siyokwenzela ubani umsebenzi wakhe nani nibe ingxenye yalomsebenzi ekutheni ukwazi ukuphumelela. Ebese niyakhuluma futhi lapho ukuthi banike sukuba manje sesiyokwenzela. Dingucopheleleke lapho ungasebenzisi igama lokuthi uthi ena asihambe. No. Lelo gama ungasebenzisi. Uyabika ukuthi sesiyokwenzela nawe ke njengoba sesokwenzisa ukuhlanganyela nathi kulomcimbi nithathe lo mkhono nihambe nawo bese nifika le ningene bese nifika ke nihlaba imbuzi ke yokumenzela umsebenzi emzini wakhe.
0: Kuyakhambe kanjalo mzana. Oh ya mangabe ukuthi umuntu uyabuyiswa usenekwakhe
1: unekwakhe kodwa kancwatshwanga kwakhe ungcwatshwe kubo lazalwa khona kuzoba nesidingo sokuthi uma ebuyiswa ebuyiswe kubo ngiyaxolisa ebuyise emzini wakhe yebo manje ke fanele kuhlatshwe imbuzi ke ngala qala mangayibali leye yogeza inkamba ehlatshwe ngale la azozinza khona noma ethungweni okuyilona elafaka kulwa muzi imbuzi ogeza inkamba bese bayimbuzi yokubika ufuna abalaleli bengadideki
0: kubikwa ngakuthi mina
1: angithi manje ingoba nizowenza umsebenzi la yabo ukube umsebenzi ubuzu kwenziwa kubo ibingezobabikho imbuzi yokubika bekuzoba khona isiko lokugeza inkamba ebese imbuzi iyenza umsebenzi wokumuyisa ngoba into esebenzayo esikweni imbuzi yabona kodwa ngoba umsebenzi uzokwenziwa la kuyafanele nala kube khona imbuzi okuthiwa eyokubika ukuthi ngoba wangcwatshwa la sesithi manje siyomenzela umsebenzi wakhe sicela ukuthi sihlanganyele nasonke nani ninayidalwa eyiphethe lomusi naye indodana naye indodana yenu naye kulo msebenzi esiyowenza manithatha lo mkhono wembuzi nihamba nawo iyona ndlela leyo ukuthi nalo ithongo kanye naye sebeyohlanganyela kulo wamsebenzi
0: indaba ngingashiya ukuthi asambe
1: awukwazi ukuthi umuntu uthi kubo akahambe yabona
0: siyabuya phela
1: ngiyabonga wangikhumbuza enye into ngiyabonga mashezi Uma ke sekufikwa ngale mhlase bebuyela ngala bazobela nenyama bazobe beyiphethe ubuhle ngamanye amazwi sebezozinza
0: usuwenziwe ngale ekhaya lakho
1: kubalulekile ukuthi kube nenyama abazobuya naye angithi mangabe uhambisa ingane kubo kwayo ngiyalinganisa uhamba nomkhono ebese ubuya nomkhono wembuzi angithi kulo msebenzi kodwa akukhethi noma ngabe kuthiwa nibuya nomkhono noma ngabe nimanihlabe nanenkomo ningabuya nanenyama nje yenkomo ukuthi bekubushwa enizofike nibike ngayo la ukuthi cha ke sihambe kahle ke masenza izinto zentodana yenu bese iyadliwa ke yebo
0: laphe ekhaya la azalwa
1: ubo la azalwa khona yebo
0: all right ngikuzwa kahle kakhulu mnumzane mlaleli mawusanda kuvulela umsakazo siyakubingelela ohlelweni senza kwenzeke igama lohlelo lelo olalele ngalesi sikhathi sino Mr Tembe sikhuluma naye la esichazisela kabanzi ngomuntu othola ukuthi usedlulile emhlabeni unomuzi kwenye indawo kodwa futhi unekhaya la kubo ngokwezinhlelo bese sithi inhlelo cha akazi ufihlwa ke kwakhe uzwa kuofihlelwa ekhaya la ezalwa khona ukuthi uhlelo ke lukelume kanjani ikona ke lokasicubungelela khona esitshela nemikhuba nako konke okwenziwayo ukuthi kuye kwenziwe kanjani mnumzane uTembe ngifuna ukuzwa ke la ukuthi akusho ukuthi uma ngabe nimbuyise emzini wakhe akabe sabuyiswa kubo
1: Ngiyabonga kakhulu mashesi kuyiqiniso lokho.
0: Oh yeah.
1: Kuyiqiniso lokho ukuthi uma ubengcwatshwe emzini wakhe. Ake sithi mhlawumbe uma ubengcwatshwe emathuneni nomphakathi. Yabo etafuleni. Benizohamba nehlahla lomlahla nkosi lakho sekuyavela manje etafuleni ngoba ube umuntu osengaphandle.
0: Okay.
1: Yabo nimthathe nehlahla lomlahla nkosi nimbuyisele ekhaya yabo. Kodwa ngoba ungcwatshwe kubo ekhaya kubo. Akuzothathwa ihlahla lomlahla nkosi ngoba usendaweni efanele kuphela nizobika ukuthi senenzani manje nicele netho kube sihlanganyele nani uma nahamba niyomenzela umsebenzi kwakhe uma ngasebenzisa igama enjalo elingasebenzi ezizulwini
2: Ezithinta isintu njalo ngolwesithathu ekuseni nobaba uTembe senza kwenzeke kuyizwi loMzansi FM
0: Ngicela usisizela kule ndawana le ndlela yokugeza esetshenziswayo ngalolu suku lolo okushonwe ngalo ukuthi ngizobagezisa ngani abantu zakhe kufuneke manje kuyozanywa imbuzi iyona ndlela ebisebenza ngasendulo
1: endulo bekungekho konke lo bekungekho ukuthi uma ngabe kufiwe kuthiwa kuzohlatshwa imbuzi okugeza izandla
0: hawo bebegeza kanjani abantu abantu
1: angithi nje bekungekho umuntu ongena ngaphakathi egcekeni uma kusuka lapha emathuneni into ebiyenzeke bekuthi wonke umuntu behambe beye emfuleni abesifazana abesi lisa bekuthi ke ngesikhathi behamba ngendlela emfuleni behambe bekha amanyoza ngoma okugeza
0: ifamily ibingangendawo la
1: ifamily ibinayi bibamdibi nabo kodwa nabo bazoyikhela umuntu nomuntu
0: ayo bayegezela
1: nabo ngokwabo
0: bengingabiki inkinga yefamily ukuthi kufanele bageze labantu
1: cha bengabiki inkinga yefamily futhi imbuzi ibingekho bengathengwa imbuzi uma ngabe endulo bekushoniwe
2: hlala lentombi kamfino intombi ka English ungasuki kuleyo ndawo

0: izwi lomzansi yizwe umehluko.
1: Right, emsakazweni izwi lomzansi ku 98.0 FM. Sibonga kakhulu hlobusile nendaba osinikeze sona. Ayi bengithi ngiyakiyeka mntomzana Ntembe siye indabeni. Ngathi angixolele kwabekwala.
2: Yini manje yenze ukuthi
1: kwala. Kwabekwala. Ngathi cha ngeke lamula. Siza lekelela. Asami sothatha imiyalezo abalaleli abasithumele wena mnumzane ngoba sebekhona abasithumele imiyalezo lapha bedinga ukuthi ubancede ubatshele ukuthi kwenziwa kanjani makunje. Asiqale ngalomlaleli.
3: Ya ngibingelele kuzi lomzansi. Ngikhuluma nomzimela la empangeni kwesamthetho. Ngicela ukubuza kubamtembe wakhuluma ngobulongo. Ngicela ukubuza if uzoqhuma ngobulongo kuba izinsuku ezingaki noma uzophalazana ngabo noma uzogeza ngabo kuba izinsuku ezingaki.
2: Ngiyabonga. Angithi insuku ezisikhombisa ezisuke zivela uma kuthiwa kuyelashwa sokuquma. Ingoba kusuke kucatshangelwa isikhumba ukuthi singaphazamiseki. Angisho njalo. Ngale kwalokho ngiqonde ukuthi noma ungaqhuma zonke izinsuku kodwa ngenxa yombandela ukuthi isikhumba siyalimala uma ulokhu ugquma ngaso sonke isikhathi kuyekuthiwa asingeqiniso ukuthi isikhumbisa.
1: Kukunesithembiso osenzile. Nangumlaleli ethi ngiyabingelela umsakazi nakubabtembe ngiyaxolisa angibanga khona last week ubabtembo ekade sithembisile ngomuthi wemvukuzane.
2: Oh.
1: Uthaka bangesaba khona. Awukade wenza isithembiso konje. Ngendaba yomuthi wemvukuzane.
2: Yebo kunjalo ngisazama ukucabanga namanje ake siqhubeka kancane.
1: Oshukuthi ubangusenziwa umlaleli khululeka. Sanibona ngicela ukubuza ukuthi lapho kubaba uTembe uma ngabe umuntu ongasekho ikakhulukazi ubaba mawufuna ukuthi umbuyise ekhaya kusebenza inkomo. Amandla ma emancane imbuzi zingasebenza yini uMamdlovu?
2: Ngiyabonga kakhulu uMamdlovu. Umsebenzi wenziwa ngembuzi.
1: Okay.
2: Angubeke nje lokho kucace. Ukuthi uma ukhuluma ngomnumzane usukukhuluma ngomuntu owaziwayo kokuqala uma ukhuluma ngomnumzane.
1: Mhm.
2: Mawunga angithi ukukhuluma ngomfokazana ukhuluma ngomnumzane. Yabo. Ngoba lapho phela singabe sichaza ukuthi isiko ligweba umuntu ngisho ngenamali ongenalutho nje Nkosi yami njengoba isimo sokungasebenzi singake ezweni yabo umuntu eswele ngisho ukuya emlunyeni bese kuthiwa hayi wena ngeke kukwazi ukulunga inkomo ingekho yabo ngakuchaza mina ngathi uma ngabe ungenawo amandla okwenza igcina isiko umane wenza isiko lokuphahla hayi lokugeza inkamba khona lokugeza inkamba khona lokuphahla uma ungenalutho la kusetshenziswa khona idokwe nje kuphela kumiwe sekuyozeke kuba ithongo liyakupha amandla ke bekuvame ukuthi uma ngabe nenza isiko lokugeza inkamba nase nenza ke ukuphahla futhi emsamo umbala wesilwane wawuvama ukuqhamuka ngemibono kwakuba umbala wembuzi ethize. Yebo uma umuntu onizomenzela mhlambe ukuthi umuntu obenganye kakhulu imoya bivama ukuvela imbuzi ebomvu ngoba imbala yeyimbuzi isuke ihambisana nanokuthi umuntu onizomenzela uphethwe imimoya esima kanjani. Mfisi ukucacisa ke lapho bekuye ingakho sithi imbuzi thina ngoba inkomo bengazi vele embonweni besithi imbuzi. Ingoba ke umuntu uma eyumnumzane sokaziwa kuzoba nabantu abaningi abasuke bezofika kuye kuthiwe ayibe khona ke inkomo.
1: Okay.
2: Inkomo ke uma ngabe izoba khona ayishiselwa impepho kodwa iyabikwa emsamo.
1: Oh yeah.
2: Angisichaze ke isizathu sokubikwa kwenkomo ukuthi ngokwesiko uma ngabe kufika isilwane esinjengenkomo esaziwayo ukuthi siyigugu nomnotho egcikeni engathi namhlanje imali kwakubikwe endu.

0: Ugumbulela ingubo uma wazalwa umbethe, ugeza amathunzi amnyama, uvula nenhlanhla yebhizinisi. UDr. Mpiji uyatholakala eThekwini eSangro House, 3rd floor, room 303. Ungabathinta kule nombolo 031-301-4816 noma 072-565-5874. Vuka ngosikhwili nobhoko, vuka!
1: Izwi loMzansi, yizwa umehluko.
2: Izwi loMzansi, umsakazo wakho othandayo, abasakazi bakho bathandayo, ubusuku nemini 24/7 ku 98.0 FM.
3: Emsakazweni izwi loMzansi sithizwa umehluko, asiqhubeke nomnomzana uTembe sithathe nangumlaleli. Izwi sawubona.
4: Yabingelela kubaba uTembe nebaba noSisindi.
3: Yebo, ninjani?
4: Ngiyaphila sisi.
3: Yes baba.
4: Bengicacela baba uTembe akangiqhusekela. Baba uTembe?
5: Yebo
4: baba. Akangithazwa ngokuthi baba ubaba wami.
5: Yebo baba.
4: Usisindi uma wami. Ngiyangizala mina nobabili. Nginodadewethu enizala naye.
3: Mhm.
4: Sikhule thina nodadewethu, nyasikhulisa. Khamba isikhathi mhlawumbe baba uMayo usisindi ahambe emhlabeni. Kuhambe nobaba baba uTembe ahambe emhlabeni. Bese siyasala thina nodadewethu.
3: Mhm.
4: Uma sesisele thina nodadewethu bese sizwa ngabantu mhlambe basemndenini noma makhelwane ukuthi ubaba wakho uTembe akazange agcaqe noma wakho, kodwa balobolana bazange begcaqe. Okay, kuhambe isikhathi ke ebese udadewethu lo engiyamana naye isoka lakhe lifuna ukumshada. Kodwa sisikuzwile lokho okukhomba ukuthi thina mhlambe kahle kahle siphile nga esibongweni sakwashisa kahle kahle njengoba siyibiza uTembe. Baba uTembe kufanele kube khona izinto esizoyicacisa ba kuhle kwesithombe sesele ukuze omunye umuntu angasali eceleni. Kuhambe isikhathi ke bese lo sisi wami ke ozalwa uMashezi ashade. Bese kufanele mina ngimdotse ngengalo kulo muzi lo ebesikhohliseka kuwona ukuthi singabakhona ngokosiko mpilo lwakaZulu ngokuthi uMa akazange agcaqe. Lo nto baba uTembe ayihambe yini ihambe ihlupe. Sengicela ukuthi mina ke engisele engazi ukuthi mina kufanele ngiqhubeke nempilo ke uma ngisusa ke kulesa sibongo sakaTembe ngiyokwakha indlu kwaShezi ngihlalele khona kushiye kanjalo umuzi wasekhaya noma ngekho muntu kuwukuthi amandla anginawo. Ikuphi la engabe ngizongikhona noma baba uTembe ngicela ngisakusenze ikuphi kahle kahle engifuna ngikwenze mina. Nangu udadewethu sesele sehleli lapha, udadewethu vele ingane ekufuze ukube ngabe zibiza isibongo sithini futhi sakaShezi kodwa seyibiza isibongo salashaphe khona. Angiyinquma amakhanda ngishiye.
5: Sibonga kakhulu umlaleli. Nokho iningi indlela iminxa enzokuphendula ngayo kulolu daba. Njengoba uthi ngabe wena wrong yini uma usukuye ekhaya boma wakho, kungancika ekuthini. Angithi uthi umlaleli la kukhona abantu ababatshelayo ukuthi bona bazalwa kubo labathi khona boni kubo khona. Kodwa siswele isiqiniseko salokho ukuthi ngabe kunjalo na. Ukube isiqiniseko salokho besinjalo mina benginalo uhlelo lokuthatha lapho kini ngiyokubeka ekhaya bonyoko. Bengizoba nalo uhlelo uma khona isiqinisekiso. Manje ke isiqinisekiso njengoba singekho, impendulo yami kulokho ukuthi ungayini ekhaya bonyoko ngithi mina cha. Ngekukwazi ukuya ekhaya bonyoko uyela into ongayazi nawe ukuthi uyelani. Yingakho esintwini sethu kunento ebizwa kuthiwa yisiko lokugeza inkamba. Uma kukhona into uyicabangayo noma esethi wena fanele ukuthi uyenze. Uma befika ke laba abakhwenyana abaphela endulo babefika abakhongi vele kusempondo zankomo futhi kwakungayalezwa uma abakhongi bezocela isihlobo esihle kwakungayalezwa. Impendulo yami ithi nizosemukela inkomo ngolwazi eninalo. Manje angithi kwenzeka manje ngeke nithathe indaba enitshelwa abantu niyisebenzise kubakhongi noma niphazamise abakhongi noma niphazamise inqubekela phambili yentombazane ngoba lento inehla ngaphezulu nananasi anisalendanga nasiko lokugeza inkamba.

0: Okay. Ngiyakuzwa mnumzane. Umlaleli ubhalile la uthi sawubona mashezi ngiyacela ukubuza kubaba lapho uma ngabe ke ucele umuntu okay ukuthi abe umkhongi. Isicephu sithathwa uyena yini umkhongi?
1: Lapho nje lokho nje abasuke behleli lokukhona abakhongi bahamba nakho. Bahamba nazi icephu noma amacansi lawo bawagoli bahambe nawo. Iwona sokufika kubonakala ngempela ukuthi hayi bamukeleke kahle ngoba nakho baye bahlaliswa ngokuhlaliswa phansi. Yebo. Umkhuba leyo yabakhulu.
2: Bamthembe. Ah, njengoba kuphi ngiyabingelela. Ngenhlelo keseluphakathi. Ngicela ukubuza ukuthi uma ngabe ngine ndodakazi. So izocelwa kusho kanjani? Angaze ngenze lutho bona ukuthi mhlawumbe ngeke niphazamiseke emcelweni nomshadweni wayo nisishadile mina yise ngoyakhe ngikwenzile ngoba angithi ngisahlanganisa kwazi ukuthi-ke ngokakhokhela bathenge balobola kusho kanjalo. So manje sekuqhama umfana manje ukuthi ufuna ukumthatha kufisa ukuze ukuthi ngeke nazaphazamiseke ngoba akahlali kodwa vele nami uhlala ekhabonina
1: Yebo, uzolotshelwa ekhabonina futhi abasekhabonina abazohamba bomcacisa.
0: Okay. Cabanga usephendulekile umlaleli.
3: Ngiyakubingelela Mahlezi noBathembe kunye nabalaleli bezilomzansi. Bengicela ukubuza uma ihlahla lisala elibeni mekade kuhanjwe kuyofihlwa umhambi. Uma ngabe senzelwa umhambi umsebenzi esebuyiswa kwenziwa njani ngale lahlahla elasala elibeni? Ngizolalela eredweni. Ngibonge Babtembe umakapo kaBikwa Mash.
1: Ngiyabonga. Endulo abantu bebengcwatshwe ibayeni endaweni la ebizwa kuthiwa ugange lwesibaya olwakhiwa ngamatshe. La kuthenyelezwa khona vele sibayeni uhlelo lomsamo olunye lolo lwesintu bekuye kufike kuthenyelezwe nje sibayeni kuphethe ukuhamba lotshwala ukuthi namhlanje siyo asinyukeni siye ngasenhle endlini kagogo noma echibeni kagogo impepho isathiwe echibeni kagogo kufike lapho kukhulunywe kubikwe ukuthi kubenziwa lo msebenzi akhulu utho usebenzayo angithi ingxenye yomsamo umsamo uyisibaya ebizo kuthiwa idangizela bese kuba indlu kagogo sibeyixhabeni into eyodwa iyahambisana. Kuthema ngabe kuqhubeka uhlelo lokuthi abantu sebebekwa ngaphandle kuthango. Angithi yabona manje sekuwukuthi umuntu umbeke ufike wamfangashisa amahlankosi wamkhipha wambeka lapha othangweni. Endulo ke bekuye kuthathwe ihlahla lomganu lifike libekwe ngaphezu kwalo ingcwabalelo kukhulunywe ukuthi sicela ungene ngaphakathi siyokwenzela izinto zakho emva kokuba abantu sebalahla isiko lokungcwaba ebayeni.
0: All right. Asithathe futhi nanko omunye umnyalezo omlaleli.
4: Ngiyabingelela Cindy nabalaleli bese ngibingelela uBaba Tembe elapha e-studio. Bengithi mina bengisacela ukubuza abaThembe ukuthi ngeke ngizwe abantu bethi uyakwazi ukwenza lento ukuthi mhlawumbe ukhumbule abantu bakini mhlawumbe abangasekho mhlawumbe wenze iinkukhu mhlawumbe ngizothi noma ngabe kuthiwa mhlawumbe bawu-4 mhlawumbe ubenzele iinkukhu nga-1 mhlawumbe uthi uyabakhumbula ikhona into enjalo iyenzeka into enjalo awunawo amandla ukuthi mhlawumbe uhlabe mhlawumbe akaze beze bebuyiswe ngisho nokubuyiswa into enjalo i-right in Babtembe noma mhlawumbe ingadala umkhuhlane into engenziwa. Ngiyabonga kakhulu Babtembe, ngicela ukuphendula ngojabula.
1: Ngiyabonga kakhulu mlaleli wethu. Ungakwenza uma ngabe kuthiwa kuvelile, kodwa uma ngabe kuwukuthi kunento ofuna ukuyenza eqondeni nomsamo amandla awunawo, wenza isiko lokuphahla. Isiko lokuphahla lihlukile kunesiko lokugeza inkamba. Uthatha idokwe uthathwe umcako ufake khona lapho ebese uqala uphahla nje abathi igaba ukuphahla nje ukuphahla kunendawo la othi mawusinda khona endlini yesintu bese ubulongwe khona ukuthi khaphaca odongeni ingaphezulu kwalowo bulongwe ke la uzoqala khona uphahle uqale ethombeni uphahle ukhulumeke uthi kumnyama la ekhaya funa ngabe sinzi ukuthi kodwa amandla akekho uzuzenelise khona lapho ekuphahleni qine enhlanhla uyeke kanjalo ungayi.

0: ungathathi imali kamashonisa wenze ngayo umsebenzi wethongo. Izinto zesintu ziphelele. Ayikho into ngeke uyenze emalana nesintu noma engakuvimba ekutheni uye emsamo.
1: Uphahla wenze njani? Uphahla wenze njani nomzana?
0: Angithi ukuphahla ukujikijela, uthi phahla
1: udongeni. Uyajikijela.
0: Lapha
1: ngaphi uyaphahleka.
0: Yebo, kunjalo. Kusho ukuthi uyajikijela. Lapho ukhuluma inkulumo yakhe ihamba nako.
1: Lona idokwe le
0: uqala ethombeni uyophethe emakhazini. Uhamba phahla, ubuye.
1: Uhamba ujikijela.
0: Yebo, uphende futhi ubuye futhi uzuze nelise ngokwehlizwe yakho yonke ukuthi hayi ke ngikhulumile nabo bazwile. Ngoba ithongo ilona futhi ukunga
1: ushiya kanjani?
0: Ushiya kanjani? Ngoba le nto leyo futhi yabona emasikweni izinto uyakwazi ukuyibuka nje emsamo ukuthi umsamo uphilile noma uphilile. Yabo enye into okwazi ukubona ngayo le ukuthi umsamo unenkinga wena mvile ukuthi uhamba uhlabe kanti mhlawumbe sazokuvezela ukuthi ba kunenkinga nje yokuthi kungabikho lusho la ikhaya kungabikho kwamakho embuzi yini okudinga ukuthi ulungise wena ubhizi uyahlaba.
1: Nozomela idokwe kanjani?
0: Yebo.
1: Edongeni.
0: Odongeni yebo.
2: Sanibonani babuntembe lapha emsakazweni nawe sisi. Ngiyanibingelela. Bengicela ukubuza ukuthi uma ngabe ushisa impepho emsamo ubona ngani ukuthi laba bantu owashisela impepho ushisa impepho nje inyanya zikulalele ziyakuzwa. Awungichazele lapho ukuthi uzobona ngani noma umani ukhulume nje nabo kuphele kanjalo kungekho sign ekhombisayo ukuthi bakuzo labo bantu okhuluma nawo na. Ngiyabonga uzehlo loyo ngizolalela emsakazweni.
0: Zikhona impaweke ivele ngaphambi kuba wenze umcimbi njengokubonakala nje kwesithwalambiza zonke lezo zinzike zenzeke nokuthi imbuzi ivese ihambe iqondo leyo nendlini empepho ifike ingene nefike ilale emsamo izo zonke impawu lezo. Kuyila usuke wenze isiko logezi inkamba. Yabona isiko logezi inkamba abantu bengathathi kancane. Ngoba kuyisiko logezi inkamba usuke wenzela khona ukuthi ithongo likwazi ukucacisela uma umsebenzi ozowenza uwrong. Ebese liveza isombululo sokuthi mhlambe yini faneke niqale kuphi ngaphambane ze lomsebenzi. Ilokho ke okwesi okulandelayo ukweneliseka. Uye khona izinto okwazi ukuzizwa egazini lakho nje mawunemizwa ukuthi hey abantu abadala ke bayibo futhi yakwazi futhi ukusho ukuthi bamukela nanokuvela kwezinto ezithize ezikhona zokuthi nje nihlambuluke nje nonke egcekeni noma ngasi wena onomuzwa kodwa bakhona abomndeni abazokwazi ukuthi ke bana umuzwa bese kuba yiselapho esenza ukuthi ubona abantu mhlawumbe umuntu ezomsebenzi mhlawumbe tholakala ukuthi kuvela inkinga. Izinto ayisenziwa, alisenziwa isiko logezi inkamba okokuqala lokho noma bekungafanele kwenziwe umsebenzi bekufanele kuphahlwe noma insonyama ikakhulukazi bekuyimisebenzi makumsebenzi othinta inkomo ayisenziwa lento yokuthi mase kudliwa isithebe sayiqhedo kosiwe inyama okuthiwa insonyama inemkhuba yayo ke yenzayo enesikhathi engayichaza ukuthi iyona eke iyembule noma iveze ukuthi umsebenzi uhambe kahle na noma uhamba kahle.
1: Ngiyakuzwa mnumzane. Asibonge kakhulu okwanamhlanje bana emsakazweni izilomzansi. Ngicela ukuthi usize ngeenombolo zakho. Imyalezo omningi kakhulu ngeke sayiqeda yonke ngalesi sikhashana esinaso neyincingo ibe neyiphayize njalo. Kodwa ngiyafisa ukuthi usinike inombolo umlaleli ukuze akwazi ukuqhubeka akuthinte eceleni.
0: Ngiyabonga kakhulu Mashezi. Inombolo yami ithi 082 597 6669
1: 0673 09.
0: Yebo.
1: Ngayiphinda mnumzane.
0: 082 597 6669.
1: Aya ngikukhulule.
0: Ngiyabonga kakhulu Mashezi.
1: Angikudedele.
0: Ngikukhulule nawe nani balaleli.
1: Kuze kube ngokuzayo.
0: Ngiyabonga.

0: ashesha abone ukuthi eish ngeke nami ngizohlawula ngizobizela esigungwini bese kuba ukuthi ke njalo mhlambe ngeyikhathi ezithile siya organize no thisha noma no thisha omkhulu mhlambe nama governing board nabathiza ababhekelela umphakathi siyasihlangana nabo sithola ukuthi esikoleni izingane ziphethe kanjani because isikhathi esiningi othisha baxakekile mfuthu esikoleni bagaxela othisha so thina njengabantu abama influencers na neingane ezibukela kubona kakhulu ezikholelwa kakhulu ayengenza isibonelo njengoSaliwe uSaliwe njengoba ewumculi aziwa kukhona izingane esesikoleni ezifisa ukusasa ukuba uSaliwe uSaliwe wakusasa uma sekufika uSaliwe phambi kwayo eshelter imfana wami uma ufisa ukuba yimina angihambanga mina ngaleyo ndlela noma ngahamba ngaleyo ndlela but yangikhiphela imphumela errong so nansi indlela eyaphambili iyona nto mfuthu esiyenza daily basis ngaso sonke isikhathi siyaqikelela ukuthi kudlule mhlambe noma isonto noma 2 weeks sivakashele izikole sivakashele izingane zesikole ukugqugumezela ngoba akekho kwenzayo mfuthu lokho
1: manje ke la eqondiseni ke la ukuthi Thomas ephumile esandleni ni balance kanjani sisezweni elibusa yiwona umthetho
0: yes
1: nangapha nathi indaba ethinta wona amalungelo
0: yes
1: nakhona futhi eqondiseni sona isigwegwe lesi nenza kanjani ukuthi nani ngaphumi kulayini kodwa womthetho
0: okay angithi ke nathi njengesigungu sezinsizwa kunemthetho eshicilelwe phansi yesigungu sezinsizwa
1: okay
0: so thina uma sibiza wena Buddhist Thombe ungayona ingxenye yesigungu sezinsizwa kodwa uyingxenye yomphakathi
1: okay
0: thina asilungisi wena kuphela kodwa silungisa future so nawe siyakutshela hayi mfuthu asixabani nawe personal thina but sizoyi influencer lento sizoyi implement ukuthi akube into ephilayo
1: alright
0: ngizokwenzela nje isibonelo kuye kwathi kusemcimbini ngicathi kwakunga
1: nabo nje o professor Magugungo bese bange baveza le ukuthi abafana babonala beshiwe ngaphandle kuze khunya indaba okukhulisa kwazi intombi kodwa abafana babonale bona ngathi bavalelwe ngaphandle uthini mbono wena
0: mfowethu siyangqonqoze ema ofisini wonke asazi ukuthi sinethemba ukuthi khona elilodwe liyophendula namanje futhi ngiyasho kuso ma business na mahovisi kahulumeni makukhona abalalele siyacela mfuthu baphumele obala noma bavele ngaphambili bathi sigungu sezinsizwa yini iplan yenu nifisa ukwenza njani futhi sinephupho elikhulu elithi njoba kukhona umkhosi womhlanga why ingekho into ehlanganisa abantu besilisa njalo ngonyaka eyaziwa phezulu ebukhosini njengoba kuthiwa kuhlale kuthiwa kuyohlolwa amantombazane eprepherelwa ikusasa labantu laba okufanele abapreperelwa bona balungiswa phi bona ulungisa umuntu wesifazane umlungisela umuntu ongalungile yikushuthi kahle kahle uyadlala wona ngalowa umuntu wesifazane uyadlala ngaleyangane ngoba la uyilungiselela khona vele kusehlathini so sinephupho elikhulu but njengesigungu sezinsizwa ukuthi sibe nento ezoba annual njalo ngonyaka mhlawumbe kabili noma kanye ngonyaka sikhuphuke sambe siyendlunkulu nazo zonke izinsizwa kufike kuhlale phansi kukhulunywe njengamadoda silile njengamadoda lento kuthiwa indoda ayikhali ayiphele mfowethu indoda kumele ikhale bafo sizazi iy'nkinga zendoda ukuthi ibhekene nani ukuze kusasa ingathathi intambi ihenge
1: uthini ngabazali abangekho aba-absent kunyangoma single parents unganani umonakalo la
0: heyi ngathi manje ufuna ukubuya le ngoma ethi abondli
1: ya
0: fowethu kukhona abangabi present by choice kukhona abangabi present ngencindezelo ethize umuntu anga efisa kodwa uthola ukuthi akwenzeki kodwa ngokweqiniso elimsulu ingane yomfana ayisoze nangelodi la ngeyakhulisa umuntu wesifazane eyedwa ngaso sonke isikhathi mfowethu uyafuneka umuntu wesilisa uyafuneka ubaba waye ingane ngisho ngathi umuntu wesifazane unama million angakanani leyo ngane kusasa izosinika inkinga thina wena ungasekho njengomuntu wesifazane angeke ukubone manje but in future izosinika inkinga mfowethu iqhaza labantu besilisa enganeni yesilisa libaluleke kakhulu kufana njengengane entombazana umama uyadineka mina njengomuntu wesilisa angeke ngize ngiyikhulisa ingane entombazana ngoba kuzoba khona igaba la ngizoxakeka khona ingane emayisingibikele ukuthi ayibaba nakho ngibona into ethile kuphuma into ethile nakwenza into ethile eyesilisa kizokwenza njani makhonto ephuma ula ngaphambili izohamba otshela umama ukuthi mama nakho kungathi khonto econsayo la angeke izikwazi uthola ukuthi izingane ziend upa ziba affected into ezifene ezithize ngenxa yokuthi akukho la izo reporter khona so njengabantu besilisa asizame noma sazi ukuthi

0: koleni kusa isiqalo sakuGenesis uma uphuma high school kukhona enye impilo ngale siyafisa bafukuhambela wonke ama university siyawahambela thina ama university siyabatshela abafunde ama university sithi la usakuyi second level yempilo zama ngayo yonke indlela yokuthi ubambe yonke into eqhamukayo njengamanje ngoba uma uphuma la usuyobhekana nomhlaba lapha emhlabeni ikhothe ikhothayo akekho ncenge omunye so ukuze ikusasa noma umuzwa kini uvuke ithemba likwena mfowethu wena owazi izibi zakini uphume kini kwadedelwa wena mfowethu kwathi uhambe uyozama ukuze la ekhaya sikwazi ukulala sidlile ungafiki eThekwini ufike eGoli ulibala abangani ubulale umuzwa kini ngoba funa sazi bafowethu ukuthi ifa nje imizi yakithi ithina ithina esibulala imizi yakithi so ezintabeni lasikhona awube image yomuzwa kini so siyacela kakhulu bafowethu ukuthi silekeleleke lapho ke eningasilekelela khona njengesigungu seyinsizwa ke siyatholakala ku Facebook isigungu seyinsizwa ku TikTok uyasithola isigungu seyinsizwa uma ufuna ukubhala personal mhlambe kukhona into epersonal ofisa ukisho uyakhona ukuthola mina njengomlondi wakamsweli kwi number e 073 72 38 267 siyacela kuleyo number ukwazi ukuhlukanisa ukuthi la mina ngize njengesigungu seyinsizwa noma ngize njengebusiness la perfume abantu bangadidisi kukhona abafika bezo order ama perfume sebexuba nesigungu
1: yeah awu phinde ke number
0: 073 72 38 267
1: okay yes nongalo asibonga kho
0: siyathokoza like haya ke
1: kuyasho ukuthi ujwayele uaddress ibandla
0: kanjani
1: kho no
0: kodwa sicela ukubonga kakhulu kwizilo mzansi nginesifiso esikhulu ukuthi engathi lingadlondlobala uNkulunkulu alibusise ngaso sonke isikhathi thina njengabantu aba underground liyasibhekelela kakhulu liyashaya ikhwele lisimemeza sekuyisekhaya la noma ngabe iyiphi into esiyenza uhlala njalo nisimemeza isole nihlale libheke kuthina noma hlale libheke emphakathini uNkulunkulu engathi nganibusisa nje nidlondlobale njalo
1: nongalomkhulu
0: siyathokoza.

0: ngikutan ngithi i-timing was not right.
1: Poet.
0: Ngiyabonga.
1: Siyabonga. 27 minutes after 2. Mlotsha FM Mhlophe, ikusasa lethu. Uhleli ngesinqe sodwa unopeni we MKP unomvalo. Unopeni we MKP unomvalo. Oza duduzele zoma, nali ipeni nephepha likulindele. Hamba nomvalo kukithi lana. Ubaba uyena inhlabi ikhaya. Ushoke la umlotsha FM Mhlophe ubhale nje kanjalo. Right? Dele kwakhe emkhabela ikusasa lethu yaphila malume wegambosh olamlungambela ke phambili olwesigameko ke sase Adams yoba ke sopolitiki belokhu nje bethutheleka emndenini wakwaZongo abanye sebethole nentuba yokukhankasa kanti kufanele qhamuke nento ezolekelela ke umndeni ngizwe nenkulumo yemoli we-DA uNgema kanye nalo abafolose ngaye kwesemeya kwetheku bekhankasela so nje bakhankasa endaweni e-wrong ngesikhathi esinganele ngiyabonga ngisemkhomazi mina insungeni. Saba?
2: Kambush.
1: Uyaphe?
2: Ai. Anitele de Kambush.
1: Ba.
2: Ungwane lo.
1: Ngwa.
2: Nanti ngaya manje Kambush. Iyothi wano manje. Oba. Evini nama truck bekade esiza ngamanzi. Aseya ngokunipa kuphela. Afakela abathize ebusuku ekhokhova. Manje benkinga inkinga enkulu esibhekene nayo. Ongazi ukuthi njengoba sibheke okhethweni mhlawumbe izolungiseka yini kodwa sisenkingeni enkulu uma kukanje siyacela ukuthi uhulumeni hayi akaswele ngoba amanzi ayimpilo manje uma ukuthi uzongabi nawo amanzi kusuke kuyinkinga enkulu ngoba akwazi ukuhlala ungenawo amanzi fanele uphume namakhonteyina uhambe uthwela ukuthi kukuphi la uzowathola khona. Enye number ke enkulu tu kweminye kweyindawo nemizi utholtshaya phume kodwa njalo nisendaweni eyodwa kodwa kowakho umpompi uthotha waphume nakomunye umpompi awaphume mase uyaxhakeka ukuthi hawu kanti la manzi anamehlo yini kwenzakalani. Manje sayicela ukuthi ayibukeke le ndaba ukuthi uhulumeni uzoyilungisa kanjani ngoba kubonakele uma kukanje.
1: Siyabonga.
2: Kubonakele kakhulu. Manje ke siyayibuka ngoba uma siyibuka nangeso lepolitiki sibona nakho bayikhuluma ngapha nangawo ukuthi nangu nomhlonishwa uNgamalala ulokothe oyindodana yakhe kodwa singayoni MK noma kungayoni MK ngeyibuka ke ngeso ngaye ebholini ukuthi ngithola ngilandela iKaizer kodwa iKaizer kunobhubhi nojesinta ngilandele ngakho iPirate kwiPirate kunomfowethu owakhoza ngilandele ngakho iSundown kunomfowethu wakwamosefe eyi mase kuyangixaka lethu ukuthi awu uma umhlonishwa uNgamalala ekhomba oyindodana yakhe yini ngoba salilandela nje ibhola sokugcwalisa iy'nkundla siyijenge iy'khipha kodwa sazi
1: kaindodana yakhe ayilunge ayikufanele yini kani yona kuzijoyinela iqembu elithandayo
2: nayo indaba ngoba phela nakho sibona nomfowethu omncane wakwaMalema usekenikezwe umbhobho ngelinye ilanga kuthiwa akalingelele kuduze kuhloko nenkundla phansi
1: i-butler's woman ngimpho ngoba naku ucaphuna uratana
2: uratana ngingembono uratana
1: ngapha i-butler's woman kanti
2: kubukakala kuyibhadi ngoba phela manje nangu naye uyilokothela indodana yakhe siyababaza kodwa uma kuratanangi ethi viva inkundla yayo iyagungama kuthiwa hawu laphaya kudadewethu uFosazana uKhwini wakwaButhelezi uPhumzile ulapha ku-Women Brigade manje-ke yini manje uma uNgamalalelo
1: kodwa abanye phela babuye bakhala ngesikhathi iy'nguquko ezenzeke ngaso
2: usibonile mdala usibonile ukuthi kungenzeka khona umonakalo omkhulu obewubonayo ukuthi uMelinda kuzokonakala kakhulu manje uma iseveza ukuthi ake ngilokothe nango kodwa uma umlandela nje undodana wakhe indoda oyibonayo ukuthi isencane quite kahle ithi ayifane nokuba kungayona into efana nqonqo nomntwana kwaButhelezi uyabona ukuthi labo bantu abantu abangalangazelela udumo abakahle nje emoyeni khona umntwana wabuthelezi inkosi ekhona njengamanje ngithanda kakhulu la nkosi ithule kamnani
1: hayi
2: sabusa mthedela abanye
1: hayi siyabonga kakhulu wethu sha right

0: Hayi shemay. Kulewa kunengoma ethi zani umama akhe azobona umntana akhe. Hayi no hayi abantu basemajohweni zonibiza mina zonibiza thulani maduze nje nilindele ikholi yami. Right, sibonga kakhulu kudla ngamandla osiphakele indaba zokugama nxa kwalo ke ihora lesibili.
1: Ikusasa lethu ngibingelele ke Mr. Sithombe okhuluma noMoses Khumalo waseShowe eMpongolwane esifundeni sasoyaya ngokuhlala ngila eSavannah Park ngokuzalwa ngila eStenga eGrantville. Cha msakazi nabalaleli uma singakhuluma but ngamanzi umasipala weTheku amanzi akawanaki. Uyabona uma uzobheka amanzi aweyisekayo uma ungaya laphana eShali Cross nansi drain amanzi ayaphophoma laphana. Sekuphele ngithi amasonto amathathu amanzi kuleya ndawo leyana ephophoma umasipala kawaseyive akenzi lutho. At the same time ebe ethi yena asikulwele ukuthi amanzi siwaseyive kodwa yena amanzi akawanaki.
2: Sistava fela wena ngisho kuwe wena ngisho
0: right ayengashwa ke ubungeke kusaphumelela nawe.
3: Ngiyabingelela ngiyabingelela Sithombe sasele like KK. Aya abantu ade bekhala nje bethi asifuna ukuhola amahola amadala omkhulu nogogo whatever useshintshileko babusuma bafaka umuntu omusha ke manje. Sebekhala ukuthi hayi manje ini ufake ingane yakhe yona hawu kanti nifuna iqembu kumele lenze ngendlela umholo walo afisa ngayo. Inkathane MK akufani umsungule MK ubaba uZuma hayi le ntombazana yakhe ibuya ixosha nobani nomunye wakhumala naye wakhalathi wafola amacala bathi ingathi ilekonyani MK yabo. Ungaphuma kanjani e-ofisini lakho uthi usungaphandle kuwe uma ukhala uthi nabe ngikhiphe e-ofisini labo ayikho loo nto leyo.

0: Sithokoze ke wakho yezo hlelo sikeqa amagola drive show ababili abathathu siqhubeka nje sibeka zona ke indaba ethekeza hlabahlosana kulona ke lolo soku 0604807164 kuthi nokwakho ke nje uPaul umlaleli yakwazi uqhubeka bengxenye yalo ke nje uhlelo. Sithokoze ke wakho yezo isabana.
1: Ngubani yaphila?
0: Molo baba siphilile wena.
1: Ngiyaphila mthethi forena namuva sokusholwa mzinyo.
0: Yesefa.
1: Ya mthethi no akwengithi yawo ngiphawule ngalo lukaZuma. Ya mthethi yabona ukaZuma mthethi ngicabanga ukuthi naye wenze ngendlela enze ngayo. Ngakho ke uma umjoyini wakhe noma mhlawumbe ujoyini iqembu lakhe akusho ukuthi lokho kuyokuthinta okwenziwa kuyena ngaphakathi. Ngoba uma ukuthi kuyaqala futhi une right ukuthi uphume uhambe uye kwamanye amaqembu uma ukuthi into eyenzakala ngaphakathi iyacika yabo. So uma ngabe yena eyenza leyo nto yabona njengoba enze kanjena nje ethathe ingane yakhe kwaba ingane yakhe ekuyona ayifaka esikhundleni yakhe kusho ukuthi neqembu kusho ukuthi futhi naye lakhe futhi kodwa wena uyisike kulona futhi awuvinjelwe emazwe awuvikele nothing ngathi nje awusondelene laleli kakhulu but lamanye usondelene nawo yabo so engisho ukuthi ke uma

abanye bayahleka, abanye bayahlina. Hayi, ngiyanxusa. Ake behlukane noZoom. Ake bemiyeke nje. Umuntu abheke okwakhe. Sakhathala webantu. Amanye amaqembu awazenza izinto. Uzuma, ayibo. Kanti wayiqinisile ukuthi yonke indawo zuma, hayi, isikhathele bakithi. Mina umama nishuwa.

0: inhlangano kaZulu amaye abantu abalandeli beSP babantu ngathi babuye babe nalento ngazi uzuma ukubadonsa ngani bayaxazeka ifiba kithiwa baye kuZulu futhi nje umthetho omkhulu ubathi weNC iqembu likaZuma ne-Democratic Alliance
1: nayo yi-IP yobisi thekezela ke lapho umhlosi ngiyabonga. Okay, ngosi kakhulu baba, siyabonga kakhulu data, right? Kuzilo mzansi olufumana kuhle khona le 8.0. Asiqhubeleke sibheke omnye futhi umhlali siva ingabe uthini kuphawula kwakho okwakho. Andixa ungena sicele nje ungene kokwakho kuphawula, hayi ukuthi usibanibani utheni wathini. Wonke umuntu unelungelo lokuthetha, asihambe sikuthabathe enqubeni molo lekhaya.
2: Yebo, sawubona lolu.
1: Mama uyaphila kodwa?
2: Ngiyaphila mama uthini?
1: Sikhona mawam Kizo.
2: Ngithi mina abantu abangeze ukuvotela i-NK yini le batatazelisa kangako nge-NK. And abantu abakhumbule ukuthi phela sibadala ngakho. Siyazazi izinto. Izinto ezenzeka manje siyazazi ukuthi kuphi. Abakhuleke nje abantu bayivotelela abelungu babo. Ngathi sivotelela i-NK. Abakhulume ngamaqembu abo bayiyeke nje. I-NK ngoba sayivotela ngisho bangayibheka bathini bathini ngoba sizovota nje ngoba siyazi sibadala nathi siyazi sisukaphi. Akufani ney'ngane ezike y'khulume la ey'zalwe ngama-70s thina sisuka lebo ngama-70s sasesikhulile sibona ukuhlupheka kukhona inkatha siphethwa abamhlophe futhi-ke le ngoba ngihlale ngisho impi yakamoya ubaba usezulini uyena obona emfihlakaleni and abelungu bayaphela kuphelile ngapho ukandayigodli bahlala emagogogweni lapha bondliwa abantu abamnyama ibuke e-America abantu abamnyama unkulunkulu ufikile kubona manje bayaphakama and abelungu kuyaphela ngabo ngoba sekufike isikhathi iphephosi yokuthi unkulunkulu wayebalethe la isifulfilled phelile ngabo 400 years kuphelile ngabelungu bavotelini-ke batakwethu abelungu benika kubaba uZuma
1: Alright, mam siyabulela. Kosi kakhulu. Mam Khize ke lowo etsho kanjalo naye okwakhe kuphawula kwizilo mzansi olufumana kuhle khona le 8.0. Masikuthabathe enqubeni. Kwizilo mzansi siyakubulisa molo lekhaya.
3: Sekela mhlekazini njani?
1: Kuhle tata Khondo man. Singezwa kwena.
3: Siyaphila kakhulu. Ukhuluma ngethabo ngila intuzulu.
1: Babuthabo siyamukela eNtuzuma ohlelweni.
3: Ngeke singakhulumi i-MKP because
1: wonke umuntu unelungelo ukuthetha ngento afisa ubathethe ngayo.
3: Mangathiwa uyathatha le region, I mean iThekwini, umasipala lo wethu singa-affected. So zonke izinhlangano ayifise ukukhuluma ngayo DA sokukhuluma ngayo kuselungelweni lethu ukuthi sikhulume ngokukhuleka. Alright, angikho lapho ngisekutheni ngibuka isimo lesi esikhuluma ngaso somkhonto wesizwe ukuthi uma ubaba uZuma eshintsha kanje thatha oduduzane kukhona lesisho esithi love is thicker than water, kuyiqiniso lokho. Ngicabanga ukuthi enye into esebenza kakhulu kuba kuZuma engimu-understand-ayo mina njengomhlali wase-South Africa, yena njenge-leader usebenza kakhulu lento ekuthiwa i-intelligent ezomhloli before athathe iy'nqumo ngoba ngicabanga ukuthi kulungu uyindoda nje ehuze kuyinto njengathi. So before athathe isinqumo uyafuna ukukuthemba kahle. So lo mfo lo uDuduzane njengomsondo zedezi uyazi ukuthi angeke adayise. Ngicabanga ukuthi leso simo nje esenza ukuthi ubone ngathi usondeza kakhulu laba abazi ukuthi bayigazi lakhe apha nje isikhathi siqhubekeke kubonakale ukuthi wenza njani kwi-leadership ngoba isikhundla lesi engicabanga ukuthi si-serious kakhulu kakhulu kakhulu kakhulu lesi sokusondela eduze kwakhe. Lokho engikushoyo i-IC-ke bandla ikhona and izobonakala njengoba siya kuhulumeni kamasipala. I'm telling you izobonakala. Ngicela ukwehlela ngenzansi mhlawumbe. Ngiyabonga.
1: Bonga kakhulu baba, usuku oluhle liqhubeke lube luhle. Enkuqubeni egama layo sijuka mari kumna apha.

0: Dr. Mpihli, inyanga mthandazi, ekhonela ukukusiza ngezinkinga onazo ngamakhambi esintu. U-Dr. Mpihli uyatholakala eThekwini, eSangro House, 3rd floor, room 303. Uyatholakala kulezi nombolo, 031-301-4816, noma 072-565-5874. Vuka ngosikhwili nobhoko, vuka!
1: Izwi loMzansi, izwi umehluko.
2: Izwi loMzansi izwa umehluko ngalixesha 15 minutes past 7 kumhla wesihlanu ku-August 2026 ngolwesithathu ezintsukwini. Okwizwi loMzansi siyakubulisa Molika.
3: Hey Mthwesi, kunjani my brother?
2: Inkosi nathi baba, kuyaphileka kulo cha?
3: Awungichaza ngosisho njalo, inkosi nathi.
2: Inkosi yabo.
3: Hey Mthwesi.
2: Baba nje.
3: Mina ngihlale nje ngithi kulalela, ngijulele nje sesikhathi. Kodwa makhona into ethi uNkulunkulu iveze.
2: Yeah.
3: Uyabona namthwesi, mina ngizokutshela mina into ngoba mina ngiyambulala. Uyabona nje khona umuntu owazi washo, wathi weMason, kwakwenze njani mhla kuqala ukuhlupha kuka Jesu wakhuluma ngakho, kwakusanda kushona umntwana aphinda ngene. Ngithi yinto engisowe ngibuke naye ukuthi izokwenzeka. Kade ngisakhuluma ngaleyo nto kunosipho. Ngathi mina bazoyiyeka-ke indaba kagesi ngoba babothi niyakwazi ukubasa umlilo. Le nto nje iyingxabano yomuntu nomuntu namthwesi. Ngathi ngizobona amanzi kuzokwenzakalani. Ngasho nje kanje emanzi esaphuma empompini yonke indawo la. Uyayizwa leyo nto? Nakho kuyenzeka manje. Uyabona? Le nto namthwesi ukuhamba kwayo, uyabona like angifundiswanga ngento zesintu mpwethu. Ngazi ubaba wathatha ukukholwa kakhulu. Kanti yena wambona nenhlanga ngapha emqaleni nasentanyeni eback, usho ukuthi ukwamukela inkolo le yabasindisiwe yasendogodo, wangabe sasifundisa lutho. Kodwa namthwesi mina ngiye ngiyibone le nto ukuthi izinto zesintu zethu zihamba ngezinto zesintu, ngoba okuningi ngiyakwazi mina ngokumbulelwa ngingatshelanga umuntu ukuthi kukanje ngento yesintu. Into eyamosheka kakhulu lawo namthwesi, iyasiphatha kakhulu. Ukulwa ukuxabana kwenkatha ne-NC yona mpe yabankulu la eKZN. Uyayizwa leyo nto namthwesi? And ngale sikhathi nishayana ngithi vele wawuthi kuhlala inkatha lapha, kuhlala bani. Wena mthwesi wamshaya omunye umuntu ngalo yakhwasho wawunayo wakamthwesi ngoba ungazi ukuthi owakini. Kwaxabana lezi yayinyanya njengoba kuthiwa umuntu asoze alibuse omunye umuntu. Kwadutshulwana wabulala nomuntu wakini, kwacabana okhokho uma ngabe benelayibo ngoba wena owakithi phela wazi ngoba nakho bekuyinkatha bekuyi-NC. Le nto nje iyibhadi nje mfowethu, yabona into eyishole umfowethu lo njengoba nomtshali washo wathi yikho beyifuna nje i-KZN yethu wena mthwesi, labantu bangaphandle. Buka iy'ndawo abahlala kuzona, ubuke la abelungu bakha ama-bridge, bakha imigwaqo netiyela. Uyayizwa lena? Kodwa ngiyakutshetha kuba ithina ababesikhipha ngo-1994 kuyithina esasakhela ama-bridge. Ngabe sathi siyawabhidlisa, sibashiyeleni bengenalutho. Lifulwa nje lelizwe ngempela ngoba khomperisha la mazwe angaphandle. Ulibuke lelizwe ukuthi alisona yini isilungu. Kwakudlalwa ngemisebenzi la mthwesi, sengiyavala. Wawuthi usebenza la kuthiwa kuyaqashwa e-Dunlop. Uyasebenza ka-BB ezinkweni. Hayi imali iningi la. Wawugxumagxuma usuke ngala uye ngala usuke ngala. Iphi leyo msebenzi? Iphi? Iphi? La bantu laba bakuhulumeni bahlalaphi mthwesi? Bahlala nathi la elokishini. Basebhalitho bama ko-concrete bekhuluma nomakhelwane ababelungu. Bethi what is happening to your blacks? Bathe these people abacabangi. Kade basilutsha la bantu umqondo. Abahlali nathi la entuzumu ze babothi kunjani ukubanjwa inkunzi.
2: Kuvele
3: labanye wemthwesi mfowethu ukhuleka nje kuphela, kodwa nje azi ukuthi le nto nje isuka kude impi yale nto. Saqhathwa saqhatheka, yikho sizondana namanje.
2: Nkosi ba.
3: Amen mthwesi.
2: Angise, Nkosi kakhulu. All right, qhubeleke phambili sibheke uba sifumana abantu ngeli xesha. Kwizwi loMzansi, 19 minutes past 7. Kwizwi siyakubulisa enkqubeni. Bolani ekhaya.
4: Angithi mshanami othi ngibingelele, kuhamba kanjani?
2: Kuhle malume, kuhle angele. Awu danke mzukwane. Kuhle lo cha?
4: Hayi mina ngisayibambile la ePTN.
2: Uyibambi?
4: Eh ngikhona la ePainter.
2: ePainter kuthiwa ise TTN.
4: Yeah, ngikhona la ePTN.
2: Oh.
4: Yeah man, hle man, yazi. Iyangihlekisa ke le ensuku lensuku zamadoda leyo tu. Ukuze makuthi uxhele yakhe akabuzi
2: futhi isesintu.

kuyabongwa okuncane okukhulu oko okufumanayo ngoba kaloku kusasa usuku ungalazi balikuphathele ntoni oko ke sikubulelayo umzimba usahlangene nenyama hayi ngoba mhlawumbi singcono besinalulwazi kodwa sibonga ke umdali ngokusipha elithuba eli hayi ngoba singcono kodwa senzelwe umusa nawe kapho ngasekhaya kwingxaki obhekene nazo kodwa ke xaba umphefumi usahlangene nenyama funeka ulibulele elo thuba elo Ken masingene kumxholo nengcambi zesintu ingcambu ke xa singena kumxholo ingcambu zesintu kuninzi osukuzo kufumana beke indlebe na uzoba inqalenye yenqubo ngalo eli ixesha sokhuluma naye umhlolisho baba umzondile mavula sixoxa ngendaba ezijule ngohlolo mangalisayo namhlanje wena uzoba inqalenye yenqubo masingene ngolu hlobo ke

0: ngithe kwakube nengqabana ethile ngizicela mhlawumbe ingqabana encinci nje kanti ndiyabona ngathi
1: ebalekile lento for example siyazi emindenini yonke
0: yeah
1: kukhona abazali abathanda abantwana ngendlela engafaniyo ababakhulisa abanye babazonda abanye babathande abe bezalwa nguye
0: babakhona
1: ayizojika leya nto mayingasekho lomzali izoqhubeka ungayisho naye maye kuyinto ayivelense okanye kukhona into ayivele wrong nawe uyenzile then engenza ukuthi umzali wakhe angasondeli kuwe mayingasekho uhlale ungasifuni sisitya emnyameni
0: ungasifuni sisitya emnyameni mblobulekhaya ndiyacela lithuba lakho eli ungakwazi ke qhagamshela nathi emncabeni ku 060 480 7164 alright ku 060 480 7164 ukhumbule kulobulobo ibrand number said yakwaphila mzimba yakwaphila mzimba bakunceda kakhulukazi ngezinto ezehlukahlukeneyo unganifanisi nenye insizwa yangapha nange nahlala ngapha e-Northwest make anike ithuba nje ize ngokunye khona isikhulo sangapha kuthiwa imoto ding siphayima abantu
1: yasibona
0: ize ngokunye ibizwe ngokwesinye isiqoko yona izothetha ngalena ke into engabizwela ngayona kodwa eyenza icela ubona ba kunye inxesha ukufundiseka
1: akukho
0: akukho kodwa yena ucela ba hayi yonke into right hayi kodwa ngesikhola lapho mkhulu
1: enye into yokugcina mhlambe ongayilokhu uzongayikhumbuza abalaleli bakho bangangeni kwi-open line bathethe ngalo yamali asithethe ngayo sizothetha ngayo ngesinye isikhathi
0: okay mphulaphula ekhaya khumbula kwiveke ephelileyo sasithethe umkhulu wesithethe ngendaba ka 10,000 ozoza kubahlali kubaphulaphula bezwi lomzantsi abawu 10 kusho ukuthi uzodivide ke lo 10,000 ngawu 10 so ma siya ngasekupheleni kwehlelo sizokunikeza ke ukuthi yeyiphi indlela esizokwenza ngayo ukuze le mali isheshe ifike kuwena and izise umehluko noncedo olu oludingayo beka indlebe okwangoku siku open line asizufona namhlanje asizokuchazela uba uzosebenzisa luphi uhlelo nini ngaliphi ixesha enkosi kakhulu masihambe siye ke simbambe ongena kuqala 13 minutes past 8 kwizwi lomzantsi sikumxholo nengcambu zesintu uhlelo olusuke lindwe kakhulu abantu abaninzi so siyacela ke xa ungena nawe uzame intetho yakho ukuyiqoqa iye straight apho kufele khona ithole sibulala kakhulu ngoba ube inxalenye yenkqubo asitsho siya khona siyeza kwabathumela ama voice note abo ndiyabona ayangena enkqubeni siyakubulisa molweni ekhaya siyabulisa enqubeni molo ekhaya
2: yebo sanibona baba njani
0: siyaphilile baba kunjani
2: siyaphila bengisakhela isibuza la mzolo anonymous intentation ngijwayele ukuphupha ngidubuka ngihamba ey'ndaweni ezahlukahlukene kodwa iphupha elingiqalileyo lelile lokuthi ngiphuphe engathi nenyoka la endlini esiyagqina ihlala ephambeni lasixinile ngibize yilokho nje bengicela ukuphilisa ephambeni lami
0: inyoka igqume ihlala ephi
2: ekhangeni lasesinqeleni
0: iyalwa inolaka yenzani iyadlala
2: hayi engathi enje nalo inolaka kepha nje ngangithusa ngoba engathi ngilele emgidini emsuka kulo mdedo osewaseseleni kwalendlela kuona ongenami izodlala ekhangeni
0: ukwasephupheni mhlambe xa ubheka umbala wayo noba mhlambe xa ungumntu ozaziyo inyoka ungathi yelibhibhi uhlobo lwenyoka inyokani
2: kwakuyinyoka engathi brown
0: hlaza
2: i-brown
0: incanyana nje
2: yeah
0: okay kosi bawo siyabulala kakhulu kophulaphula eradio ngicela siye kuye mkhulu
1: okay inyoka ngiyazi siyazi generally ukuthi imele isitha but ingakho kubalekile ukuthi siyithole lephathi ukuthi iyalwa yini khumbula ithongo nalo libuye lizuveze ngezinyoka so mayingalwi iza ngalendlela ayisho ngayo khumbula khona onobiya khona umajola kukhona umhlwazi mamba lelihlaza so mayingalwi inyoka iza kahle sithi lithongo leyo into esiyisisho kuphela ngeyokuthi ngoba kuliqinisa ukuthi inyoka iyasabeka ngeyokuthi mawungathanda ukuthi ithongo liziveze ngenyoka uyacela ukukhuluma nabantu abadala ukuthi mabazi

0: ngeze ngesinye silwane hayi ngenyoka yeah but inyoka generally sikhule sifundisa ba inyoka wabeka ukuthi uzoyinyathela nayo izokushaya isithendini so nizizitha ngale yondlela ingakho nomuntu mangaba enze into ekhombisa insondo umbiza ngenyoka
1: okay
0: yeah but siyayibheka ukuthi iyalwa yini
1: yeah okay yeah.
0: Mayisisitha kufunekilwe
1: oh
0: mayingalwe lithongo
1: masukuthabathe emqubeni molweni ekhaya zenqubeni molweni
2: yebo njani wazi
1: siyaphila baba kunjani
2: siyaphila ukhona ukusebenza sakhe ngicela ukubuza kubaba la uthi ne uma ukhupha ukhubaze ulime ukhubazekile ngezantsi kungaba ukubazimisa ukuqina kahle wasuhamba umsebenzi lapho nala uzokhipha khona usemfini ukushophe ukujazi ngoba imaro umkhonto obazini
1: ulayini wakho nkosi yami awukho mhle noko man usekhona okay awuphinde nje lesibili iphupho
2: kuba usemfuleni lapho uthethe ishobo elihlophe nomkhonto obazini uphethe nemvubu ukugqoke ijazi leli lengo kodwa bemaroni
1: okay nkosi bawo simamele radio
0: Yeah, mabele
1: elokuqalwa
0: uthi uphupho ekhubazekile isingezansi.
1: Yes.
0: Then abeseza kwelesibini ugqokile ijazi. Cabanga ukuthi leli lesibini liyasinika nesithombe sokuthi why eveze ekhubazeka ngumuntu lo obalekela ubizo unesiphiwo sabantu abadala kwaleli jazi ijazi ifaya ngabe uyaligqoka lelishoba nalomkhonto awuphathayo. Fuze ngaba izinto lezihamba ayozithathela emfuleni njengoba esho ukuthi kwakusemfuleni ekusho ukuthi kuyohamba kuhamba agcine ekhubazeka isingezansi mangaba isiphiwo sakhe sibalekela
1: okwezi lomzansi siyakubulisa molo lekhaya
3: ngiyarele mthuzi ke nabalaleli
1: baba sikunjani
3: asikhonathi ngalelo bhuti lona okhubuza iphupho ukuthi ukuphila ukuthi uphupho ukukhubazeka ngezantsi ukuthi uyasukuma angasukumeki ukuthi uyahamba angahambeki yazi ngathi ubuzela mina ngenqo ngoba nami kuyengeza into la futhi ngiphupha ngisengezantsi ukuthi ngiyasukuma ngisukumeki ukuthi ngiyahamba ahambeki ugcina ngathi ngingahlala phansi cale ukubuza ukuthi ngabe kwenziwa yini
1: okay enkosi ba siyabule
0: ya impendulo ezotha ifane because njengoba ikhumbula sithi ephupho inkulumo yabantu abadala so ukhona into ayaziyo naye ubhuti lo angayenziyo efunwa lithongo ekufuneka ukuthi ayenze i-warning yento esuke izokwenzeka ukuthi kuzokwenzeka ukuthi so uyayazi naye ukuthi yini le ayi angayenziyo ekufuneka ayenze
1: okay uyasivela ke mphulaphulu nawe enqubeni siyakubulisa molweni ekhaya
4: yebo sanibona njani
1: baba siyancenga kunjani lo cha
4: siyaphila siyaphila na
1: Kosi amsebenzela uthini wokumbuzo namhlanje?
4: Angezwa umbuzo bengicela ukubuza lapho ukuthi uma uphupha ungenalo unyawo laka right ufaka icathulo lesi selo kuzana. Leso ofaka from the special ukuthi ke leyo nto sike ichaza ukuthi ngicela ukubuza ukuthi uma ufuna ukuyophahla emsamo uphahla kanjani iphi indlela ongasiphahla ngayo. Ngolalela
1: All right, enkosi kakhulu. Siyabulela. All right, mkhulu, phuphe.
0: Ukuphupha ufakile lokhoza enyawo lensimbi ngicabanga ukuthi usho lolo olufakelwayo ukusho ukuthi kusuke kade unqamukela umlenze mhlambe. Ekukhubazeka ziningeke izinto ingakho sithi umuntu ekhaya makukhona umuntu oshone enesitho esithize esingasekho siyabuyiselwa ngoba kusuke kuvalwa leyo nto ukuthi ingabe ngumkhokhe ekhaya. So yisign ukuthi ingenzeka nakuyena kusho ukuthi ukhona emlandweni menga trace lineage
1: okay
0: uzothola ukuthi ukhona umuntu wakubo owashona elokhuzile because akubona ukukhubazeka phesile ukuzalwa nako lokho kuzwakala kuyisitho esaphuma wasefakela umlenze
1: yeah
0: so ke izinto ezikanjalo ziyavala izinto ezimikhokha ukwenzela ukuthi zingaqhubeki ukuphahla ekhaya ibunzima lolu khuza lo mbuzo awubuza phezu kokuphahla khomba ukuthi kuzofaya sichaza ukuthi yini

0: umbuzo walensi zokhombisa ukuhlakanipha ukuthi ihlakaniphile and ngiyazi ukuthi njengoba ithe yababuzela nayo impendulo mhlawumbe inqane ukuthi phela engumlaleli ndiyayuthanda ngiwuthanda ngoba ukuze kuphele into yokuthi ithongo kube ngathi inganekwane indaba yalo le nto yokuthi kubonayo ukuthi ungaze uye kumashonisa uyokutsheleka imali yokuthenga imbuzi yokwenza umsebenzi ayikho into enjalo kwakona ukuthi zingatholakali izinto zokwenza into ma izokwenzeka ake ngenze isibonelo silula ngalo mbuzo awubuzayo ngingene direct ngithi kufika umkhulu wakho uthi ucela umenzele umsebenzi ngezinkomo ezimbili ngekho sikhathi awusebenzi awusebenzi nhlobo yafesa umsebenzi awuthuli okwakho ukuthi ayida impepho noba yilokhu uza ngamakhandlela uvuke ukhulume naye umtshele ukuthi uyavuma uzowenza lo msebenzi lo awufuna ngalezi nkomo zombili kodwa ucela kuvulele inhlanhla yemali ngoba izinkomo unazo awusebenzi meke wakuvulela and makuyimali usho ukuthi ucela kuphi imali enkulu ngoba izinkomo seziyabiza usho ubala ukuthi sekwaba khona ngisho inkomo ka-20,000 ngeke bangakuphi abantu abadala ngelinye langa ke ngathi ukunikeza idluzi umthwalo ususe kuwena because njengobuzwa amaZulu ethi idluzi liyathethwa ukuthetha ngesiZulu akukugxoxa ukuthetha ukubhomba now bayakukhombisa kuphinde kuthiwe ngabantu abazezithutha ngake ngathi ngelinye langa ungangcini ukuthatha imbuzi makhonto icelayo uthatha imbuzi esibayeni uye naye emsamo ufike ubabikele abantu abadala ukuthi ucela bakwenzela ukuthi nokuthi uzobaphala imbuzi kodwa ngeke uyihlabe uzoyidedela iyodla utshani mase bekuphile le nto oyicelayo uzoba subahlabelayo leyo nto ukusho ukuthi le mbuzi makushona ilanga lakusasiphila yingoba lithongo lingayifuni makuphela inyanga ithongo lingayifuni so ke abantu bayabika into elimaza abantu abaningi njengoba umuzothi banestress uba nale stress ukuthi ngizoyithathapi kanti kufanele ithongo limuphe lisuke limtesta yena ngesikhathi ecommitted ngizoyenza abesethi ngicela ningiphi angalibali futhi uthi maseyitholile akhumbule ukuthi ubekade icelilini
1: ay alright asibambe umpropoli ke sihambe siye kwabathumela ama voice note kuWhatsApp enqubeni siyakubulisa moluleka
2: Lobi.
1: Kunjani?
2: Hayi, ngicela ungaziveze igama.
1: Yebo baba.
2: Ngisacela ukubuza apho kumhlonishwa. Ukuthi kudalwa yini ungaphuphi nje?
1: Ubukade uphupha ngaphambili kwavaleka.
2: Angikaze nje ngiphuphe nje.
1: Waba khona emhlabeni.
2: Ngimdala mphenye ngino 62 years. Angikaze nje ngiphuphe nje sebehambe bonke abazali abafowethu odadewethu omalume anti akaze ngiphuphe muntu nje
1: so into awuna idea ngephuphu ukuthi into enjani ukuphupha
2: hhayi impela ngicela nje ukuzwa kumhlonisha ukuthi kudalwa yini yonke nele ngoba mina kaze ngiphuphe nje
1: futhi ekhaya uyabeza bexoxa amaphupha abo
2: bayaxo izilisho unkosikazi uyaphupha unkosikazi mina kodwa nje lutho
1: okay Omamele Rejan, ngosi ba?
2: Danke.
1: Ekhaya onguwe singake? Angizwa ba?
2: Uyakhuluma?
1: Ekhaya onguwe singake kubazali?
2: NgokwesiZulu, nguthi unjani?
1: Okay, ngosi ba, siyabulela. Mkhulu.
0: No,
1: ibuza ngabomu le yokuthi onguwe singake ekhaya.
0: No, zimbili izinto ezenza umuntu angaphuphi khumbula ukuthi kukhona abanye abaphupha bakhohlwa kukhona abangaphuphi njengobesho zimbili ke izinto ezenza leyo nto kulo ophupha yakhohlwe kusuke kungamathunzi kuye njengoba engaphuphi straight wavalwa yena usho ukuthi kuvalwa yena ukhumbula ukuthi emndenini uyakwazi umuntu ukuthatha ingane incane izelwe ahambe ezama ukugqilaza abazali bayo ahamba isemathunini afika ayenzisa izinto ayikhulumise ayiphathise imali mhlambe bese leyo mali isebenzisa ngendlela ethize ukuze izinto zayo ingaphumeleli ngathini buyenzeka ukuthi uvaliwe ngokokuthi

0: Ntlangwini ke u botsa. Ngifuna ukwenzela ubaba ekhaya owakushiya emhlabeni. Ngimbuse ekhaya. Kuyalunga uma wenza ngey'mbuzi okanye ngithenge iy'mbuzi zibe yi-4. Ngenzela umcimbi wakhe wokumbuyisa ekhaya. Kuyasebenza lokho. Ngoba kufuneka inkomo uqobo lwayo. Ngoba amandla anginawo ngingedwa ngihola impesheni. Ngihola i-grant. Ngiyapatanisa. Angazi ngoba kungalunga yini mkhulu.
1: Ya mkhulu.
2: Umama kodwa mina ngokwami engathi uyena ovilapha ukucabanga.
1: Ya.
2: Ngoba izimbuzi ezo-4
1: inkomo.
2: Angakwazi ukuthenga izimbuzi ezo-4 angayithenga inkomo.
1: Ya.
2: Akenze ngenkomo ngoba amandla unawo. Ayathathe le mali bezothenga ngelezimbuzi ezo-4. Ngoba mozobheka mthwesi imbuzi. Khona ka 2500, khona ka 3000, khona ka 3500 njalo njalo.
1: Hayi itikana.
2: Yes, uthe izimbuzi na akashonga ukuthi amaqwa. So mawuzobheka imali nayo iyafika ku 10000.
1: Yeah.
2: Ngokwale zimbuzi ezo-4. Ekusho ukuthi angayithenga inkomo ngoba zikhona inkomo zo 9000 nezo 10000. Akayithenga inkomo enzele umkhwenyana wakhe ngoba ihlambo lelakhuluma ngalo. Umnumzana lo udinga isihlangu. So ngoba amandla nawo akayenze ngenkomo. Iyenzeka ngenkomo. Because amandla uyabona njengobethi amandla kanawo kodwa bese ethi angenza ngezimbuzi ezo-4 iyaphikisana leyo nkulumo. Ngoba at least ukuba bekuthiwa uthi yamandla enginawo ngingenza ngembuzi eyodwa bese uzovumelana naye ukuthi hayi akakabambise. Enze ngayo imbuzi eyodwa kodwa azi ukuthi uyakweleta ngoba umnumzana wenzelwa ihlambo ngenkomo.
1: Eyi, kona mkhulu, ngizoyibambezela uma ngingena nami apha cause ibe ndiye.
2: Ihlambo lokhupha yabo ukhupha. Uma kushone umuntu omdala noba ngutata omkhulu wakho noba ngiba ukuthi uma kuphela unyaka.
1: Bekusekuthe kuhlanjwe umzi.
2: Wenziwa ngenkomo.
1: Uqala ukalikwe ngokomzi.
2: Kuba lokhupho. Amen kuba ngumembulo man.
1: Umembulo
2: nothi ukhupha. Makuthiwa kuhlanjwe umzi njengoba kuthwala ihlambo kusuke kusho ukuthi sidlule esigabeni esithize singena kwesinye isigaba. So leyankomo iyabaluleka. Yabuza le nto ofuna
1: ukuyibona. No, bendifuna ukuthi ndingaba mhlawumbe thina ngapha emakhaya ithinta ifamily yonke laa nto yomembulo. Ukuba mhlawumbe bengutata omncinci noma mhlawumbe utata omdala noma bengusekhaya kakhulu kodwa wonke amalunga ndiva engathi uyedwa ngoku.
2: Angethi ama-families amanje hlupha ngokuthi kubangwa amakhonifa hhayi uma kufuneka kukhishiwe. Uzoba yedwa manje ngoba ngumfelokazi lona kufuneka kukhishwa. Kodwa kuba bekuthiwa lilifa lendoda yakhe kuthiwa nayo indoda yakhe imshiya nemiliyoni.
1: Yeah.
2: Bakhona abantu bomndeni engaba yibanga leyo nto njengamanje.
1: Eyi, yeah. All right.
3: Nokumbingelela emsakazweni kwisi lomzansi. Baba, bengicela ukubuza lapha. Ngifuna ukwenza isigodo. Sikamakoti akasekho kodwa ngoba ngilungiselela ukuthi sengifuna ukuganwa umuntu umakoti noma nginayo i-clue ephelele ukuthi uma usuwenza lowo mcimbi ithini inqubo yakhona ngazi noma ubabe kangisiza yini ukungifaka nje ulayini kancane. Ngiyabonga.
1: Good.
2: Lokhoza yikho ngibe ngithanda ezinye zezinto sizilokhuza kube izinto ezimfishane ezisimpuli ngoba ezinye izinto yabo nje zishiye imibuzo eminingi. Njengobesho umakoti ongasekho lo omunye sasazi nokuthi i-process yakhona yayiphelelisiweni zonke lezo zinto. Uzofuna sishiye into siqise igesa kanti bengabe kungcono yabo njengoba bechaza nje ngakungcono ukuba uyixoxele inkulumo yaphela lezi zinto ke ziye zenza ukuthi sifuna ukuthi abantu sibe

0: kuwe propoli ngemali engango 10000 rand lo so leyo mali leyo engango 10000 rand izohlukaniswa ka 10 shuthi izoya kwimindeni
1: emaka selunge samsakazi
0: yeah
1: sin uphela mzimba unikele kwezulu mzansi
0: okay
1: ukuthi izulu mzansi linikeza abalalela ngithi abalalela ngabe izulu mzansi
0: yes
1: so ke kenzela ukuthi bekli ukuthi thina sinikezenina
0: yeah
1: maye ngafika ngapha ezantsi sobhekani
0: so yona indlela ke bamavule ezokwenza ngayo sizocela nje umuntu apha hlala khona nokugquzela kakhulu kaze ubuntu nomxholo nengcambu zesidlo njengoba uchaza nje siyanqula futhi kubuya kwimpande zethu sibambane socela umuntu apha khoyo uzositsela umnxeba lo muntu ozobe efona ngumuntu ozobe ebone umakhelwane noma mhlambi kulamzi ukuthi hey kuthwele kunzima kulamzi ayikuba uzothola imali eyokesh kodwa uzoya igrosa yaleyo mali leyo and futhi izolethwa
1: okay
0: igrosa yaleyo mizi ewu10
1: okay
0: wena umuntu vele mhlambi kwenzeka bakasimamela akana ne radio shame ugogo wabantu mhlambi lo mzobona ngathi kunzima so wena makhelwane sibuyisa lanto yokuba ke umakhelwane athande umakhelwane wakhe
1: njengoba ezithanda
0: njengoba uzithanda wena kho kuncede ke wena njengoba uphila umzimba encede wena ukuthi umamele ngoba ngalento ubuthi ufuna ukusizakala kuyo kho usize ke nawe umakhelwane so uzofonela ke wena next week umakhelwane wakho utsho ukuthi emzini othile nothile kunzima kakhulu mhlawumbe uhlala abantwana bodwa balala bengadlile akekho umuntu ongasiboni isimo akekho umuntu ofuna ukuhlekisa ngesimo eso uzobuxoxa ngaso kodwa ukunceda ukulekelela lowo mndeni owo sokuhambisele ke okokudla oko
1: okay
0: ngabani ngawe wena makhelwane ubukwe iphindawo asinanxa izofika ize igrosa
1: makwenzeka ngiyazibuzela nje makwenzeka afone umuntu
0: yeah
1: athi nomakhelwane la ongukhaya lethu umthwesi uxakekile
0: yeah
1: then ke ngesikhathi soyihambisa le grosa uyizulu umzansi uyafika kuvulwa nge remote wamzuwa kuhlelwe kwesofa beleta uthini wenza njani
0: hayi ngeke sizocela ukunikeza omnye umakhelwane ngoba sobe sesikhona sesebe sesizibonela nathi obonake ba uyayidinga nyane lena nsizwa
1: okay no siyabonga ukuthi ukuthi ngeke kurobheke
0: akukho umuntu azorobheke
1: okay kuzofana esasikhathi se covid
0: COVID sasiya straight emzini sayihambela kakhulu imizi ngapha kakhulukazi ngakonanda siya straight sifika naye
1: umnyomzo safika
0: safika isimo sine correct nya
1: safika umuntu ebanjwe iCovid uzosho sesimchawini
0: sesimbambe ngesandla uthi inbaye madoli hey ngoba nyani
1: okay no
0: ngiyabona izoba kanjalo mkhulu sizocela nje ukuthi umlaleli wezwi lomzansi kubanjiswe ekulizwe lomzansi so now isimo apho uyasibona hey labo leya family leya ake ndiyilekelele so next week ke sizovulela xesha elo ukuthi bafone abo about 10
1: yeah
0: akunandaba uba akunangxaki uba ukwephi indawo sizofika asizise
1: okay
0: baba
1: okay no siyabona sengingakhuluma
0: manje uzothi hayi usakwazi ukuthetha
1: ha no ngiya no into engingayisho nje ngeyokuthi iid iid kimina ibrilliant
0: yeah
1: ibrilliant ngalendlela ukuthi ngelinye lako ufuna siphinde siyiphinde because yabona iyaphila le
0: Yeah.
1: Yenza nathi singabe nakukhala mangaba kuthenga ukudla.
0: Yeah.
1: Kungabe kungathwa nangu ubonakala phetha amabhodlela estela.
0: Amabhodlela athi anjani
1: So at least mani bathengelele ukudla. And iyo wenza umehluko la eSouth Africa mina ingimizini la kungadliwanga.
0: La kungadliwanga.
1: Imali iningi kodwa ngenxa ukuthi ke kukhona lento yokungalingani.
0: Yeah.
1: So ke I'm very happy and ngiyabonga kakhulu ngelokhu za nge idea kimina is brilliant.
0: Baba.
1: Yeah. Khulule bawo.
0: Asebenza kaphila mzimba dad.
1: Khulule bawo ndiyabe.
0: Ubona umdlali mesefive futhi. Hayi kodwa sizivuliyo zemnyama ziyafive. Hayi kodwa sokusixoxe.
1: Yeah. No. Uphila mzimba sesikhungo sokwelapha ngamakhambi esinto neziwasho. Njalo ke ngolwesine nangomgcibelo

0: nabantu ababuza amaproducta aphila mzimba. Siyabonga.
1: Enkosi mkhulu, siyabulela kakhulu tata. Danke kakhulu. Masiqumbele namhlanje bingakubekangakube sinako ke sikuphathele kona sidibona khona futhi ixalisa inkosi mayisiphile thuba udoda ukhona uzobe etsho ethi ke yena isitimela sothando ngomso inkosi xa siphile thuba sizoba sonke kwakhona siyabulela.

yabona ke mawusuzwa ngeneza kahle kanje kusese kukhomba khona ukuthi nge sesihamba phezu kodaba siliphethe namhlanje kungenzeka lokuvusa lokusize nawe noma lokuhlose kahle emoyeni ngoba indaba inomoya mawusulimale kakhulu kube nomqhantela ngisho izifo ezahlukahlukene emzimbeni yabona ke namhlanje ngibhalela nkosi yami omunye umama nje noma ngithi usisi angazi ngoba mina ngeswa ngikaze ngimbone kodwa ke ungizwa ngisho kanje ingendlela udaba lakhalibeke ngayo bakithi uyazi kuyenzeka nje njengami mina mamdodo mina ngila emsakazweni uyangizwa vele ngiyazisho lo mina ngomlomo wami ukuthi ngibizeni mamdodo ngize ngisho futhi ngithi ungayibheki indaba eminyaka noma uthi uhlangana nami uthi ngimncane mhlawumbe kunawe kodwa ngoba ngiyazi ukuthi kunalamandla engiphathiswe wona elika mama ngisho gogo ngiyangena nje ngifithe ngiphume ngale nginalo so anginankinga ngenxa yamandla engiphathiswe nona so bawuthi gogo ngiyabona okay mawuthi mama ngiyavuma futhi ngiyakhulula nje ukufika ekuqala kwena ungibiza ngangiyakhulula bathi ke manje nangu ke umama noma ngithi usisi uyafika emsebenzini la sisebenza khona sawubona nayo emsebenzini kuyakubingelela le ibheke ngqoko nina uyafika emsebenzini noma ngabe kuthiwa ke ukhulile kodwa awukhulile ngalo ndlela uthi sisidodo angikhulile ngalo ndlela phela nje ukuthi nginomzimba futhi ke labantu engisebenza nami sengaze ngabona ukuthi ha eh siyalingana kahle ontanga laba ontanga ontanga kodwa uthi hayi ngeza uthi ngiyaphuma manje emoyeni mamdodo ngikhathazekile ngoba phela ngiyabona ukuthi le nto izogcina ingikhathile nalo geli onomkhuba ukuthi nje angibize ngoma hawusawubona ma uthi nje meqhamuka usawubona ma uthi ngiyeza ukuthi le nto ayingihlali ngoba phela umuntu oledane nithi sawubona mama ngithi ngiyabheka mina hayibo noma kuthiwa ke ngokwakhe ubona ngimdala kunaye kodwa ngikho mdala ngaleyo ndlela ukuthi angaze angibize ngoma yini le emenza angibize ngiyasaba nokuyi-confronta le nto ngoba seyihamba isikhathi eside ngiyekelelile kodwa manje the time ngithi ngiyayiye

0: Okay, kwavela ke lo ukuthi undermine yabo one sesiyathika manje. Samba nayo Linda. Siyakwamukela izwi sawubona.
1: Ngikamo ngoma yaphila.
0: Siyaphila.
1: Ya, umasango le mule maromen.
0: Silalele baba.
1: Hayi mina ngathi mina ngaze ngamukela ngibe nebhadi lokuthi nje. Ngivele ngamhlophe nginafuthi mwazi ukuhlawa ngimhlophe ukuze ngimhlophe ekhanda.
0: Okay.
1: So bangibiza ngomkhulu endaweni anginasitresi sengaze ngajwayela.
0: Unofuzo kahle kahle wena.
1: Yebo nginofuzo mina ngimhlophe wu.
0: Ehhe.
1: Yebo.
0: Uthi nje sengadina ngaze ngamukela.
1: Hayi futhi phela anginankinga vele ngumkhulu angithi nginabazukulu manje mina anginankinga.
0: Kodwa emshongo ngalesikhathi iqale into yaqala yakuthusa ngoba phela wayibona ukuthi awukhulili nalo ufuzo. Nkosi yami, awu Jehova eyokwamukela nkosi yami, awe ma. Wagwinyitshe, wabona ukuthi kunjena. Eyi ngoba ufuzo mase lukubambile lukubamba ngampela ke ngiyalwazi mina. Siyakwamukela ezwini sawubona.
2: Eva sawana sisu njani?
0: Siyaphila.
2: Ngiyaphila.
0: Mhm.
2: M7ini ukhona umama owayelokho engibiza ngengane yakhe.
0: Ehhe.
2: Kodwa mina ngaba nento ethi ngiyazazi ukuthi ngimdala mhlawumbe emehlweni akhe ungibona ngathi ngiyingane eninaye. Nengimbheka ungangodadewethu abazalwa womamkhulu.
0: Ya.
2: Ngangilokho ngimbiza ngosisi yena lokathi ngane yami lokho mina ngimbiza ngosisi.
0: Ya.
2: Kodwa nakumina ke kuyenzeka khona omunye vele engisebenza naye. Yes ngimdala kuye kodwa hayi ukuthi angaba yindodakazi yami. Ungibiza ngomama ayinginiki inkinga mina lento. Ukuhlonipheka nje indlela yena esuke imfikele ngayo ukuthi angakuhlonipha kanjalo.
0: Ungabona ngathi yagugisa manje ngazi kuvalela ama angel inkosi yami ungasashelwa ke nala imsebenzini Jehova.
2: Leyo kuvalela ama angel nasisi ngicabanga ukuthi ilelela ekuthenini vele usuzungibiza ngomama kanti ngokwesigaba nje sempilo angikho ndawo manje kahle kahle lento ithi sengibukeka ngathi ngabe vele muyibuka idea ibanga inhliziyo encane ifana nale nto ukuthi uzovela ungibuze iminyaka yami kanti angiachieve lutho mhlawumbe ko 40 plus kumele ngabe senginezinto eziphathekayo kanti anginalutho so lokho ngiyifihlile iminyaka yami ngoba vele angiachieve lutho okuhambisana neminyaka yami.
0: Okay ngiyakuzwa
2: ngiyabonga
0: siyabonga. Hayi bodlani bakithi uzobhodla nalo I'm sure kusasemsebenzini yofika mhlawumbe smile okanye uyofika seyiqondisa le ndaba igwegwe kumele ziqoniseke mawubonthi gathi yaphuma endleleni. It's 16 minutes to 10 kumsakazi izilomzansi ku 98.0 FM. hey uthume yaye ngambizile eceleni ngamtshela uthe lalela usezwini sawubona.
3: Yebo mamtatomjani
0: siyaphila.
3: Yebo ngicela ukukhomba igama.
0: Noma ngithi mkhulu.
3: Hayi mama mina nginendaba nkosi yami angifuni ukuhamba amanga.
0: Ehhe.
3: Hayi mama mntase sengiphoxeka kakhulu nkosi yami ngokusebenzisa leli gama mina uqobo nje.
0: Ya.
3: Yebo ngoba hayi imvamisa mangikhuluma nomuntu esifazane nje. Ngingakunaki ukuthi mhlawumbe ungakanani ngeminyaka.
0: Ya.
3: Igama zengijwayele ukuthi ngisebenzise uma ngikhuluma nomuntu esifazane mhlawumbe ngithi ma.
0: Oh wena uyayisebenzisa le gama elithi ma?
3: Yebo kona mama igama engivamile ukuthi ngilisebenzise angifuni ukuqamba amanga nami futhi nje mhlawumbe njengoba sikhuluma njengamanje. Mhlawumbe ma sithi nje akuzwakalanga mhlawumbe baba mhlawumbe ukhona la ongangizwanga khona angiboni ukuthi khona la nginga-offendeka khona.
0: Kodwa uyazwa ke manje ukuthi kwabanye akuhlali kahle. Nawe bheka ubuso ke manje ngesikhathi uthi ma ngiyacela.
3: Hayi mama ngiyakusona sengiphoqeke kaningi ngenxa yalo nkosi yami kwabaningi angihlali kahle. Kodwa ke most of us thina abantu besilisa asibabili mhlawumbe esilisa ngoba mhlawumbe umuntu usuke ubuka umnyaka noma mhlawumbe ngoba usuke ubuka ubudala kwesikhathi sikusho ngoba shize thina emphefini. Yabona ukuthi ngasho ukuthi ubaba dazi nethi ukuthi ungakanani ngeminyaka yakho futhi dokotela uthathe ukuthi abantu ababa kuwe.

0: what if ilanga laba ngemoba sebe kwena uyabo. So now le nto ukuthi asikususa ofendeka futhi ethi hayi gogo nimebiza ngoma. Kanti ngoba vele ukhuluma ngakho vele ukugcina leso sikhathi yena ambonayo yena yedwa it's possible ukuthi kunabantu abathi la wazi ukuthi sidwa kubona bodwa. So abanye abantu abayiboni lona. Yabo, mhlawumbe ngekhetha amakhelo akuboni sibajezisa umuntu akhathaze lokho ukuthi awuwayo kwane kubeza ngomama, wawo kwane kubeza ngomama yabona. Kuba ngalelo liso lena nakhoda mhlawumbe nawe abalele bazongena. Mina ngidale kodwa sifite kakhulu le nto igidi na ngibona ijulile ngoba mina ngiyadela umuntu uma ngabizwa ngibiza yabo nami nje idlala mhlawumbe ngiye ngithi mhlawumbe isigubo samendlela engena kodwa ngina amaqhomta ngibize ngibaba nje for no reason kodwa ngibona ukuthi vele mhlawumbe ngihamba nanamadodana awathile yabo mhlawumbe uya mina sathi nesithunzi yabo khona abantu sozana abanesithunzi mhlawumbe ngaqina ofende umuntu athi umuntu esazane but unesithunzi kodwa manje kwaye kanjani mhlawumbe ufuna ngakho ehlathi lahamba nawo yabo. Kwathuma umuntu ongaqondi kahle lento yakamozo kwathi isithunzi sakhe kanje sekuthiwa sinakho mina uyabo. So yileyo nto ekanjalo mina kubelishiphithile mina nami yabo kuphika lokho mina.
1: Uyazi ukuthi kukhona okathi mkhulu ngisho kimi ngiyakuzwa mina ngokamoya ngihamba nawe uyazi ngiyakuzwa.
0: Shit isindawanya ke yes. Yindawo hlabantu kasekukhona nje lokhehla lento ihamba nawe lokhathi ikukhumbulile livele wena ngoba uma umuntu wakamoya kuba nalento sokuthi mhlawumbe kwesinye isikhathi mhlawumbe uma kuwukuthi ukhuliswe noma ukhule kakhulukazi eduzane komkhulu othile noma kagogothile ukhona mhlawumbe unukelwe nje ibhanki lamkhulu akhothe nolutefu uma kade ithanda leso sikhathi noma umane kunokuzamlandela mhlawumbe bakhule kade uthanda akasekho emhlabeni kwathi uzuzinukele uzamlandela lento ekuzamlandela ijiko somuntu isuke khona ngesimo sakamoya kodwa kwathi lelo kungaziwa wona kuphela kodwa usoyikhupha kahlele ngaleso sikhathi. So kungenza ukuthi mhlawumbe lo muntu ekubiza ngaleyo nto ethile ngoba kusuke kunabantu abamoya abantu abahamba nathi abasebethi abazinzi ngakwangaso sikhashana mhlawumbe gcine sebenyamalala ngoba kuthi mhlawumbe lowo muntu kwalibuza kubiza kokho ngigali so sikhathi kuphela ngelila ngabuya kubiza kegagagagole kama ngawufunzi nakuzokhumbuzeni nawe ugcine ungandasena ungagcine ubona lo mhlawumbe uyakudelela kanti hayi into ezikuhlela kugadileko yena asuke ibona ngoba nalezi zinto ezokwenzo zamoya ayifani kodwa uzokwona umuntu enxa usuhlanzekile nangandlela thize. Omunye ngeke ayibone inqondo leso sikhathi leso engahlanzile ngendlela lo omunye uyibona ehlanzeke ngayo noma eso sena sport. So akufani ke kodwa bengithi nje angicikile lo that
1: said. Bonga siyabonga. Siyabonga kakhulu.
0: Siyabonga manje baba kakhulu ngizoqhubeka ngale ntsasa.
1: Eish. Wajula. Ugijima spiritually ke. Wangena kwezikamoya wa uhambe nayo kakhulu anonymous. Izwi sawubona.
2: Sawubona mntakwethu.
1: Siyaphila.
2: Siyaphila. Mina ukhuluma ngento nami ukuthi kodwa nami igama. Mina kuyimanje toko ndingisebenza khona bathi ukhulu bathi imali nalo nto isithi ayiphathani ngani.
1: Kusiyami bathi mkhulu kanti yase ngifisa nokwazi ungakanani manje uyabona uyabatshela ukuthi ayikuphathi kahle noma uyababuka nje
2: badala umntoli.
1: Wena uma ubheka indaba ethi mkhulu kwena
2: angazi omunye ngimbuzele ithukini why mkhulu uthi kwakhona omunye ubaba oyehlala naye abizwa umkhulu omunye athi imali noma mina singamtshena manje mhlambe 15 minutes ukuqalisa ukuba uhlele lakho uthi ngidrive staff mina ngena imali wami.
1: Awusho
2: yaba ayiphathani.
1: Ayiphathani kahle.
2: Ayiphathani kahle. Bama dumunya bonke ngoba ngiyigade nokusebenza khona mina futhi namkhulu. Mkhulu.
1: Yeah.
2: Ngiyibona yona. Igcina ungakuphathi kahle. Ubona bonke khona isho mama ubona ukuthi lo ungangogogo wami.
1: Yeah.
2: Bayilwe thi mkhulu. Malume.
1: Awume.
2: Ayiphathani kahle mama.
1: Awume ngibuze ngani yami Nkosi yami. Unasi siphiwo khona wathi unesiphiwo mhlambe.
2: Ngiyesontweni lapha eZayoni mama.
1: Ngibuza kona ukuthi ukhona wakwathi kwena unesiphiwo.
2: Yebo khona wena.
1: Ay, lokhu. Uboyijulela ngoba ngosuku ungasheshe udini.
2: Yebo, ngizwa kahle.
1: Siyabonga. Ey bagidi, mayi masenzombiza ngomkhulu balume uyamuzwa ukuthi mncane bandla ayise ekodudulile uanophupho memvaka la. Ani namhlanje soveze ezinye izinto, he? Libumbene le shumi hora kubeka ku record uthumele kanjani ngiya kumqhafazo manje. angibabamba bambali oyasho kosema umfana wami uthi nje ayiphathani kahle lento awu ozabalekelwe awu kodwa kosi yami yamuzwa bese soyichaza ukuthi angeli maluma ngisithatha isita kosi yami kodwa manje uyochaza kuzokuba yinini ngoba abantu bayibona into abayibona singayiboni usezweni sawubona
3: yebo ananama
1: lungile ano
3: mina lento yokubizwa ngomkhulu ngibizwa yintombazane ngijabulela kabi
1: uyajabula ehe
3: awu mina ngasuka nenye eMaritzburg
1: mhm
3: sekibeli tekisi ingibiza ngomkhulu
1: mhm
3: hayi siphoxe nayo mpela sizale eThekwini
1: ya
3: igcine yagcina ingibiza ngobaba yaphuma lapho yazo ngibiza ngobhuti
1: hambe
3: hayi sambe nami ngiyayikhulumela kuyona
1: ehe
3: hayi sambe yagcina sengibiza ngegama ngabona ukuthi hayi ke sesiyalingana ke manje
1: yindlela
3: ngagcina ngiwinile ngikade ngiqalwe phezulu
1: hayi yakuzwa
3: sure shape
1: siyabonga hey bagitha yindi indlela isuke PMB yashintsha amagama azafikele egameni lakhe singasho sithi kwina kazi yayiboneni ekuqaleni ngalesikhathi kubiza ngaloko kunye that first glance first look ube siyabona ukuthi awu lo mama ngimnika lati igama ngiyabingelela dodo mina nginentombazane esikhonza nayo engibiza ngosisibani lapho ke ngegama lami lo sisi una 53 yena mina ngina 61 nginabazukulu lo sisi abaziyo akasho ukuthi gogo kabani uthi sisi anginakulutho noma ke ngibingelela akasho ukuthi sawubona uthi ke sawubona sisibani kunjalo nje Mamshoz ngiyakuzwa. Aw bagithi nibizana kahle nje ngoba ngiyibona nene gap una 53 yena una 61. Hayi bagithi nibizana kahle ngosisi ngempela. Ukubiza kahle untanga yakhe uyayibona indaba. Oyishweli kule ledaba. Uthi woza abalekelwa abantu sisakame ukulungisa ashintshe no ozabalekelwa abantu sisakazama ukulungisa ashintshe nokugqoka nje sisidodo usilungele umyeza efolweni azame nje ukushintsha mhlawumbe nendlela yokugqoka inawo umthelelo uthini isilungele usilungele uthi shintsha indlela yokugqoka hey ngenzeka mhlawumbe my delicious nginoboy na 20 ona 28 but nginomunye othi gogo ona 24 anginankinga manje kuke kumbuleka okunye mesesho uano yimlo okuphiphi habe uzuyajima ntombi njengoba ufresh unje kosi yam inkulu le ndaba yazi ngiyafisa ukuyincenga ngiyincengisise mamdodo cha nje uyangikhuba nje leyo nto ke nami ngibizwa umuntu ka 81 ngomama ngambizeleceleni nje impela and angeke sithande izinto ezifanayo mamdodo mind you mina 79 which means ngamzala ngo 3 years mamdodo aya ngivume nje mtakama uma ngakaze wothalu ayakusazi ayashuba lento yawamzala na 3 years kusho njalo sisama abantu besifazana bathanda ukuba badala nginaye nami ongibiza ngogogo sengaze ngavuma kodwa mangizwa siyalingana kodwa yena ubizwa ngosisi yimi kuphela ugogo ngiyabonga ngicela ukuya kuma VN sithandwa zami ngivumeleni sisi wabheke nama VN ngiyeza nasemqhafazweni ngiyabona nibhalile abanye abarekhodanga ababhalile ake size lento engathi ithanda ukujula angifisi abantu baphume belimele kodwa siyalungisana
4: Ngiyabingelela emsakazweni lomzansi ngiyabingelela mamdodo oh hi uzulu lona cha ke mina bengizothi mhlambe akangavumeli undodakazi, ngicabanga ukuthi undodakazi mhlambe kumina, akangavumeli umoya wokudinwa. Bengiyothi mina uma ezothi cha ayimphathi kahle lento ukuthi abizwe mhlambe ngomama, akambizele eceleni lo colleague noma lo mzalwane, ambizele eceleni ayamchazele ukuthi hayi mfowethu, ngeze ukuthi mhlambe isigubo somzimba wami esikwenza ukuthi ungibize kanjalo akukubi, kodwa ke hayi iminyaka yami kungenzeka ukuthi umzimba wami uba mdala kuneminyaka, kodwa ke mfowethu hayi ngingajabula nje ungibize, uyisholo wethu, hayi ngingajabula nje kodwa ungibize ngokuthi sisi. Mina uma ngikubuka nje wena ngikubona ungaba udade wethu, mhlambe mncane kancane mhlambe mdala, kodwa uma uthi umama usungilinganisa mhlambe nomzali mhlambe okuzalayo. Ayibeke kahle mhlambe mina nje njengoZulu isigubo somzimba wami, ngoba bafowethu isigubo somzimba kwesinye isikhathi siyawakhohlisa amehlo omuntu obukayo. Mina nje ngimina njena kuyikho, kodwa mina ke kuphambene ngaba nomzimba omncane ngendlela yokuthi mina ibhulukwe ngiligqokayo u-size 30, ngisuka ngino-16 years, manje ngi-approacha u-60 years, yilo ngagqoka u-size 30, angase ngishintshe. So ke mina ke nginayo ke leyo nto ukuthi uthole ukuthi abancane nje kunami babone mina ngimncane, ngaba nenhlanhla futhi iy'nwele zami kuzobezwa manje zimnyama, ontanga yethu nabancane kunami mhlawumbe abano-50 no-45 baney'mpandla ey'shale emuva, abanye bayizimpunga. So ngike ngibe nayo leyo nkinga nami kuthi noma ngibona ukuthi hhayi le iyangiphazamisa, hhayi ngimchazele umfana ngithi hhayi mfana wami wena ulingana nondodakazi wami omdala, undodakazi wami una-33, so wena nje uma uzothi brazo kumina ngikubona ukuthi uno-20, hhayi ngeke mfana, ngeke ngeke impela, hhayi yisho.
5: Sawubona sisidodo nabalaleli. Inkinga into ekhona ke impela le, abantu banenkinga ngokubizwa ngogogo nomama. Nami la ngibambe khona itorho, hayi khona omdala ngisho kunoma wami, kodwa nje ma uthi sawubona ma ushintshe ebusweni, azi zoba kwenziwa yilabokhili abagcotshwayo noma yini umuntu engafuni uguga. Kanti futhi ukubizwa ngogogo noma ngomama kukhombisa inhlonipho, lokho ukhombisa umuntu ekhombisa ukukuhlonipha. Mina nje ngimncane kabi, kodwa nje yonke indawo ngibizwa ngogogo kaSikhanyiso. Ngikhuluma nogogo kaSikhanyiso la ngoyisohlanga okwamanje ngila emsebenzini ecrossini. Ave ngikujabulela nami umuntu uma ethi gogo, kodwa bonse wangibiza ngosisi, hhayi angiphenduli mina, angiphenduki nje. Ngiyayibukela wena ithi nosisi ongaka, abanye baze bangihleke bethi uyathanda ukuguga gogo, ugogo semncane osefresh. Mina nje ngithatha njengokuthi umuntu usuke engihlonipha uma ngabe engibiza ngogogo. Oba ngisho emsebenzini ngibiza ngogogo, ngisho abaphathi bangibiza ngogogo endaweni langihlala khona. Ngiye ngizwe nje ukuthi hhayi shuthi ngihloniphekile, nalo okhuluma nami naye ukhombisa ukuhlonipha. Mina ngibona kuyinhlonipho nje ukusho kanjalo kumuntu, kodwa phela kuya ngokuthi ukhuliswe kanjani kuphi. Da ngiyabasola noqhimu banalo ikhaza, abantu abafuna ukuguga. Ngiyabonga sisidodo ugogo kaSikhanyiso lowohlange.
6: Ngibingelele sisidodo, ukhuluma noMoses Khumalo waseShowe eMbongolwane esifundeni saSoyaya, ngokuhlala ngelaye Savannah Park, ngokuzalwa ngelaye Stenger eGrand Valley. Cha sisidodo, indaba kasisi ngiyayizwa, kodwa kufanele bathi usisi amtshele usisi lo ukuthi cha angambizi ngoma wakhe, aqala mbuzo ukuthi lona uneminyaka emingaki. Ngoba ungathola mhlawumbe ukuthi njalo yena nje becasuka, ingoba abashiyani kakhulu ngeminyaka. Uyakwazi phela ukuthi uhlukanise umuntu oma wakho nomuntu owusisi wakho, uyakwazi ukubahlukanisa. Kufanele akhulume naye.
7: Ngonjani sesudodo?

0: londo ila kubantu besifazane hayi abakuthandi shem abakuthandi ukubukeka bebadala ngoba mhlambe nayo into ebuye yenze iminyaka ibuye ingasho lutho kodwa kuyenzeka uma umzimba womuntu ube phambili kuneminyaka yakhe mina nje nginobhuti wami omdala mhlawumbe una-56 manje kodwa uma umbuka ungathi umfana la ko-21-22 uma ngihamba naye abantu bahlonipha mina kunaye so ngoba mina usho ukuthi umzimba wami usheshe wawuhlangabeza ukuba mdala nje abantu bena bayimukele loo nto akukho wrong ubiza umuntu ngoma akukho wrong ukhule kani wakashezi lwenkandla
1: sabona babudodo babikelele ngathi bengifisa ukuyisho kusisi ukuthi akakutele ukuthi mhlawumbe unikeze inhlonipho bakithi mina kule ndawo esihlala kuyo abanye bakuza kugogo abanye bakubuza ku-anti abanye bakubuza kuba kodwa ngiyakujabulela lokho nje ukuthi bakunikeze inhlonipho ngayiba bangaphatheki kabi ngobale ntombazane isisho kanjalo kuyo bakajabulela nje ukuthi mhlawumbe unikeze inhlonipho ndiyabonga
2: sawubona sisidodo sawubona yho sisidodo iyahlekisa le nto le abantu abavele bakubize ngomama bakubize ngosisi uthole umama omdala ekubiza ngosisi uyabo kodwa sengaze ngagcina sengi-understanda mina mamdodo nje ukuthi umuntu usuke ekuhlonipha kwesinye isikhathi mhlawumbe athi sawubona sisi usuke ekuhlonipha uthole ujambuka umuntu omdala yabo umyati sawubona mama ubone ukuthi okay umudala kodwa ubiza ngomama mina ngiye ngithathe ngendlela yokuthi uyangihlonipha nje yindlela akasuke engihlonipha ngayo kwesinye isikhathi uthole ukuthi emsebenzini bakubiza ngomama omama ngomama kuze kucike abanye abasebenzi abakwaziyo ukuthi ungakanabo ukuthi hayi bo indaba uvume bekubiza ngomama ngithi hhayi ingoba bayangihlonipha ngiye ngithathe ngokuthi bayangihlonipha nje kuphela futhi angidineki ngisho ukudineka ngangidineka nami eqaleni hhayi manje nami nje ngoba ma ngidlalisa ingane ngithi sawubona sisi usisi igama elisuke lihlonipha kahle kahle uhlonipha ayelikamama-ke usho ukuthi usuke bekubuka njengomama-ke kodwa-ke phela ngiye ngithathe ngendlela yokuhlonipha yayibo manje omunye akubize ngo-anti mina ngiye ngithathe ngendlela yokuthi umuntu uyakuhlonipha ngempela sesidodi ngiye ngithathe ngendlela yokuthi uyakuhlonipha akuyona i-issue nje engaze kube yi-issue ukuthi wena ubizwe ngomama uyayibo thatha nje ngendlela yokuthi okay uyangihlonipha indlela enginesithunzi ngayo nangendlela mhlawumpe impilo yami engiyiphila ngakhona nje angazi sisidoda kodwa nje usisa akehlisa umoya abe right angabuzi ukuthi kanjani sisidoda ezinye izinto akufanele siyibuze fanele siphile nazo uyazazi ukuthi akayena umama uyobona ngelinye ilanga sekuvezwa ama-ID ukuthi buka lo muntu ngimshiya nge-2 years noma ngo-3 years kodwa nje angazihlisi isithunzi ayobuza ayomtshela ukuthi hayi bo nami ngingangawe mhlawumbe ngowama-80s akayeke mhlawumbe indlela akahlonipheke ngayo yena noma indlela yempilo ulife akayiphilayo i-lifestyle yakhe imenza ukuthi bamhloniphe baze bambize komama so nje akehlisa uma uyaziphilela impilo nomali akukho konakele
3: mangogoma abalalela bonke ngiyabekelela yazakuhleza le ndaba hayi bo wazi-ke khona izinto zofuneka siyibheke singayithathi ipersonali singayithathi ipersonali yabona njengami nje mina esontweni nginobaba abakhulile engithi baba kubona kodwa bathi baba kumina bona babuntuli uyaphila babuntuli njani uyabona ngisho emsebenzini nje mina mina abantu babambeza ngobaba kodwa not uyabheka ubone ukuthi

0: ejabo nami ayihlukene kakhulu. So into enhlonipha le ukubekana kwababa, ngibe ukubekana kwababa babobani. Ayi ngicabanga ukuthi akusona nje into engabe ishu, especially futhi umuntu ongamazi onihlala emsebenzini. Angathi nje ngisho eteksini mhlawumbe ngithiwa ngihamba ngetekisi, ngihlala phinde komuntu osekhulile. Ngabona nje mase ethe baba, baba sawubona njani mhlampe eteksini, lokho kunika indawo ethi angihloniphe mina umqobo lwami, angihloniphe nje mase ethe baba nje. Angisakwazi nokuthi ngiveze amagama okuthi ngimbona engangihambi, yabona mhlampe sengingakhulumela uma kanjani uma amagama engiwaso ngoba usethe baba, ukhombisa ukuthi uyabona ukuthi lo muntu ohloniphekile. Hhayi ngicabanga ukuthi naye usisi angayithathi i-personal umuntu methi mama kuyena, akasho ukuthi mhlampe uwumuntu mhlampe osegugile omunjani. Yena uma ngabe nje ezazi ukuthi uyena umama lo uyena osewusisi, hhayi mina ngidaleka kamukele lokho. Ngiyihlonipho enye indlela ehloniphana ngawo leyo, sibizana ngobaba omama, yabona ngithi njengaleyo. Kodwa kanje I'm so sorry uma kuwukuthi mhlawumbe lambonayo umbona ngaleyo ndlela. Kodwa-ke ngiyabayelelela mama bebesho ukuthi ngam-approach ngendlela ngam-approach-a ngayo, yabo mhlampe. But sometimes kubukhona ukuthi umuntu a-addresses, yabo kuyenziwa nje umuntu ekubiza ngomama nje, ekubiza ngobaba, thutha ukuthi usho nje negama hayi ukuba mhlampe ugugile, cha untoni lo waseshoyo. Ngiyabonga.
1: Ngibingelele ezwini lomzansi, ngiyabingelela sisidodo nabalaleli. Simnandi isihloko sakho. Le ndaba okhuluma ngayo sisidodo, isihloko lesomlaleli, ngiyam-understand mina, ngiyamuzwa mina ukuthi uthi ingakho-ke nje mina la ekhaya ebantwaneni bala ekhaya ngayivala nje indaba yokuthi bahambe bethi mama kunombani, ngoba ngiyazi ukuthi kwesinye isikhathi yebo kuhambisana nenhlonipho, kwesinye isikhathi kuhambisana nokwedelela, kuhambisana nayo yonke leyo nto. Umuntu angayisebenzisa uma kweyisa, engayisebenzisa ma kwenzakalani. Kodwa kahle kahle khona ngithi uma ngiyibuka ngithi okusho ukuthi uma ulwela leli gama ungalulwela kuze kube nini. Uthi nje usetekisini uzwe umsizi kadriver ubiza umuntu wesifazane uza lapha, mama shesha, mama shesha. Uthi uyababheka laba bantu, lo obiza lo mdala kunalo ambiza ngomama, athi mama gijima. Iyahambisana nokweyisa, ingakho nje ngayivala la ekhaya mina. Ngathi ngicela manihlonipha umuntu wesifazane, nithi anti okungenani. Yona iyinkinga ngoba kwesinye isikhathi bona laba abayibiza ngabantu abancane, uyathi umuntu umenza ukubheda kwakhe, angafuni ukuthi umbonise beze nomi kanjani phambi kwethu sihambe endlebeni sidlula, athi awuyena uma wakhe, awuyena umzali wakhe, awusoze wakhuluma lutho ngaye. Kodwa gwiqiqi futhi usekubiza ngomama, kodwa-ke futhi kubuye kuhambisane nenhlonipho-ke. Kubuye kuye nokuthi wena wamalayi ukhipha lelo gama elithi mama. Uyabona njengala kwaZulu bayakwazi ukuhlukanisa, ngoba uthole ukuthi lo muntu lo okubiza ngomama uthi uyambheka, okay mncane kunami, kodwa sishiyani kakhulu ukuthi angangibiza ngomama ngobesho nje losisi asishiyani kakhulu ukuthi angangibiza ngomama ngale ke kwaZulu bayakwazi ukuhlukanisa leyo nto umuzwe wethu umuntu ngobemncane nje yena kunami uthola ukuthi uthi mangibheka uthola ukuthi ngingane osisi wakhe omdala noma olama omdala yena umagcino ngobe ethi sisi athi sisi kumina njengomunye nje umntwana owathi omnye umama etaxini ngicela ungihlalise wathi ngicela ungihlalise sisi ungihlalise sisi wayesethi lo mama hawu ngimna ngimdala nje fanele nguma wakho wayesephendula lo mntwana esethi hayi ungangosisi wami. Ingakho ke nje ke mina ngithi ngakuvala la ekhaya ukuthi izingane la ekhaya hambe zithi mama kunombani ungcono zithi nje anti kodadewethu ke yabo zingashoko ukuthi ma ngoba manje kuhambisana nayo yonke into angifuna ukuqamba amanga kuyahambisana nokweyisa umuntu kuyahambisana naye mhlawumbe bakhulume ngawo avezenza intombi lo nje uthi uyahamba nje uthole ukuthi khona abanamagama ogogo tshitshi wobani bani uma uyithanda kuthiwa ufuna ukuguga uzenza ingane encane mhlawumbe besethikelo ngizomlaya-ke mina ngizombiza ngomama-ke nizobona ngizomlaya-ke mina kahle angazi ngizokubeka ngithini ukuze kuzwakale kuyaphoxa futhi akuphoxi uyakwazi futhi umuntu ukuthi akweyise ngalento ukuthi ungangitshela omunye umngane wami ecikwa yikhona lokhu indaba kamama wonke umuntu uthi mama mayibona umuntu wesifazane ngathi mina wena wakuze kube nini-ke ngempela wena wakuze kube nini wena nje thela umoya phansi umukele lokho sebeshintshile-ke futhi-ke manje abasasho nokuthi mama kusukunenhlahla uma bethi mama sebethi nje gogo kuwona wonke umuntu kuya nokuthi wangakephi uzalwa kephi kuyahambisana nenhlonipho kwesinye isikhathi kuyahambisana futhi nanokweyisa angimgxeki lo othi uyacikeka kuyahambisana nokweyisa kuhambisana nazo zonke izinto uyakusebenzisa umuntu ngazo zonke iy'ndlela ukweyisa ukuhlonipha kusebenzisa ngazo zonke iy'ndlela kwesinye isikhathi uthole ukuthi uthi mama nje kuwena yena ngoba elibalekela leli gama engafuni ukuguga manje kuwena uyalisebenzisa kodwa yena akafuni ukusetshenziswe kuyena. Ngiyabonga.
2: Sanibona ezweni lomzansi sisidodo okhulumayo uBongiseni Khomiwa Marine Hill. Ngithi angibeke nami uvo lwami kule ndaba kadade wethu emhluphayo babethu kuye kwenzeke uthole ukuthi umuntu daliwe laba nalesi sithunzi sokuthi abe umuntu omdala mebukeka noma uma umfila nje ufile engathi ungikwazi ukuthi umuntu omdala ngenxa yokuthi mhlawumbe khona okumbethe ongabonakali kodwa ukubonwa wabanye abantu nangakwazi ukuzibona ukuthi kunokumbethe obudala kuthole ukuthi umuntu abeze ngomkhulu noma ugogo ingebe ngoba ewumkhulu noma ugogo ngampela ngegoko okuzalwa kepha ngekwendlela ambatheke ngayo kubekeke sengazuthi ngazuthi umkhulu lakhe nje mhlawumbe uma uhamba endleleni uhlala uzithola njalo kukhona abantu abadala uma uhlangana nabo nabo kubengela thola bekhothama behlonipha uzuzibuza ukuthi hawu awungengane kangaka kodwa lo muntu omdala kangaka basenhlonipha kangaka kwenze njani kanti cha khona abakhulu noma ogogo noma omkhulu abakwembethe wena awuboni wena kanti bakhona uhamba nabo umuntu osuke uhlangana naye noma usuke naye uyakwazi ukuthi ababone afile ukuthi umuntu kani kwakhe sho kumbiza ngegama ncono ngithi umuntu omdala omkhulu cela ukuthi udadewethu mhlawumbe azifune khona mhlawumbe into enjenganaleyo angaphatheki kabi akubi lokho angaphathe kabi impela azathi mhlawumbe khona la kumvalela khona ama-engele cha akunjalo uma kuthi nje ama-engele akhe awuvuleka ngeke avalwe yilokho ukuthi kunomuntu ombiza ngomama ngoba mhlawumbe umbone ehloniphekile mhlawumbe nangendlela nje agqoka ngayo emsebenzini ubukeka ewumama oyihloniphayo angagqoki njenga ney'ngane ezinye angazi ayibize ngengane yakhe noma ngodade wabo ngendlela agqoka ngayo uyahlonipheka mangicabanga cela kuma lapho ngiyabonga
3: ya hayi lento le

0: izinto ezenzakalayo. Hayi lezenzakalayo nami bangibiza ngomkhulu. Ngiyilanga bangibiza ngobaba. Ngiyilanga bangibiza ngobhuti khona la emphakathini. Yeah. Lento ikabili sisidodo. Kwenzeka ukuthi bakubize bangibize ngomkhulu. Mhlambe umuntu wakithi oyikhehla ongembethe basuke bebiza yena kodwa bembiza ngami umama lo ngithi bandla angaphathe kabi ngenzeka ukuthi khona umuntu wakuba umama omembethe bambone efanele kuba umama akubi sengihlangase ngihliswa lwesisophumayo ukuthi wagcine sesiqhamba igama engelo engithi amandiya anayo lento yokuthi adlale ngabantu bakithi uma besebenza khona nje uyikhefi awayesebenza manje edlala ngabantu edesela abantu izinto ezilaleli mhlawumbe makukhona mhlawumbe khona ufuna ibhani shuthe amandiya aqamba le ntombazana ukuthi athi wena sokubuza ngolaleli wavuma lokho kuyona igama lakhe awuthi uma efika umuntu anganikwa le entsha anikwe lelaleli ukuthi indiya elisithilini lithi indiya lithi lalile one bhani akempela babamnike esilalile bayifudumeza babamnike le elalile le ntombazane isihambe emsebenzini sebeyayibuza kabantu ukuthi ikhaya kuba wona ngempela abesethi yena hayi mina ngusibani bani pho elikalalile osechazakhe ukuthi amandiya bedlala ngani nina abathengi eninikeza izinto ezilalile abantu bayibhekele nto iyingozi kwezinye iy'khathi le makhefu lawa amandiya ake ngibonge ngiyabonga.
1: Kwabingelela dodo. Ukuthi lento yokubizana ngomambani mama ivele ingazwakali kahle emsebenzini ngoba nanisebenza nezinye iy'nhlaka uthole ukuthi umuntu naye omunye umbala usemdala balisawugogo kodwa ubizwa ngegama emsebenzini nje kufuna ukubizwa ngamagama uthole umuntu nje ubona umdala okhethi ma ubala nami vele ngibe ngithi nje mina yeye ngisuma wakho mina igama lami ngubani hayibo ngcono mauzobizwa phela ngaphandle ukuthi umambani ku-right hhayi ngoba kuyena ngendawo futhi abayethekwini abantu ngempela abafuni ubona ubaba emdala ethi enganeni incane efisisi awe ma ngivele ngibe namahlonini hhayi ngiyabonga nomlule
2: kuyabonga mina nje ngibuza ngemalini mina even nasekhaya ingane zizayo ukuthi nalo zimbiza nje umkhulu zimbiza nje umalume enkonzweni ngibiza ngomalume yonke indawo isamalume ingane ezingane zithi malume osisayasibhaya bathi malume bonke abantu bathi malume mina manje ngiqala ukuthi indawo yakwenze into ekhangemalume.
3: Sawubona dodo. Hayi ngiyathemba uyaphila, hayi nami ngiyaphila. Hayi ngiyayizwa indaba noma ngizwe isiphakathi but mina bengibizwa ngomkhulu. Cabanga kuFacebook. Lapho ngifake i-profile pic yami kodwa abantu bengibiza ngomkhulu. Bethi mina ngumkhulu. Ngagcina sengamukela ukuthi hayi kusho ukuthi khona into abayibonayo mina engingayiboni.
4: Molo sisidodo, baba ukhanyile lo. Uhlobo sakho ngiyasizwa, ngiyasithanda, ngiyasithakasela. Mina sisidodo ngaze ngashiya emsebenzini ngoba bonke abantu basibe ngibiza ngomkhulu. Ngisho i-manager yami yangibiza ngo-old man. Ugcina subona ngazonke izinto zakho ozenzayo sezifana nangazuthi wena usumdala kakhulu. Iy'nto zakho bongazuthi wena sezilezi ukuthi usumdala. Mina ngayikhetha ukuyeka umsebenzi sidodo ngokubiza umkhulu. Iyahlukumeza leya nto, ingqondo isuke iphelele yonke yokusukukwenza. Angihambe sokubuka onjani kubantu kodwa eyi uyahlukumeza ukubiza umkhulu. Ngiyabonga sisidodo.
5: Bengisaqhubeka nama VN. Yo. Uyazi bengisa

0: Junction eHamase Junction Pharmacy 0784947274 ang iphinde 0784947274 kathi if you live a healthy lifestyle I wena wedwa kodwa uphila kahle wena hawabakithi nomndeni wakho
1: uhleli nothandeka isitimela sothando
2: Sweet Dodo kuyizwi lomzansi Sweet Dodo kuyizwi lomzansi
0: Yamana ngemzuzu ishumi nesishiyagalombili liyobumbani hora eleshumi nomuvo. Sikijimase lapha kusisinozipho. Ngizwa ukuthi yena ulibona kanjani lolu daba lanamhlanje. She is our beautiful counselor as always. Mangabe sinodaba olthinta futhi oluphesana noluhlobo. Kukhona sokuzoqhamuka naye. Ake simlalele.
3: Ngibingelele balaleli, ngibingelele osisidodo ngokukhethekile. Isisidodo yazi ukhuluma ngami. Mina nginaleyo ukuthi-ke kuthiwa ngani yami. Kusho umuntu engangifunda naye. Kukhuluma umuntu ongangosisi wami phambi kwami. Kukhuluma umuntu engibona ukuthi siyalamana. Amanathi ngani yami. Futhi ngokukhuluma ngakunandaba nokubona nje ukuthi yazi angangithuma nokungithuma. Yazi le nto yaqala yenzeka ngaze ngagcina sengi-understand ukuthi okay. Sometimes omunye ngiyafuna ukumtshela ukuthi hayibo kangifunda nawe awusangiboni yini. So thi uma sigibela nje noma sibonana kuphi khona nje la bengisebenza khona esitolo ebethi uma bengena bathi unjani wengane yami uyazi ngifunde ukuthi nokuthi he ngiyamyalela umuntu ngiyasho nje ngithi untanga yami njalo lona uyazi lo selingane omunye khona emsebenzini oyelekithi ewenengane kwasho bacina kwasho kucina phela nina ngisebancane ngathi wesisi mhlawumbe ngiyakulama. Ngathi ngisukhala ngamani ngathi ngempela mhlawumbe siyalamani uneminyaka emingaki washo ngathi angibona-ke ngisemva kwakho nje kancane ngiseyithendeni nje ngikhavara apha eduze understand but indlela umuntu asuke ebuka ngawo ake ngithi nje mhlawumbe uma ungangayithatha personal because if sithatha zonke izinto sizenze personal ngeke sikwazi ukusebenza because usuke washo sisidodo wathi emsebenzini fanele kube yile ndawo le ohlala ujabule kuyona sometimes thina sike sikwenza ihlaye uthole ukuthi eyodwa yey'ngane zami ithi yazi ma ngihlangane nengane yakabani yathi nje sawubona anti lapho indala angikwazi ukuba u-anti kuyona sihleke lokho ukuthi awu usekubona u-anti ebo leyo nto omunye ethi awu yaze yancane ingane ethi yangime lapho it depends ukuthi umuntu ukubona kanjani but sometimes you don't have to take it personal just look at yourself how are you carrying yourself uziphethe kanjani because ngeke ugugiswe ukusho kumuntu futhi I don't believe ukuthi ama-angel ungawavalelwa umuntu ngamehlakhe abanye abantu bakubuka njani ngeke ugugiswe ukuthi umuntu uthe sawubona ma ngeke ugugiswe ukuthi umuntu uthe sawubona anti umuntu ofuna uthando kwena umuntu ozokubona ile nto ayifunayo uma ngabe u-attract abantu abafuna uma uzoshelwa abantu abafuna uma but uma u-attract abantu abathi bafuna usisi uzo-attractwa ungagugu uyazenzela sikuyeke lokho kokubizwa emsebenzini nokubizwa endaweni esihlala kuyona sometimes mina ngiye ngihlangane nomuntu athi yamlingani yabo leyo nto ngihleke kona lokho ngithi ubone ngani ukuthi ngiyi-eight yakhe ubone ngani ukuthi mhlawumbe nginey'ngane ey'ngangengane yakhe yabona to me it doesn't matter indlela ongibuka ngayo ukuthi wena uma ungibona ngubani ungibona nginjani ukuze ngenze i-peace nempilo yami and ngiyiphathe ngale ndlela engifuna ngayo uma ngisafuna uku-attract ubhuti abazongibona ngu-six angenze njalo phela ngokuyive ekhanda ngi-makeup ngigqoke ngishayele phezulu ngizoba-attract-a la bantu abangifunayo but not ukuthi ngobusethe umuntu sawubona ma omunye umuntu usho ngempela out of respect emsebenzini athi sawubona ma abanye bayasaba emsebenzini ukuthi hawu unjani Gladys eno-21 omunye uyasaba emsebenzini ukuthi unjani Gladys engazi futhi ukuthi uneminyaka emingaki uzothi Gladys kanti indlela ohlompheke ngayo ibukeka njengomama mina-ke ngiyabatshela ngithi hhayi wena umasukusisimusipho thani ma ebo leyo nto hawu ngithi ma ngokubuka kusemncane nje ngithi phela ngike sihlale siphethe ama-ID ngesandla ngimda even ubaba wey'ngane zami uma ngabe ngihambe naye abantu babeye bathi awukwazi wathandwa ingane bathi hayi bomudala kasingane kuthiwa hhayi hayi wena ingane nje le uzodlala ngengane ngithi hawu ukube bayasuka sem ukuthi mangingaveze idea zabe ngababazi nami phela ngangikhona imandulo umhlaba ungakasekelwa yabe usihleke kona lokho nobabo ingane zami it depends ukuthi umuntu ukubona kanjani.

0: Sakwamukela izwi, sawubona. Usezweni, sawubona. Yebo, sawubona.
1: Ninjani?
0: Siyaphila.
1: Ah, siyaphila. Umzukulu kaNtinini la eMawoti.
0: Ngiyakuzwa.
1: Yebo. Yabo nje mina ngicela ukukhuluma ngami nje.
0: Ehhe.
1: Yabo mina mangase ungibone.
0: Ehhe.
1: Eyi nawe ungazi usho ukuthi yilo baba lo.
0: Ya.
1: Kodwa mawusu usuhleli nami. Sesixoxe uyakwazi ukubona ukuthi no ngisayingane yabo.
0: Kodwa
1: futhi akungikhathazi lokho.
0: Mhm.
1: So i appearance yakho akufunakali ukukhathaza.
0: Okay.
1: Wena sidoda ukuthi manje kulo mhlaba sifika kona.
0: Mhm.
1: Sekunoma abazenza osisi.
0: Yeah.
1: So manje umuntu uma umbiza ngoma kuvele kuba ngathi khona la amaphondi awehlisa kuyena.
0: Mhm.
1: So sesiphila impilo engafani. Khona umuntu osmouthi ma kuyena ngabunankinga.
0: Yeah.
1: Nje. Abanye mina khona ngisho bangikhen no baba ngazofuthi hayi. Aba nomzane bonke la.
0: Kanti
1: ya parents yami yabo. Nayi nenkolo engikuyona ke.
0: Mhm.
1: Bazibona ngathi nje yabo. So umuntu akufunakali abe ne low self esteem kufune nje azazi simayivuka ekuseni ephuma nanoma ngabe yini indlela yokuqhamuka komuntu nje kunekuzazi ukuthi umuntu kanjani ungakhathi yebo
0: siyabonga Ngiyabingelela dodwa ayibo aliqonda ulimi kubantu lene yokubiza abantu ngogogo impela ke abayixwaye cause ugogo umama kakhulu ukhulu umama kama abayeka abantu kubizwa ngogogo cause isigaba esikude kabileso nabo phambilini ngenhlonipho from isigaba esikhulu kuna futhi phambilini nangenhlonipho from uSandile Hezekiah Gumed emthalume eCabane ha umkhaya wami khaya sawubona usezwini sawubona Okay, 0604807164 siyakwamukela usemoyeni sawubona.
2: Awuyabo njani?
0: Siyaphila.
2: Nathi siyaphila.
0: Ehhe.
2: Mina ngibona ithuba lebusiness mangizwa abantu, mangizwa le inkulumo zenu, mawusukuthola uthele ubhala amagama abantu ekhiphini. Yabona kusho ukuthi ungalokho waphela umuntu.
0: Yeah.
2: Sokungamazi ukuthi igama
0: lakho. Yeah.
2: Zikhona ngiyengibona ukuthi mhlambe ezibhalwe izibongo kululake lami ngibabona abantu eThekwini abanye begqoke mhlambe awakazondi esikuba emhlanje besuba nezithakazelo
0: yeah
2: umuntu nje mangabe ukuthi abhalile igama lakhe at least noma ngasibhalanga isibongo ngoba la abhalile izibongo uyazi nje noma umbekelele ukuthi awu mancinyiza
0: yeah
2: mangabe ukuthi mangabe ungcobo
0: mapholoba
2: ngoba abantu sombonile
0: Ngiyakuzwa.
2: Mhm. Yena ke sadini lami ke.
0: So shape business.
2: Mhm, ithuba le.
0: Kulungile.
2: Sadini lami mina.
0: Mhm.
2: Okwakungangiphathi kahle, sakhula nje impela.
0: Okay.
2: Nginabafowethu engibala manje.
0: Mhm.
2: Kodwa uthola sinjalo nje esikoleni kuthiwa, ukufuna kwakhe nomdala. Xa ke ukuthi ngicaswe ngifo phela, ngiyazazi mina ukuthi le. Mina ngimdala.
0: Ucaswa yini manje?
2: Asesikhula. Bona baba neimpandla kuqala bo.
0: Mina
2: still namanje anginayo impandla.
0: Kuthi
2: abantu bathi ubhuti wakho ayaphu la bhuti wakho. Wasebenza lapha. Ngixakeke ngithi mina hayi bo. Kodwa angingamphikisi kodwa nje lokho kungangiphathi kahle ukuthi abantu bathi ingane. Mina ngiyingane. Mhm. Ngiyabonga.
0: Siyabonga. Bonlo sisidodo sisi ekumele amtshele ukuthi akathanda ambize ngomama. Nama ngithanda umuntu nje angibize ngomama ekubeni ngilingana naye. Abanye bese bekudelela nje. Bakhona nje vele abayenza leyo nto. Kodwa mawubabuka baguge baphelile futhi baguge kakhulu kunawe. Oh bakithi. Sawubona mamdodo nomlaleli. Mina leyo nto ayingiphathi kabi ngoba ke yonke indawo la lana ngibizwa ngomkhulu noma ke ngobaba even abanumzane baze bathi ke angidle nabo esithebeni esisodwa ukuhlonipheka lokho bangibuka ngiyakujabulela nami futhi usho uzincume lona uthi ke isibongo okay ngibaba bambalwa bese ngiya kuma VN ama VN amathanda ukuthi xa singaze sishawe isikhathi

0: sam sokuthi ke ngiphume uthi la ubhalile khona kumama lapha ke una 64 years uma uke wathi mama ukubuza ukuthi umama wakho ungangaye yini akafuni neingane zimbize ngogogo yes ngiyabingelela dodo and welcome back ngiyasithanda lesihloko mina ngike ngasebenza ngaphesheya kolwandle ngayithanda indlela abenza ngayo laphaya imanager ibuza wena ukuthi ke ufuna sikubize ngaliphi igama even unganqamula igama lo muntu laphaya awunqamula umnikazi engashongo example unosipho ngeke nje uvela uthi nosi noma uthi sipho engashongo umninilo laphaya awumbheki nje umuntu ngamehlo bese umnika igama olithandayo mina ngakuthanda lokho kushuma mcele ngiyabonga mamcele thank you so much ngibuye kahle sana sami uNkulunkulu sangibophile nje ngiyabona kuyaqhubekeka and then ngiyayithanda lo sivezela yona ngicabanga ukuthi singasika iphethini nathi kubantu baphesheyi senzeni njengoba esho nje ukuthi awuvele nje unqamula igama lomuntu ungazange ukhulume naye siyabonga mamcele siyabonga sasika iphethini sawubona
1: siyabona phela
0: siyaphila
1: yebo ngikhona khona sikhuluma nosiyena
0: ngiyakuzwa
1: yebo noma isihloko isitambe esikufithaya
0: ehe
1: cabanga ukuthi abantu ngokwalesihloko abafana indlela abazokugayo ngiyakhumbula mina ngijwayele kumuntu bangabe ngizwana naye ukuthi ngimbize ngogogo
0: o isithandwa sakho
1: isithandwa sami ngibiza ngogogo ngibiza ngomama yaba abathi na akaze kube khona nkingi kodwa ngiyakhumbula ukuthi isikhona isithandwa esake saba nenkingi
0: okay
1: ngempela sangibuza ukuthi indaba ngisibize ngogogo
0: ya ungabe uzothini
1: angazami ukuchaza ukuthi hayi suke ngiyisho nje hayi ngoba ngisho kabi kodwa into ekuba ngike ngiyinothisa kulokho uma ngabe kuwumuntu wesifazane mhlambe osenabantwana osekhulakhulile waye
0: kwakuzwela
1: yebo yebo kwakuyaye kuzwela uma ngabe kuwumuntu mhlambe osenabantwana mhlambe yes yabona kodwa uma ngabe ngangikusho kumuntu osamncane mhlambe futhi unomntwana oyedwa hhayi ngaze ngibe nankinga babi nankinga bayaye ba-understand ukuthi ngisuke ngiyikhulumela ngizincokolela yabona kodwa-ke le nto le yokuthi ubize ngobaba ngomama ngogogo mina angiyiboni into eyinto embi yazi kwamina kwamina zingehleke iy'ngane zami lokho okuncane mengabe kukhona iy'ngane ezingibingelelayo ya mkhulu awu zihleke iy'ngane zami nami futhi akungiphathi kahle lo akungiphathi kabi lokho yabo mina nje ngiyakuthanda mina-ke lokho yabona mina nami baningi abantu abadala kunami or engibabona ukuthi siyalingana laba abanye abangihloniphayo abayitshela ukuthi ngimdala
0: yaba
1: kodwa akungiphathi kahle lokho angibi nankinga mina ngiyathanda lokho yabona so sengihlole kona ukuthi mhlawumbe indlela esizizwa ngayo ngaloko ayifani abanye abantu bayakujabulela abanye abantwana lokho njengami mina ngiba-happy kami nomuntu wami ebona ngathi ngimdala ngabe ngaze ngancokola kwaye isithandwa sami ukuthi hayi selizodaya intebe vele bemhlophe vele ngibe umkhulu ngoba vele ngibizwa ngayo umkhulu wahleaangalitshasha ayifake enhliziyo mhlambe akube into ezomjabulisa leyo ayibone nayo ukuthi uwumuntu ohlonipheke
0: akayibuke ngaleyo okay ngiyakuzwa siyabonga munye umzuzu ulibumbene leshumi nomuva molo dodo nomlaleli akathi nje kuyena akaphathi i-ID yakhe naye aphathi yakhe ebesethi kuyena kusukela namhlanje ungabuye ungibize ngoma wakho ngoba-ke ukudukele noma wakho ube umshiye ekhaya kusho uthobile nyembeka mancinze tuzuba

0: Nkosi amuthi khulileka mana ungaphathe kabi akungakuphathi kabi thina laba ke abakhulu basibiza ngogogo oruma mina ke akusangiphathi kabi and izilenda azikhuli bahlezi bona bebancane kodwa mawuthi bheka ubuso bakhe yena lo othi ke ma ubuso bakhe byakhuluma mdala mina lese ngimukele ngaqala ngadida kodwa manje angisana ndaba obhalile ngibinge ngiphinde ngibingelele madam x uthi ke kumele ke ambuze bese eyamtshela ukuthi ke kungcono sibizane ngosisi noma ngamagama kuyenzeka umuntu abe nomzimba womuntu omdala ebe mncane ngeminyaka khona impela kuyacasula nami ukhona njengobiza ngomalume kodwa sibe silingani sivele nje ngivele ngivume ngiyihlekele ngiyabonga uShumorisi Msibi ematendeni ulaphaya kwa eyi athi obhalile sanibona ezwini kuyenzeka ma umkhulu kuthiwa umdala noma ke ma udalwe ke wanga hawe mancela ungayifundike le qhubekayo mntakama awukuvele nje konakele na uzo edusa wote angazi ukuthi angazi ukuthi njani mo sisidodo kubi khona ngoba ke lo muntu usuku ubona ukuthi ke niyalingana kuba khona ukuthi ke uyakudelela nampela ngithanda umuntu angibize ngobaba ubona ukuthi lo ngimshiya ngo 2 years ngiyabonga ngikwa cake emlazi usibu matheta lo bhalile atho bhalile unjani sisidodo lenhlobo ke ngafuna ukubizwa ngomama isikhathi esiningi uthi ke yile nhlobo enga gananga okunye yilaba ke abangakholwa uma ukhona ushadile esontweni ubizwa ngomama ngisho una 25 ukwamukele futhi kungamnankinga ngoba phela ngeke ubizwe ngomuntu omusha osushadile ngisho ngaba mncane mina ke ngumama ngishilo nje ngihamba nje umuntu ethi ke mama angibi nankinga athobhalile molo sisidodo ngiyaluza udaba kuyenzeka lokho athi ke kumphatha kabi kunento ke engiyaye nginothise kumina ngihlezi ngibingelela kuthiwa ke sawubona gogo even ezitolo ngizwe sekuthiwa wozokhokha ngapha gogo ngishone khona lapho ke sisidodo if ungangibona kwawena ungathuka sometimes iyenzeka lonto ngaze ngathi ke hayi angihambi ngedwa ngihamba nesaluka sithizeni mina angiveli nje nokuvela kuvela sona phambilini uthobhalile mamdodo uyaphila ey mina nginandaba bakithi ngimncane kodwa umzimba ngathi ngimdala manje ke bangibiza ngobaba abanye kodwa ngisuke ngicabanga ukuthi ke bayangihlonipha ngoba kuyenzeka lokho umuntu ke kusuke kungasho ukuthi ke angakuzala kodwa irespect kuphela ufana noma uthi gogo kumama uvele uvele usenabazukulu ugogo vele kusho ke uanonymous oh bakithi sihleli nabanye emhumeni sihleli impela ngiyabona hayi iza kahle mayiza ngomhume sawubona wesisidodo indaba yebullying ibanga na ukuthi ukhule kanjani if ukhule nabafana nje nibizana nomu kanjani kanjalo nasemsebenzini kuyadlala kubizana ngamagama nawe kumele kubabize ngamagama not ukuthi ke ungazuye kumsebenzi khona into wrong kuwe sengathi ke awukhulanga nabanye abafana owudlala ke ama PlayStation noma kudlala ibhayisekili ngaphakathi kini angilwi awuqini njengabafana umela nokuphikisana nabantu ubaba nje wayekumsebenzi uthayi bakithi no angibizwa ngomama ngibize ngosisi busi osisi rubi oh thank short and sweet ngiyabingelela msakazi mina ke ngimfishane ngisidudla umzimba wami uqini uqinile ngikwasasa ngiyobhalisa imali yakudala kwabiza nomabhalane bathi nje ngizontshontsha imali isondo sikahulumeni bathi nge usizanele emolweni bakithi molo wethandeka mina ngibona kuyinhlonipho nami kade ke ngangibizwa ngalento ekhombisa ukuthi ngimdala kunomuntu kodwa futhi ke uthi anginankinga mina hayi ngivumele ngicela ukuyolalela ama-VN bakithi isikhathi sami sesingikhombothi 6 minutes after 11
1: ya phela sisidodo nabalaleli okwami ngathi kuhlukileko kwami mina bangibonela ingane nje bayibona nje ingane emsebenzini nje bazibafonela umama ngazathi hayi mina ninayo inamba kamama.

0: ambuze ndo ngamponya bazo bafonela umama osesefile umama abonta abaqolisekile ngafaka umfana wasekhaya onengishiya ngeminyaka owu-9 awusebenza asebenzeze naye but awu hey uyokuza chanezwana kini ukuthi umfana omncane acabangela ubhuti ukuthi azongena umsebenzi usho umuntu engimshiya ngeminyaka owu-9 bayitshenti uyena omdala ngithi ngayibo ingane le kimi intombazane engilamayo nje abanye bamangala uma ngibatshenti mina engimdala unayo but hayibo mina nginaleyo nkinga yesesidodo manje ngibona babona ingane nje bangibatshela iminyaka yami abangikholwa bathe ngiyikhuphula ngaleyo nkinga nje mina-ke yesesidodo.
1: Mshamo. Sawubona mntodo ngabalaleli. Uyazi ukuthini usisi? Njengoba naye bembiza kuma akakathi ukushintsha ukugqoka kancane. Ukuthi kushintsha nje ukugqoka. Mhlampe enele bambiza ngomanje mhlampe enebabona mhlampe ukugqoka kwakhe. Niyabo nje mhlampe kanjalo ngumama umnyeza nje la i-following ngiyafika la i-following mina imvelaphiya isotitini imbombo kodwa akekho nje umuntu mina okakathi ene akathi nguma hhayi akekho kunaloko abanye bangibiza ngegama lami abanye bathi tuso ungenani babhayi mamdodo umamnyeza.
2: Dodo ngiyakubingelela nabalaleli bezilo mzansi. Hawu dodo yazi nje kwazi yazi ngaphatheka kabi ukuthi abalaleli abanye baphatha kabi. Okunye kusuke kuwukujwayela nje ukutshengisa ukuthi umuntu ohloniphayo, umuntu bathandayo abantu, ubabize nje umuntu ombiza ngaleyo ndlela. Mina nje dodo abantu baningi babiza ngosisi. Sis, wozala sisi ngisho 4 years. Sis, wozala kugogo, wozala sisi gogo. Omunye umuntu awumazi igama lakhe sisi. Nomdala nongakanani sisi. Yebo sisi, nengimazi. Yebo sisi, sixoxe sixoxe. Yebo sisi. Kokunye ngike ngibuye ngisho nakobaba ngelinye ilanga. Dayi sisi ngeke. Tribo, musisi mina. Dayi suka kuyayifanela. Into ojwayele osolimini ukuhlonipha nokuthanda abantu. Mina nje nginamagama amabili ahlala olimini lami engibiza ngabo abantu. Usisi sithandwa sami. Yebo kuwukuthi sithandwa sami. Sithandwa sami ngiyakhuluma sisi sithandwa sami noma ngibethuka ungakanani. Ukuhlonipha abantu kangangoba mina-ke qobo lami abantu bangibiza kanjalo. Umuntu ongibiza yawu sisi ngugogo already sisi. Ngoba into eshiwo mina phela into oyikhuluma wena igcina isibizwa ngawe sisi. Yebo sithandwa sami nje. Kuyileyo nto enjalo so nje baphephisa abanye abangani yabona abantu-ke ebemagaraji nje abantwana laba bafaka abafilapha upetrol malum right ngiyaphila gogo uright nje ngiyabona ngiyaphila gogo ngiyabona ma angisize malume angithi angifakele umgcwathele uyamhlonipha nje ngisuthanda nje ukuthi umuntu okhululekele ozwana nabantu. Okunye suke yi-language umuntu ayijwayele nje-ke ayi bandla phephise bantu iy'thando zethu uma ngabe kanti hhayi biyeyilimale ngelinye laba mina igama lami nje abantu abathi sithando samo sisi kwakuthi nokuthi sizingoba into engiyijwayeleleyo nanoma ungasho hhayi kodwa nami ngiyaphika-ke shema angifuni ingane ithi mina sisinithe bo usisi wakho mina ta phela abanye abantu abafuni to bagugle into eyeyeye kahle wena yabo mina ngibe yabo ingane kodwa ikwazi kumina ukuthi sisi kodwa khona laba badlala yonke vele ngibazi ukuthi siyazana nabo nami ngiyaye ngithi sisi yebo sisi yabo uyakuzwa nokusho ukuthi lokhu kunokudlala phakathi phephisana iy'thando zami mamncobo elokhulumayo.
3: Sawubona mamdodo nabalaleli bakho. Mina mamdodo le ndaba yokuthi umuntu nithi nishiyana kancane

0: Aibu, ithi ngempela ngiyambuka lo muntu othi sawubona anti. Njengoba ebukeke egugile nje kunami, yazi mina bengadideka ngithi anti, ngaze ngayibuka ngayibheka ngathi yini erongi nami. Ngathi aibu, ngasuka ekhanda. Aibu, ayikho into erongi nami. Kunalokho ngibona yena egugile, kodwa uzothi nje sawubona anti kumina. Umuntu engifunda naye high school. Hayibo, ngeke badelela abanye abantu. Ngeke, hayibo. Anginayo mina inkinga nokubizwa ngogogo noma ngani, njengoba nginamzukulu. Anginawo umzukulu mina, kodwa iy'ngane la ngasekhaya zomakhelwane zithi gogo. Futhi ngiye ngibone ukuthi vele ngokomthetho nami fanele ngabe sengugogo, ngoba yini iy'ngane ey'khulile ukuthi ayinabo abantwana. Kodwa anginayo inkinga yokuthi bathi gogo. Kodwa hhayi nombani ungavele athi gogo. Umuntu nje ongangami noma omncane kancane nami uzovele ngogogo kabani. Kulungile iy'ngane vele phela, ngoba ngilingana nogogo bazo. Hhayi nombani.
1: Molo sisidodo nama-BBL. Hhayi mina sisidodo, ndiyibona loo nto yokuthi ubizwe mina ngibizwa ngogogo emsebenzini. Andinangxaki ngoba ngiye ngibone ukuthi bayangihlonipha kunokuthi bangibize ngegama. Andinangxaki sisidodo, kufuneka ndlovukazi emlazi. Andinangxaki shape. Ngithi hhayi kusho ukuthi isithunzi sami ngiyahlonipheka, ngiye ngibone nokuthi ngihloniphekile uma bengibiza ngogogo. Andinangxaki. Secaweni bangibiza ngogogo. Ndinganqaki futhi, enkosi.
2: Hayi, angisakubingelele namdoda, ngithabe ngimnike nje isiyalo esimnandi usisi. Ilula nje le nto. Naye uma eqhamuka nje usisi loyo, lowo usisi loyo, athi eqhamuka nje athi sawubona we ma, unjani we ma, phela nje. Khona zoyiyeka naye lo, semengavumi. Makhona ukuthi uma ukuthi naye akayithandi leyo nto le ethi akayithandi. Athi njengoba nami bongibiza ngoma bengayithandi. Ilula nje. Usilindele lo.
3: Sisidodo, njani sisidodo? Ungcobe mawuthi. Hayi sisidodo, inkinga yosisi ayilula le nto. Usisi nje fanele ambize eceleni nto sisi, esayidini nje, bese emchazela kahle amthethe. Hayi, ngicela ukuthi mina ungibize kanje ngoba angimdala mina nawe ungibize ngosisi. Ya, mina ngingaka amtshele iminyaka yakhe. Ya, ngoba mhlampe yena indlela ambona eyiyona, ngoba phela masiyabantu asiphili impilo efanayo. Mhlampe umuntu obuye ehloniphekile nokugqoka kwakhe, yonke leyo nto leyo nendlela ayiphethe ngayo yenza leyo nto leyo. Mina-ke nguNgcobo. Mina isikhathi esiningi abantu bangibiza ngobaba, abaye bangibiza ngesibongo. Abantu abaningi abalazi igama lami, yabona ngisho endaweni ngibizwa ngoNgcobo, abaye ngibiza ngobaba. La ngisuke ngihamba khona nje ubaba kubaba, ngisho kephi kephi, uthole ukuthi usisi ngiyambona ukuthi untanga yethu lo, kodwa ngibize ngobaba. Kodwa at the same time futhi ngiye ngimbuze umtshethe, hayi ngiyacela ukuthi angibize ngobaba, angibize ngobhuti nje, ngoba ngikubona silingana nawe. Athi awu kanti wena ungakanani? Ngithi mnayi, angimdala mina. Ya, ngimchazele nje kahle. Azathe naye omnye ngibize ngomalume, athi hayi phela umalume womntanami naye, umntanakho. Hayi wena, sengikhuluma ngawe qobo lwakho. Ungibize nje ngobhuti. Ya, ngaright. Hayi ubaba. Lento iya ngokuthi umuntu usuke ekhuluma ekuyiphi level, mhlawumbe ngikhuluma ngawe, kwenzeka omunye akhulume mhlambe edelela abize kwisigaba nje kanje kanje. Abafowethu angibuke ngizibuke nje abanye abafowethu abawontanga, especially la emarenki nje emateksini. Ya, umuntu akubize ngomalume, hey uzibuke lo malume lo, wenza ukuthi hey malume this malume that, bothe yabonake lo, hayi useyadelela ke lonake. Ya, but kodwa-ke le nto ibihambe nokuthini ifuke kwesinye isikhathi. Mina-ke enye into-ke, mina njengoba nguNgcobo, abanye abantu bangibiza ngomkhize. Sabathe umuntu angibize ngomkhize, athe umuntu angimshethe, hayi ngiqhatha nedlozi, angesihlobo lekamkhize. Kamkhize nje ngingaganwa khona nje zushaye, ashintshe nje isibongo. Sabathi hayi, azi ngibona ufana.

0: Bamkhize, hayi, amasikhawu nami khize nowangco. Into kanjalo nje. Depends ukuthi umuntu indlela abuka ngayo, ubuka kanjani yabo lonto. Ya, sister, into kanjalo njena. Mina ke umuntu approach at the same time, tjethe hayi no. Mina ngibe kule level kanje. Imvamisa abantu abanye abangibizi ngobhuti, nontanga yami nje, bakubiza ngesibongo. Noma umnyaqondisi nje ingcwadi ngubaba. Uyabona kodwa futhi angifili kabi bese ngimcorrecta hayi ukuthi ngiyadinga ngidinga bese ngimcorrecta hayi ngicela ungibize kanje ya ngiyabonga sesidatha
1: ngiyambingelela wezinto zomzansi ebusuku siyaphila mamdodo sithemba nami ukuthi niyaphila sihle impela isihloko kodwa kuyadepend ukuthi lowo okubiza ngalelo gama ukuyiphi imoto kona vese ukuthi kwesikhathi umuntu vese ekubheke vese ekundermine kubize ngogogo noma akubize ngomama omunye ekubize ngoba ekuhlonipha kusho ukuthi nawe kufuze ukuthi ubheke ukuthi njengoba engibiza kanje umixiphi simi ubuso bakhe bunjani umoya wakhe akhuluma ngawo ukanjani ngoba kuningi khona ukudelela ukuba khona emsebenzini. Fanele ukubheke ngamasayidi omabili bese usuya kuvuma ubone mavumelana nawe. Mangavumelani nawe futhi akuvumelani futhi nawe.
2: Yebo sawubona, sawubona msakazi wami. Kunjani kodwa sisidodo? Ngithemba ukuthi uyaphila, umqala lo hlula amazenze. Cha sisidodo. Hayi khona sisidodo. Le kasisi ayikomplainelayo noma ayikhalelayo ngiyayizwa mina yabona sisidodo okay yabona sisidodo akekho umuntu othanda ukuba mdala asiqale lapho nje akekho umuntu othanda ukuthi usemdala yena yebo bakhona bazothi hayi bona bayakuthanda lokho kodwa iqiniso limile ukuthi akekho umuntu okuthanda ukuthi kuthiwa semdala okay it's fine ke sisidodo uyabona sisidodo usisi njengoba ebiza lo munye ngoma lo munye njengoba ecomplainer ucomplainer kufanele sisidodo ngicela ungangizwa kabi yabo futhi angiqhuquzeli okubi kodwa ngifuna ukukhuluma iqiniso ngendlela engiunderstand ngayo mina njengoba engaphathekile kahle usisi uright uyabo why ngithi uright uyabona sisidodo umuntu uyakwazi ukumbona ebusweni noma ngabe kuthi uyisidudla noma ngabe kuthi uyislender noma ngabe uphakathi nendawo noma ngabe mude noma ngabe mfishane kodwa uyakwazi ukubona ukuthi lo mudala yabo uyakwa bese usebenzisa ke ngoba namagama ukuthi ma baba ayinhlonipho lawo magama ayinhlonipho and akubeka kwistage esinye kwesinye standard yabo sokuthi wena kahle kahle usunomuzi wakho usuneyingane zakho usuhleli kwakho yabo ngoba leli gama elithi baba noma elithi ma lisebenza estandardini sokuthi lowo muntu usumbeke ezingeni lokuthi senomuzi wakhe seneyingane zakhe alright ke sisidodo lo usisters njengoba ecomplainer ucomplainer ngoba uyambona ebusweni bakhe ukuthi kwaye lo ombiza ngokuthi ma kahle kahle untanga yakhe untanga yakhe yabo so manje njengoba ethi ma kuyena usiyathinteka ukuthi hawu ngabizwa manje untanga yami ngokuthi ma ngoba sisidodo umuntu manishiyana naye ngo 3 years ngo 4 years ngo 5 years untanga yakho lowo umuntu lowo okhule naye waqhathwa naye ngisho ekuluseni lo ubulusa naye inkomo lowo muntu so akakwazi ukuthi angabiza umuntu aluse naye athi ma yabo njengoba nje babantu besikushito ukhe naye amanzi bakhe naye amanzi emfuleni emngeni la bakhe naye amanzi babengachathwa futhi naye kodwa akakwazi ukumbiza ngomama lento

0: Umuntu uyabonakala ebusweni nje sisidodo nje awudideki. Uyakwazi ukubona ukuthi hayi ke lo umake lo, hayi lo ubaba ke lo. Uyabo? Futhi ungalisebenzisa lolo gama. Futhi lolo ligama ma ukuthi ukhona mhlawumbe usise olisebenzisile wathi baba noma wathi ma. Hayi uyakhululeka nje uma ubona ukuthi cha ngempela ingane le. Uyabo? Iyayicacela nje ingane ukuthi cha hayi cha ingane le. Yabo ifanele ithi ma o ifanele ithi baba bese kuba khona ke sisidodo lento le ngifuna ukubeka icace yabo yize noma ithe ukucasha kancane kuno sisters abakwazi ukuthi basebenzise lamagama athi ma kube ngathi ayinhlonipho kodwa ebengeyona inhlonipho uyabo ebe eshenye into sisidodo ngoba lento le sengingayi notice kaningi sisidodo kunabanye osisi othola ukuthi bathi besebenza kodwa uthola ukuthi abazwani yabo kodwa syndicate uthola ukuthi sisidodo kukhona enye into usisters ayifunayo kodwa engathi isondele ngakulo wasisi lo angathanda ukuthi yena leyo nto isondele ngakuyena uzosebenzisa ke amazwi azomjivaza noma azomehlisa isithunzi lowo osondelene nalento yena asuke eyifuna bese shamagama ke azozama ukuthi manje aphume kulento le esondelela kuyena angayitsheli ukuthi leyo nto ingasiwele kuyena ngicabanga ukuthi ngiyazwakala kunabantu abasebenzisa amagama kube ngathi bayahlonipha kodwa bebe bengahloniphi kodwa kuwamagama othi mawususubhekisisa ubone ukuthi kuyinto kuyigama elilumelayo uthi uyalibhekisisa ubone ukuthi bengingafanele lo angibize ngobaba yabo so yebo ngiyavuma igama elithi baba elithi ma liyinhlonipho kodwa lisetshenziswa ingane ukwazi ukubona nawe ukuthi cha bekufanele lo asho ukuthi baba noma athi ma so awukwazi ukuthi ungathi umuntu ewuntanga yakho athi baba yabona nje mina sisidodo kunosisi nje abavele bathi baba ngibone kodwa ukuthi lo sisi vele kahle kahle ngoba o sisters khona into abayenzayo sisidodo kunento abayenzayo sisidodo osisi laba abasebenza ezitolo yabona ngengizisha izitolo abasebenza ezitolo abasebenza emagarage ngalesikhathi uqhamuka nempahla uzokhokha la bakubuka ebusweni mebebona ukuthi abanalo uthando lwakho noma yabo uba nalento ukuthi wena fanele uthi mawusofika kuyena ungakwazi ukukhuluma noma ngabe ungakwazi ukucela shi namba noma kuthiwa ubufisa ucela inamba uzothi sawubona baba kodwa uthi uyambheka untanga yakho lo uyabo sengisho ukuthi naleyo yokuthi ublokheke ungakwazi ukuthi mhlambe usho something noma uthole something bayakwazi ukusebenza lolo gama kuthiwa baba noma kuthiwa ma uze wena usheshe nje ungasho lutho ngoba vele usuke yena engakuthandi usuke vele yena engakuthandi ngaleso sikhathi bese esebenzisa leli gama lokuthi baba noma thi ma soke usisi ngiyazwelana naye mina kahle kahle nje into engingayisho nje mase ngivala inkulumo yami usisi akakwazi ukumtshela lo sisi amcele nje kahle ukuchaza swami ngiyacela ungibize koma phela nje noma amtshela igama lakhe igama lami lithi ngicela ungibize ngegama lami ngiyabonga emsakazweni tanko
1: ngiyabingelela mamdodo ya lento esihloko okhuluma ngaso namhlanje sengithinta kakhulu nami ngoba nami la ngisebenza khona ngibiziwe kakhulu ngomkhulu lento lena uthola ukuthi no nabantu esisebenza nabo nama colleagues ami angibiza ngomkhulu kafika la ngisebenza khona nakhona ngazobizwa ngisho na i-manager na i-branch manager yakhona ngomkhulu le nto ngakhombisa ungayithandi kahle so abanye ke ngathi lento mangiyiveza lento umizwa yami kwabanye ukuthi lento impela okubizwa ngumkhulu angizwa kahle shothi mina.

0: Ngichaza ukuthi ngigugile kahle kahle. Kushuthi ngigugile mina ngibuya njengomuntu ogugile uma ngibizwa ngomkhulu kanje. Khona bathi kimi hhayi sekwaba yitemu nje leli elijwayelekile. Ngokwendlela abakuhlonipha abathi indlela nje ohlonishwa ngayo. Ngathi mina kodwa ayikho enye indlela abangangibiza ngayo yokungihlonipha njengoba bangibize ngomkhulu kanje. Nokho-ke ngihambe ngahamba ngabona ukuthi hayi le nto lena engathi into nje okubizwa nayo ngayo kakhulu ngathi sekuyiqeme elijwayelekile nje. Kodwa-ke ngibizwa nje ngobaba mina ngibizwa ngobaba uXolo nje kakhulu kwi-workplace. Isikhathi esiningi nje sengibizwa ngobaba nje kakhulu nele manager ayingibiza ngomkhulu isiyahamba nayo. So umthokozi sixulu lona emolweni.
1: Sudodo kwizwi lomzantsi FM 98.0 FM. Uyabona le nto ekubizwa ngomkhulu, ngabe umuntu ubizwa ngomkhulu, ngabe ubizwa ngogogo. Omunye umuntu usuke kungayena ukuthanda kwakhe, omunye umuntu kusuke kuyisidala esithile esimkhomba ukuthi akubize ngaloo nto, omunye umuntu kusuke kuyindlela akubona ngayo ukhulile, agcine seyisho le nto ekubiza ngale ndlela okubiza ngayo. Kodwa ungamsoli ngoba naye usuke engayithumi, usuke ethu ngethunywa sakhe. Singabantu sinemimoya eminingi yethu ehlukene. Ngeke umuntu uvele abizwe ngomkhulu ethanda, kodwa kusuke kukhona lo moya othile othi angimbizi umuntu ongumkhulu, ngambize ngogogo. Ngoba kahle kahle leyo nto leyo isuke imvezela ukuthi lo muntu kungenzeka ukuthi mina ngiyamhlonipha. Ungaphewa abantu abangizalayo engaze ngifaniswe nomkhulu nokhokho. Yingakho kwesinye isikhathi umuntu egcine ebiza ngalokho. Omunye umuntu ecasuke khanti cha, nawe awuyithumi uthunywe isidala sakho. Igama lami ngeke ngilivezele Nkosana. Ngiyacela abantu bakithi enibadala ningakhali. Ingabe uthi umdala, ngabe umusha, ungakhali. Lokho kusuke kuyinto ethile eyiveza kulo muntu ukuthi wena uhloniphekile ngokomthetho womuntu ongabe uyahlonishwa. Kodwa nxa ukuthi-ke kunezinto ey'thile ezingayilandi thina abantu besintu, mase umuntu ekubiza ngaloo nto wena uyibona engathi uyakweya, kanti cha naye kunendlela ovezela ngayo. Cha, isihloko sakho mamami sikhulu kakhulu. Ngiyabonga lapho, sengihembe.
2: Ibengelele doda ngibekele nabantu elibiza uMzansi Sandile kaNdlovunandi ofoma plazini. Hhayi mina doda anginankinga nje, umuntu noma ngathi mkhulu noma ngathi baba noma ngathi malume noma ngathini, I don't have problem. Ngoba kavele ngiseninabazukulu, uma uthi mkhulu isifine, uma uthi baba vele nginey'ngane ey'ndala. So abantu abayekele ubasensitive ngento engathi ishu. And-ke manje kavele omunye umuntu uzosho athi mkhulu, kanti kavele iy'ngane zamanje zizala zincane. So uma uzobanikela ukuthi ubize ngomkhulu nangogogo, ozotsho ukuthi kavele lowo muntu loyo ukubiza ngomkhulu nogogo nje kavele ungangogogo wakhe noma ungangomkhulu wakhe, ngoba kavele iy'ngane zizala zincane. So nje abantu abayesu abaye basensitive into engathi ishu. Mina nje iy'ngane ziqala ukubizwa ngomkhulu, iy'ngane okungezona ngisho ezakwami zey'ngane zokumakhelwane kangingenankinga. So abantu abayekubasensitive into engathi ishu, ngoba phela noma ungabizwa ngosisi mabe imanaje isihambile, ihambile nje ngeke ubuyele emuva. Imbimbi izobe isikhona, konke kuzobe sekukhona, impandla yonke into izobe isikhona. So uthi uzoloko ufuna ubizwa ngetshitshi uvele mina ngisomncane ube ugogo tshitshi, akusizi lutho lonto. Abantu abakuvumele nje ukuthi usuke ungabizwa ngoba udelelwa, usokuhlonishwa ngokwezinga osukulona. Ngiyabonga.
3: Ngibingelele sesidodo kanye nabalaleli bezwi loMzansi ebusuku. Hayi ukhuluma noBhenkosisi wangubane kwangcolosi phansi emshazi Jodi. Asaluzo daba lukasisi lo uphatheka kabi ngendaba yendlela abambuka ngayo bese bemusho ngayo, mhlawumbe ambize ngayo engakusho nje ukuthi nje ukudlulisa amazwi ukuthi

0: kwakho babazi bamezala thi ayibo ugogo kanjani ngoba wena sawukhulu siyasijomba le step sakuba ukhulu sizonke nje bonke abajahu bogogo baningi abangabogogo kwathi sebo ugogo bathanda ukuba ugogo kanti kuqala kukhulu sekhulu musuba ugogo ukuthi nje sikhulele elokishini lokishini asizange sifundiseke kahle ukwazi le meaning kagogo nomkhulu nokhulu nokhokho zonke lezi zinto manje yize kumikisekile nje umuntu nje when I feel like ukumemeza kumemeza igala elifike elithandwa uyena ngani yami ungaphatheki kabi-ke wena obothi ungathi uthi uyacwasa uyakwehlisa ngoba ubona wena ukhuluphele mhlawumbe ubona ungathi uretha komama right omunye akakudelele ngoba efuna ukuthi upick up ushintshe mhlawumbe i-dressing code yakho ubuke ngathi nawo isentweni kanti kukuwena kokunye komunye nje obunye ubaba wamenshina before ukuthi ngilina ngoba sebebiza ethi mama mhlawumbe sebebiza umbatho umama zikhona lezi zinto ngoba nami ngililanga ngikusukelwa nje umuntu nje ngithi ugqoke kahle nje kumama ofanelekile angibize ngomkhulu kanti vele ngabathwa umkhulu zikhona lezi zongibathwa sike abanye abangazazi ukuthi khona into ezinzinto eziyimfihlo imfihlo yasezulwini imfihlo abantu abangayiboni izinto futhi labo banganazo-ke izinto zeyimfihlo ezibonwa abanye abantu abanye babona babaphikise baphikise bathi hhayi soyayikho lento ngoba awuphiwanga leso sibizi sokuthi ubone into engabona abanye abantu ungaphatheki kahle kabi-ke ngane yami-ke isitshele wena ukuthi nje vele noma ngathi umama nje ungamnaki ukuthatha ukufakele uma uthanda umtshele ukuthi yazi lelo gama likamama ngilithande umtshele straight forward wayeka ukuthi wayeka from the word go qala laqaleni yabo umuntu umesheshe ekhuluma into ongayifuni musa ukumnika isikhathi lokubekezela gcuma uhlale umtshele ukuthi angithandi le nto ukuze iqhubeke ngoba ubona abantu abaningi nalo mfana lo mntana othe sezwayeka emsebenzini wayefane nje abagweme kusaqala nje bembiza ngomkhulu abagweme ungenzeka futhi na umbathe yikhehla nje bembiza ngomkhulu ngoba yena ngathi uthi akazizwa uwumkhulu mhlambe yena beqoka kahle i-dress code yakhe i-right kodwa kukhona enye indlela aboma ungenwa yikhehla ngelinango utholakala undonda ukhuluma i-BSC abantu baze babheke emaceleni ukuthi lepo sungeniwe ukhona okungenile ngiyabonga kakhulu lokuphawula ngiyabonga azosisho amen.
1: Sanibona nesi sidodo. Mina leyo yokubizwa ngokukhuliswe thiwe umama uanti thiwe yabo nje ifana ney'ngane zontanga ontanga bami abazukulu bontanga bami ngugogo nje uphelele ukuthi akunawo umzukulu kodwa ngugogo uphelele kwabanye obonayo ukuthi hhayi yabona-ke lo hhayi mhlampe wayengabe umagcini wasekhaya ngusisi wakhe nje kodwa athi ma ngingabi nankinga futhi ngiye ngithi uyangikhulisa ungenza iminyaka yami ikhule ukusho ukuthi ngifisele impilo ekuqaleni kodwa isaqala ngangingayithandi ngoba umuntu wayeyenza aye nomzimba yabo lento lokuthi kuthiwe ngoba nakho uyisidudla ngingamkhulu nakangakho kuthiwe kodwa uyisidudla ngoba uzoshisha uguge kwasho kacima uthi uma uthi usho iminyaka yakho hawuthiwe ngeminyaka ngakuthi uyasho kuthiwa kufanele ipho uyisidudla uzoshisha uguge hayi manje sengize ngisho lo ngisho nami kumuntu engimbonayo nje ukuthi untanga wami lo ngithi hawu wengane yami kuwukuthi omunye waze wangiphoxa wathi ehehe ngeke sisi ngeke awukwazi phela ukuthi ungibize ngengane yakho ithi mina hayi bo ingane yami kulungile noma okusalayo ingane kasisi wami-ke ngabe ngiyamlama ukube ngaba nosisi athi umuntu ngeke nje mina ngisangakushada nje ziyihlayo nje impela ngimdala kabi ingangiboni ngoba nakho ngibukeka ngimncane ngihleke yabo ngixolise ngihleke ngibona ukuthi hhayi abantu abayithandi leyo ukuthi ngithi ngiyikhulise kubona kodwa nje ngiye ngithathe ukuthi uyangikhulisa futhi-ke-ke thina esinemzimba awe ma ave bezenzela kodwa nje ekukhuleni bengingayithandi ngoba ngiyiwele mina nomfana kodwa bengimshiya ngamalengiso ngimshiya amalengiso nje bekuze kuthiwe uyangilama ngingakuthandi lokho ngithanda ukuthi kwaziwe ukuthi sowethu owele abangalingani futhi ngiyibona ukuthi hhayi ngimdala kunaye sithe sesina-21 wangifica umuntu wazi wangidlula bo manje sekungazi ukuthi umini engilama yena kodwa kwabasaziyo bayasho bathi heyi nina ngendlela ebengikhula nishiyana ngayo useyakushiya-ke manje ngempela.

0: ubhuti wakho. Ngithi mina kodwa nje ukusala usama wethu ungaphela wena ukhumbule ukuthi ubuyube nomzimba kunaye. Ukhule umdlula kodwa manje sekuyena ukudlulayo. Angikule age engikuyona u-45 years, anginankinga nje umuntu uma ethi anti, ngaphandle kwalaba abasuke bezokusho ngokudelela ngoba bakhona abachonzayo ke. Ubona ukuthi uyabona-ke lo siyacho yabo futhi khona ey'nkundleni, yabona ku-Facebook bayadelela abantu. Ubona ukuthi uyabona-ke lo siyangidelela-ke, siyangidelela nje. Sengathi ungaze umbuke ukuthi awuhambe uphinde ubukisise i-picture uma ungibuke kahle, ungangithathi kancane. Uyangibuka ukuthi ngingakanani kunawe, ubona ukuthi chaya ngeke kugugile kunami lo. Kodwa nje mina ngiye ngithi iyakhulisa. Khona umuntu okakusho ngobe kusho bakithi kumsulwa, uyakhulisa. Kodwa uma ungabe into ungayithandi, kumele umuntu umtshele ukuthi hayi cha, angiyithandi. Umtshele ukuthi ngibize kanje. Uma eqhubeka kusho ukuthi uyakudelela ngempela-ke. Osekumede matendeni.
1: Sanibonani emsakazweni Izwi loMzansi, ngiyabingelela. Ngingumuzi kaifani Bhengu wasendwedwe. Ngiyaluzwa udaba lukasisi, akungiphawule ngami. Lapho engisebenza khona kuyi-res, lapho kuhlala khona abafundi. Abafundi-ke labo okungama-students. Labafundi laba, abanye bangibiza ngobaba, abanye bangibiza ngomalume, abanye bangibiza ngomkhulu. Lokho kusho ukuthi abanye uma bengibheka babona umalume, abanye uma bengibheka babona ubaba, abanye uma bengibheka babona umkhulu. Angikhathazeki-ke ngoba kuseyingane vele, kodwa nabanye-ke sibe badala abama-cleaner, abanye u-admin, nowenzi no-maintenance kanjalo. Bangibiza khona nje nabanye abadala kunami, bangibiza ngobaba. Bahluleka ngisho na ukuthi bathi Bhengu. Lokho-ke akungikhathazi ngoba uma ubizwa ngomkhulu, akusho ukuthi uzophenduka uguge ube umkhulu. Futhi uma kuthiwa mkhulu kuwena, abanye abantu abaseceleni uma bekuzwa lokho bayabona ukuthi lo muntu lo akasilo, akekho ezingeni lokuba yikhehla ukuthi ngathiwa umkhulu. Akuhluphi nje uma kuthiwa mkhulu noma kuthiwa ma. Nkosi yami, lokho akusho ukuthi uzogugiswa yilawo magama asuke ekhulunywa. Kahle kahle uma ngabe indlela osuke uziphethe ngayo, ngenza umzekelo, ubaphatha kahle abantu labo, i-behavior yakho, indlela owenza ngayo izinto, uwenza isoko umuntu omdala, lokho kukubeka ezingeni lokuthi kuphume leli gama elithi baba. Mhlampe awubhemi phambi kwabo, abakuboni ubhema phambi kwabo, abakuboni mhlampe uxabana nomunye, kepha i-behavior yakho ikubeke ezingeni lokuba umkhulu, ikubeke ezingeni lokuba ugogo, ikubeke ezingeni lokuba umama. So lokho kusuke kukhombisa ukuthi wenza kahle emehlweni aba bantu. Lamagama nje lawa athi ma, athi gogo, athi mkhulu, ngiyawathanda ngoba asuke khombisa ukusihlonipha kwakho. Bheka-ke, akulula ukuthi umuntu nje ohlezi ethuka abantu, ethuka abantu ngenhlamba. Ngenze nje umzekelo, mhlawumbe umuntu ohlezi enza izinto ezirongi nje phakathi kwabantu, akuvamisile ukuthi lowo muntu abizwe ngubaba, abizwe ngumkhulu, yabo uvele abizwe ngegama ngenxa ye-behavior yakhe. So the more ubizwa ngala magama kuthiwa ma, kusuke kuyindlela abasuke bekuhlonipha ngayo, okuyindlela osuke iphethe ngayo. Usisi lwekukhulunywa ngayo angikaze ngimbone, kodwa kusho ukuthi kuyakhombisa ukuthi ungumuntu wesifazane oziphathisa kamama. Yingakho nabadala bethi mama kuyena, indlela aziphethe ngayo. Angimazi, kusho ukuthi uziphethe kahle emsebenzini, uziphathisa kukamama. Yebo, kunjalo nje. Ehe, kunjalo. Ilokho nje engingakuphawula. Ngiyabonga
2: sisidodo. Ngeke mpela nje, abanye abantu bayachwensa nje la mnyango. Awukwazi ukuthi ngathi ngikushiya ngeminyaka mhlawumbe emithathu noma emibili bese uzongibiza ngogogo, ungibize ngobaba, ungibize ngomkhulu. Kungithatha kancane nje lokho, ukuthi abanye abantu bayayisa nje. Khona abantu abadinga induku nje la mnyango ngokuyisa nje ngempela lokho, kungehlisa isithunzi nje. Ngoba yena uma sukubhekisa kuyena lokho, usumbiza ngogogo, umbiza ngomama, angeke athande okwata lashintshe ngisho ebusweni. So nje mina ngithi kweyisa nje, kunabantu abadinga induku nje ngempela la mnyango. Nyabonga sisidodo umusa.

0: ukuba ngicasula ngempela lento umuzi lo enandi emapulazini ngicasula ngempela lento.
1: Hey sabona Dodo njani? Hey mina ngazi Dodo ukuthi yini efunwa abantu kusasa kuzoba kuwelwesine nje Dodo nivulela inkonzo bonke abantu becela uNkulunkulu bacela ukuphila bacela uNkulunkulu abavikela abaphilise manje into engixakayo ukuthi uma ucela ukuphila uNkulunkulu why uma esekuphilisa ngoba phela ukwazi ukuphila uqhubeka ube mncane mawuphila mawucela ukuphila uNkulunkulu uzokupha ukuphila uzoba mdala ke phela angina ngibonje inhlamba ekutheni umuntu noma ngakubiza athi umdala umncane mina ngibonje ukuthi yini ebhlungu lapho ba into oyithandazela zonke insuku ngoba silala nje silale sicela sivikele usivuse kusasa nawe Dodo nje uqobo nawe uthandazela ukuphila nje awukwazi Dodo uzofuna uthandazela ukuphila bese ufuna ukungakhulu uzophila kanjani uzophila kanjani uma ungezu ufuna ukukhula hayi mina ngiyibonje ukuthi iphi nje inhlamba kuleyo nto hayi mina into engingayifuni wedodo mina into engingayifuni ukuthi inkosikazi ibize umkhwenyana wayo imbize ngomkhulu umuntu abantu bagana ngifuni ke lo dodo ngifuni lo nto mina dodo angifuni nje lo nto abazukulu nezingane zami kumele izingane kumele zithi baba abazukulu bathi mkhulu hayi umuntu ongiganila bese thi hayi wemkhulu wemkhulu hayi lo nto yangicandla udodo nje lo nto dodo ayifune nje lo nto lamakhosi azenza le nto hayi enza into embi kabi nje wrong le nto
2: Sangoma shaka galishia sabona sisidu ya baba sendla into zoom ai ngasenge ngathi kuzumela ngiqhamuka indaba isiphakathi ngiyezwa kodwa ukuthi indaba ekhuluma ngokuthi wena ubani kuphatha kanjani yabona le nto sisidoda la oyibona khona ngangibona ngisho noma sami nokusikazi sisiyakhokha ku spa yabona ngoba phesa shada sebancane thina uzothiwa hawu budi baba bani kodwa futhi uma uhamba wedi labe kuchaza khona nje ubani awu budi hawu siyabonga baba hayi bo sengiwubaba siyabonga mkhulu hayi-ke isibusiso-ke leso ave ngiyijabulela nekamkhulu sisidodo ngoba mina kumele kuvele ukuthi uNkulunkulu konje wakhetha bani ukuthi abantu abangena emkhunjini wasebenzisa umuntu omdala manje umuntu methi mkhulu nje kumele ngithi yebo yebo no wa ungibiza kamnandi nje sengishaye zonke iy'gaba zasemhlabeni mina ngangive ngijahile ukubizwa ngomkhulu ngisho ngisewubaba ngoba kwakuthiwa alikho ikhehla lakamasondo ekhaya babesho njalo kodwa sengiyawabotha khona halleluya glory to Jesus siyabonga hhayi wena uma niqhamuka ney'hlobo nje inganakekile kodwa iphenduke zibe yinto yangempela God bless you sisidodo. Hambe kahle bo. Hayi nesikhathi ophuma ngaso. Hayi hambe kahle kodwa uNkulunkulu khona. Usungayile disco phela. Usuzokhuluma izinto zikaNkulunkulu uzophuma uhambe kahle uziyongena ekhaya. Yikho into yokuhlupha. Begama lika Jesu. God bless you sisi wami. Sithanda isihlobo sakho. Amen. Hayi singomawake thina sijabula mawuthi mkhulu. Hey wesisidoda yabona mabe mina ngihamba nje emoto noma kanjani ngeke ngibuye mina ngabe bikho umuntu obhawile obona ukuthi kubona ikhehla noma yivele sengiyikhehla amen.
3: Alright, siyakhalelunye imzuzu ngaphambi kuthi kubumbani ihora leshumi nambili kumsakazi ezinomzansi kuna-98.0 FM. Ngiyanithanda kakhulu busuku uma bebuhle sihloko nesihloko umuntu mesuke ekhuluma ngento esenhliziyweni yakhe sibaluleke ngohlobo lwesimanga so nje azi ukuthi nalo sithumele namhlanje besibaluleke kakhulu nawe kungenzi njalo kwa 0746542460 ungithumelela udaba lakho olubona salihleli kahle ufisa ukuthi-ke lukhulunywe la emsakazweni 0746542460 ngiyanithanda kakhulu siyabonga nje umlaleli sekhona unkule uyalandela mina ngithi khumo okosuku Postman song for mama and then after that ubranduzo thi-ke come a little closer izokuthatha kubeke ihora leshumi nambili ngiyanithanda ubusuku buhle.

0: Sivuleke
1: Makadosha
0: Makadosha
1: Lipato
0: Lipato
2: Makuthetho bomnyama kuvela ukukhanya indlela zami mazivuleke indlela zami mazikhanye. Umkhuleko wethu ngiyohlezi ngikuthena nje ngiyohlezi ngikugcizelela ukuthi ngumkhuleko ke lo esingena ngawo siphuma ngawo la sibona

0: khona ukuthi no akusenzeki noma ngasakhuleke ukuthi nje makudede bomnyama kuvela ukukhanya ungena kuleyo interview ungena kuleyo moto yakho uyoyibamba uyongena emsebenzini uthi makudede bomnyama kuvela ukukhanya indlela zami mazivuleke indlela zami mazikhanye kwenti kule nkonzo ke esi kule month esiyona sinenkonzo yamakhandlela kaningi futhi ziningi inkonzo zamakhandlela babahambe ezohamba yozisa ebantwini la ubambe khona isibani sakho ngiyathemba uthi namanje ususibasele isibani sakho ngoba mina nawe sizokhuleka kusona okwamanje ngicela siye kuma testimonies uzwe nje ubufakazi kwabantu ukuthi lengelosi makadosha ibenzeleni okuphi uNkulunkulu abenzele khona hlala nje unethezeke
1: Kodwana nje uNkulunkulu wangisita bazalwane ngambona eTV wangihola enhlitweni yami ngakosa kwakuthi ngihambe nge eNasport bazalwane ngaya ngathola ukuthi office kuvaliwe Kodwa nabazalwane ngatimisela ngaphindze ngabuyela bese kutovulwa mhla ka 5 nangifika lena sport bazalwane ngathola sesibonisiwe bazalwane bengadilutho ngababe magadoshi bazalwane kodwa manje sesibonisiwe wafika wangilayetha ngalendlela lekangilayetha ngayo wanginikeza ikhombo bazalwane ngayithenga ikhombo ngafika ekhaya ngayisebentisa ngalendlela langitshele ngayo bazalwane Kodwa manje taguquka tinto ke bazalwane endzaweni yasemsebentini namanje inkosi ngiyasebenza ngisebenza 3 wemalanga bazalwane ngiyambonga kakhulu empilweni yami baye magadoshe ungathanga ngiqhubekisa kanjalo bazalwane ajinge anginikeza loligqobo lwakhe bazalwane ngiphile bazalwane ngoba ngingumuntu lo ngihlala ngibuthakathaka ngoshi inkosi busisi
2: Ekuthole bandleni bazalwane Ligama nginompumelelo ngakalibisi ngasendzaweni yasechepisi nami ngisukumela ukubonga amandla amprofethi wethu umakadoshi nengelosi yakhe makadoshi ethi umntwana nami ngifike naye eNasport lesikhathi kunenkonzo yaseNasport inkonzo yavula amasango agula kakhulu ngibona isimanga lesikhulu empilweni yakhe lo mntwana ngoba bekagula alahleka anokugula vele asanganelwa ingcondo kepha ngawabona emandla engelozi yamakhadoshi angisebentela umntwana uphilile ngibonga kakhulu nasekhayilami langihlala khona hey sebaqale kusho ukuthi hayi lo make uthwele lo sengiyabona ukuthi hayi cha ngisebentela egameni kaJesu ngiyashinga uSibusisi
3: mina ngifuna kubonga kulukudu kulukudu bazalwana ngibonga indzaba yemandi angisengathengi maproject nginatha mandi nabangena lapha ngivulela iTV ngihlala ngitinika isikhathi Mande mangisitile empilweni yami amel bazalwana Mande mangisitile nebatukulu babuyile bazalwana labanye bengabathi ukuthi bakuphi batukulu babuyile bangifonela bangiyendela konke sengiyayibonga lengilozi nanyalo nangibava bathi bakuphi kuphi kuphi kuphi ihlitho beyihlungu ngathi kanzi nganene batofika nini ngebathi te bathi bakhuluma ngenza bekuthi batala kamdlali ngajabula nanyalo ngijabulile bazalwana ngoba imali iyaswele yokuthenga ama-project Kodwa ngalamandi ngiyamcinisa bazalwane. Mandi nathani mina ngihlala nawo ebusuku sikhathini ngiyawanatha. Amen.
4: Nama naba. Uyindoni kuwe. Umntanakho. Okay. I saw same spirit esikuwe. Siphuma singena kuwe. Same spirit. Esikuwe siphuma singena kuye and the lord said to me I must pray for umntanakho because ngimbona eqala ukuhlanya ngimbona ezoqala ukulahlekelwa ikhanda
2: eh hey bonge bonge bantu bambonge baba bendaso angathi uthi indaba umprofethi engisithe ngosiyami ngisathi ukuthi ngenze njani ngoba bangela abantwana bathi mabafunza sebayoqitha
4: I need to help you because I saw lo mntana ngabona elahlekelwa ikhaya mayilahlekelwa ngekhaya ngambona emili ilonda umzimba wonke mayimili ilonda umzimba wonke ngazwa isifungo sisithi wena nenzalo yakho akekho umuntu ozokuphumelela. I saw a spirit so ufa. I saw ubumnyama. Ngibone abantwana bakho bonke belahlekelwa ikhanda. Wathi mangcwele mangikhulekele lo mntwana ngoba uba ngimkhulekele lo mntwana uzohlanya. Lahleke ikhanda, there is a spirit esingaphakathi. Kunezinto ezikhulumayo. Kunezinto ezikhulumayo kuye. Umzimba wakho uyabona ngaphakathi. I need to help her. Kodwa ukuze ngimsize kunomama bathathu ekufuneke ingelosi yami yongilwela kubo. Ngoba uthe umoya ongcwele mangibheke ekhaya ngifuna ukuzwe kahle mama ngoba le nto izongena ekhaya. Ngifuna ukuyongena ekhaya. Ngifuna ukuyongena ekhaya ngiyoqaqa isibopho ngiyoshaya izitha phakathi kwekhaya lakho ngiyokhulula abantwana bakho. Uyangizwa ngifuna ukukhuluma ngabantwana bakho
5: akade kuthi ngifelanele ngaka ngoba bathi ngiyakhuluma nabo bakithi kude nongisithawo angathi uthi ngifelani
4: awuzazi ukufela
5: ngoba bayasho phela ukuthi ngenteni
4: ya I want to help you ngifuna ukukusiza because kunento ezizokwenzeka manje ingilosi ithe kimi ithe ingilosi kimi kudala uhamba ufuna usizo kudala ufuna ukusizakala awusizakali kudala uhambisa abantwana uyobacelela usizo abasizakali abasizakali basizakali because lento iyangihlukumeza phakathi kwekhaya
5: kakhulu
4: iyangihlukumeza phakathi kwekhaya. Ubumnyama ukufa inhlupheko isilwane esilala nami abantwana abagulayo
5: baze bathi abantu sithwele
4: baze bathi abantu sithwele nenyonga ngilinde ngilinde mancinci mntana ngiyeza because kunento kufuneka siyambe siyoyikhupha phakathi kwekhaya kunento kufuneka siyambe soyikhupha masiyokhupha lento sibe sesiyibuyisela phakathi ekhaya sibuze bakanti nathwala nabe senithatha inyoka yenu niyoyifaka kubo ngoba kunomuntu okufushana wathwala ngani
5: amen
4: wathatha inyoka yakhe wayoyifaka ekhayeni lino
5: amen
4: manje ioperate emzimbeni wenu ivale yonke into ithi mangingabikho umuntu osebenzayo ithi mangingabikho umuntu ophumelelayo ithi abantwana abala ekhaya bonke abachithekelwe zizisu bonke abantwana balala nalento
5: amen ngiyafika ephusheni fike ngathi umuntu lowo ke wathandzana naye
4: impela iyafika ephupheni ifike yenzeni
5: ifike ifuna kulala nawo ucala beyilala nami kumarapati bese ngiyayibona ukuthi kuyinto lemoya bese
4: ngiyathanda yenzani ilala nawe
5: beyilala
4: hayi wena mani ungatsho njalo zonke inyoka ezilala nawe ephupheni zizofa namhlanje
6: Jesus
4: zonke izilwane ezilala nawe ephupheni zizofa.

0: izolo mzansi 98.05 ngathi ngahle umsakazo omphakathi 1 minute past 1 khumbula umhla 16 lapha ya kuncwaba a 2026 isikhathi ke sishoyo ukuthi cha asibambe ingoma sibe khona ke abaka wellness center emsakazweni izolo mzansi 98.05 ngibingelela lapho ngasekhaya ugogo nomkhulu ubaba umama umalume malume kanye kade wethu mfo wethu ushana kalume nje siqale kanje ngokubingelela kuqala naseke siyakubona ke abaka wellness center ngendlela yakho na asenze kanje singaphula simaseko nje isikhatsi sabo njengamanje singalenzi nje iphutha lokulisikhatsi sabo asenze kanje na ke molweni ekhaya
1: Sawubona.
0: Yebo njani ba?
1: Kephile kaunjani?
0: Ah kephile saka masingezwa nina.
1: Ngibonza amehlo amavule.
0: Yini bokuyini kwenze njani vula amehlo?
1: Ah mfethu amehlo avule.

0: Tonga, umvuzo
1: mfethu. Unyakaza bo, hello.
0: Hayi mfethu, mfethu umvuzo. Phela ikhona ikazi ukulala.
1: Ngiyakazisa nje yini kega yakho.
0: Ngiyachazela, ikhona ikazi ukulala kodwa ke ngoba sesikhona, ngoba sesivukile khululeke. Yes. Eh lento esizohamba nje izonyamalala manje yaqonda yes ake ngiqale nje qhawe ngithathele lithuba budu wami ngibingelele umlaleli wezi lomzansi siphinde sibonge uNkulunkulu kakhulu ngalo lusuku oluhleka ngaka nomusa nje asesenzele wona ukuba siphinde futhi ke sibe ndawonye. Igama lami ngingu Lady M kwa Unica Wellness Center njengoba uqhawe seshilo sesizohlala nawe nje kusukela manje sibheke ihoreni lokuqala sizokhuluma izinto ezithinta ukuphila kwemindeni.
1: Injalo nje daba mlale hlala kunyakazi ibona umsakazi wezulu omzansi uzokuphila kubona ke akaba abakwa Wellness Center uzokuthola ukuphila kuhlezi ke kukhona ukuphila kubona ke
0: iqiniso baba into engithanda mhlawumbe ukuthi sike sikhulume kuyona sizongena nje naseyigulweni ngoba nalokho kanye kokubalekile silana nje ingenxa yokuthi ke imiphefumulo yethu iyagula imphefumulo yethu ilangazelele ukuphila ilangazelele ukuthula and iqiniso la qhawe lithi abantu abaningi babalekelwe ukuthula enhlizweni zabo uyabona uma ngabe sikhuluma ngokuthula sikhuluma ngento esingasayazi and once kwathutha lokuthiwa ukuthula enhlizweni yomuntu ngamunye kubaleka ukuthanda abantu kubaleka ngisho ukuyithanda yena uqobo uyabona uthola ukuthi uma ngabe sikhuluma ngokuyithanda wena uqobo ngangitshela omunye ngithi mina ay angi understand ukuthi umuntu wesifazane uphuma kanjani endlini ungajika ngesibukweni uyabona usethi yena ayi mina nginendaba vele ukujika kwami esibukweni kuyongisiza ngani iyasibulala lento abantu besifazane kuyinyanga yethu yokwazi ukuthi ukujika esibukweni sijikela abantu besilisa uyabona iyasilimaza kakhulu into ebalekile kuba awukwazi ukuyesibukweni ngoba uthi uyela ukuthi kufanele kube umuntu wesilisa okubonayo kodwa iyesibukweni ngoba kufanele ukuthi uzibone ubuyise lokwakwethemba kwakho ukuthi usengubani ngoba uma ngabe ungeze ujike esibukweni uzolahlekela ukuthi kambe wawubani uyabona kunekhathi la kufanele ukuthi ngaso sonke isikhathi khumbula ukuthi kambe makhulunywa ngo lady makhulunywa ngamaxoli kwakhulunywa ngubani kwakuyintokazi eyayinjani iphupho layo elaliyini yiziphi izinto eyayizifisa kodwa wena uma ungeze ujika esibukweni uzoba nenkinga lahlekela yona yonke lento othe ukhula wena wazifisela yona ngaso sonke isikhathi ngenxa yokuthi ke le uvele wayithatha wayinikeza abantu besilisa badlala ngayo abantu besilisa bayidonsa bayidephula bayidephula wavele wayibona umuntu osodephuliwe nje singasekho isidingo sokuthi ungabona ungame esibukweni uzibuke maqede bese ubona wonke lamasikazi yaqonda so ke okubalekile ukuthi uma ngabe ufuna uthando komunye umuntu especially kumuntu wesilisa make sure ukuthi lento oyifunayo nawe usenayo ngenxa yokuthi uma ngabe ufuna into kanti kwa wena leyo nto leyi isithuthile kuwe ayisekho okwazi ukuthi angeke lelo thando uzoluthole ngenxa yokuthi wonke umuntu ozofika kuwe athi uzodeliver uthando uzovela athi hayi wrong address le uyabona akuyona into mina engithunywe kuyona ukuthi angizohlala khona uma ngabe kuthiwa mina thando angilethe uthando kulomuntu inkinga yakhe akangamukeli nje uyabona lento yothando angiyitholi kuyena angiyamukeli so mina thando ke ngizohlala kanjani avele uthanda ayiqoqela imithwalo yakhe naye enze njani ahambe bese kuba sengazi ukuthi yini kube sengazi ukuthi manje yibhadi lokuthi kanti mina why ngaso sonke isikhathi uma ngabe kufika abantu afika umuntu isonto elilodwa afika amasonto amabili avele ahambe umuntu yingenxa yokuthi kwawena uqobo lwakho kade wagcina ukujika esibukweni kade wagcina ukuthi ubuyise ukuzethemba kuwena and le nto engiyishoyo ngiyisho kuwona wonke umuntu nawe umuntu wesilisa siphume enyangeni yakho sisho njalo sithi ukuzethemba kwakho makubuyele kuwena ubuwena bakho awuwena ngenxa yamantombazane uma ngabe nje wazi ukuthi useyiphi insizwa eyayimisele ngani nasempilweni still nangalokho futhi usengaba nakho beside ukuthi intombi nayo noma unayo sibe neshwa lokukhohlisana sibe neshwa

0: Kwa lokwazi ukuthi usuke ungaphelelanga uma ngabe kuthiwa umuntu wesifazane awunayi yebo kuyiqiniso uNkulunkulu uthe masiganane futhi wasinika lelo lungelo lokuba sishadane sihlale ndawonye sakhe imindeni sandise futhi nemindeni kodwa okubalekile konke lokho kumele kwenze umuntu onobuhlakani lokho kwangempela ngoba uma ngabe sisiqale leyo nkonzo yokwakha imindeni wokwazi ukuthi izinto eziningi senginikele enkosini ukuthi nakho njengamanje kufanele ukuthi kwenzeke inkosi uhambo lwami selula yilona ke engidinga njengamanje ukuthi wena bese ungiphathela lona namhlanje sibona into engifuna kakhulu sidlule kuyona leqha ukuthi
1: yes
0: angazi ngithula nje ngiyayicabanga le ukuthi mhlambe eminye yemishado yethu mhlambe eminye yobudlelwane bethu ayihlali noma ayivuthwa ngazi ngayibeka ngayiphi indlela ngenxa yokuthi mhlambe even inhlonipho yabazali sesiphelelile thina uyabona le eyokuhlonipha angiyazi ukuthi bayithini uyazi ukuthi bekade ngisekhaya uma ngabe ngisekhaya ekhaya kukhona abantwana I used ukuthi uma ngabe ngiye ekhaya bese ngibathatha abantwana ngibahlalisa uma sengizohamba why ngibahlalisa phansi ngikhuluma nabo yingenxa yokuthi sebehlala nomuntu omdala oma wami ngithi mina kubona abantu bami ngifisa nazi into eyodwa ukuthi indlela uma asikhulise ngayo iyabukeka ishintsha endleleni nina nikhulisa ngayo isizathu salokho kakhulu ukuthi nina senaba yingane ezikwazi ukuphendula senaba zingane ezikwazi njalo ukufuna ama clarity kubazali
1: uyayiqonda
0: lonto le ngithi mina ngamaboma ngithi niyambona kokwenu ngiyamxosha ngitsa kahamba yolala ngifuna ukusala nani bese ngiyanikhumbuza ukuthi thina sikhule kanjani uyayiqonda lonto le ngithi mina ngifisa ukunikhumbuza ukuthi uma sikhuluma ngalento ye sharing besikhuluma ngani ngithi mina nodadewenu ngisho udadewethu lo ongelamali ngithi bekade sishare nabo bonke nabangasekhe emhlabeni oma benu bekade sikwazi ukuthi sishare thina sishare ngisho into esidlayo uma sike sahamba sabuya esikoleni sathola ukuthi esikoleni kunesinkwa mhlawumbe ama slices awu 4 nathi so 4 asokwazi ukuthi umuntu nomuntu uzothatha ucwezo olulodwa asiphilanga ngalendlela yokuthi uma ngabe sithole 4 slices kusho ukuthi obuye eqala kufanele ahlofuze lonke lo lucwezo kodwa obuye eqala kufanele abheke ukuthi okay njoba sengibuyile ukhona yini omunye oke wabuye uyayiqonda lento le bese thola ukuthi no abakabuya abanye kodwa imini sengibuyile njoba bengabuyile kuyacaca ukuthi abakahle uyabona njoba bengakadli kusho ukuthi njoba ngithola izingcwezi eziwu-4 zezinkwa nathi siwu-4 kuyomele ngithathe ucwezo olulodwa lolo ngizoluhlephula ngisho ukuluhlephula ngoba ngilwela naye udadewethu ukuthi akabe na something esiswini sakhe angingabi ukuthi mina ngingugombela kwesami njengoba sengibuyile uyayiqonda lonto le ngithi number 2 angizazi lezi zinto engikhuluma ngazo noma izinto enizenzayo noma izinto eningazenzi ngoba mina ngihlali naye and number 2 lento yokuthi uma ngabe kukhona into emnandi mina kuyomele ngiyifihle ngiyifihlele mina ngizuze mina ngokumnandi ngokuneshukelana ngingamhlephulela ngomunye umuntu anokwazi abantu bami ukuthi kuwrong anokwazi ukuthi leyo nto leyo thina sikaze sikhuliswe ngayo njengoba nani singanikhulisi ngayo ngikusho lokhu ngoba ngihlali nani uyabona ngikusho lokhu ngoba nihlali nani ngikusho lokhu ngoba amathubo ukuthi isikhathi esiningi ngibe nani ayabe mancane kakhulu and ugogo ngiyazi ukuthi uma ngabe khuluma nami niyezwa bese nithi osalo salo bambiza kanjalo osalo salo yeqonda lento yokuthi salo salukazi it's like nina niyateketisa nje umuntu lo eningayithathi serious into enishoyo uyabona ngenxa yokuteketisa amagameni sengitshela lo omdala kwentombazane ngithi mina wena omdala wentombazane sesiyazi like ukuthi unengane kodwa iboyfriend yakhe asidingi like uyayiqonda lento le ukuthi wena unomntwana and waba nomntwana wathola umntwana endaweni lokho achaza ukuthi kufanele iboyfriend yakhe izongena la ekhaya and worst part ingena nje kunanogogo uma ngabe kuthiwa kulethe something ngisho noma ngabe ithumele something ayingeni inengane ngempela kodwa ayingeni la ekhaya why ingangeni la ekhaya ingoba ayisazi lutho ngayo ngaphandle kwengane
1: exactly
0: uyayiqonda lento le so ke uma ngabe kunjalo ngiyamtshela ngithi

0: ngoba wena ubaba wakho wayethumela wayingangeni la ekhaya. Kwakuthi uma efikile ngwaleko Swatini afike la ahlale kubangani. Yes, alale kubangani. Ngisho intombi yakhe yayithi miphekile ishushumbisa ukudla ithi sisincela ungihambisele ubaba kaSibanibani ngoba ukhona kodwa umama wayengekho. Namhlanje bazalwane I wish ngabe ngikhuluma nabantu abangangami. Ngoba namhlanje abazali bethu sibabuka sengazuthi abanawo umsebenzi walutho. Mhlamba ngizokhuluma ngezinto ezi-10 namhlanje kodwa ngithe angifuna sizokhuluma kakhulu ngendaba yenhlonipho ukuthi lenhlonipho yayisisilahlekela kangaka kwenzakaleni. Laba bantu esibakhulisile basikhulisa thina ngendlela ehlukile kungani manje sibathatha ngalendlela thina esibathatha ngayo siyabona yini ukuthi mangabe sibathatha ngalendlela esibathatha ngayo silethela amashwa ngisho emishadweni yethu sileshela amashwa ngisho emijolweni yethu ngenxa yokuthi phela umshado bazalana uqale ethandaleni kwabantu privately. Yayiqonda lonto le. Noma ngabe kuthiwa ke singayithatha leyo sibize ngomjolo, sibize ngomathandana, kodwa namhlanje abashadile baqala khona lapho. Baqala bekhokhoba uma ngabe kukhona izinto ezithile, bayazi abanye abantu besilisa bangilalele. Kukhona babethelwa ngisho nangemichamo yabo omama lapho. Uyaqonda? Ngani? Ngoba babeyocutha, becuthela ithandwa zabo ukuze kube khona ama signs ukuthi sesikhona. Yayiqonda lonto le. Lalela Sibanibani ngalezi khathi kuyoba khona ukunyakaza nje kwesihlahla esinomoya ongasiqondi kahle kanti kuyobe sekuyimina lo but yini thina siyenzayo namhlanje sidedela amasokethu angene emakhaya. Uma ngabe isoka lakho wena likudinga kufanele liyozingenela ekhaya phakathi kini emzini wendoda emzini womama wakho nobaba wakho bayongena abantu besilisa bazofuna wena. Namhlanje ukuxabana kwethu njengesoka nentombi iziyothinta abazali namhlanje ngikhuluma khona abazali abangekho emhlabeni ngenxa masokethu. Kungani labazali bengekho emhlabeni ngenxa yethu angikusho lokho. I'm sorry uma kuzohlala kabi. Into edala ukuthi abazali bethu abanye babo namhlanje bengekho emhlabeni yingenxa yethu esahluleka thina ukuhlonipha abazali ngendlela ayifanele. Yingakho namhlanje nganele mina ngaxabana nesoka lami, isoka lami lavele la decide ukuthi uma ngixabana nayo ngihlale ekhaya, uma ngabe lithi liyangifuna ngithi angizuphuma, likwazi ukuyingenela likhomba abazali bami lithi ngifuna uqodli. Uyayibona lonto le. Uma ngabe isoka lakho lukwazi ukungena kini ngenkani likhomba abazali bakho ngendluzula, likhomba osisi bakho ngendluzula, uqonda ungitshela ukuthi uyoshadaphi. Uqonda ukungitshela ukuthi lona lelo soka liyoba yini nomfazi ngelingilanga. Ngoba le ndoda lo muzi elingena kuwona umuzi wendoda lowo. Uyayiqonda lonto le. Umuzi wendoda awukwazi ukuthi ungathi emzini wendoda uvela ufuna uhamba uyofuna indodakazi yakuleyo ndawo le. Awukazi ukhiphe lutho, awukazi ngisho noma ngabe kuthiwa futhi usukhiphile kodwa akuyena indlela yokulungisa izinto.
1: Yebo.
0: Bantu besifazane ake sihlukaneni nokujwayeza abasoka bethu sibajwayeze kabi namakhaya kithi. Ngoba once saqala sibajwayeza kabi bayakhohle ukuthi bangobani.
1: Exactly.
0: Uma ungumfana okhuliswe kahle angeke uze ungene ekhaya la ntombazane yofuna intombazane. Mina ngangazi ukuthi kuyathunyelwa. Ngangazi ukuthi uthumela ingane ethizeni uma ngabe ubona ukuthi uthe uyadlula wabona ukuthi kufanele ukuthi mhlawumbe ubone umuntu wakho. Thumela ingane uyoyibuzisa. Futhi naleyo ngane eyoyibuzisa iyosola ukuthi hayi cha kusho ukuthi ukhona ngaphandle. But siyakwenza yini thina namhlanje? Bangaka abazali abadutshulwa amasokethu. Abazali bayohlezi njalo besivikela abazalwane. Bayosivikela senze kahle, bayosivikela singenzanga kahle. Yingekho namhlanje beshawa amasokethu ngoba basuke bevikela thina. Angithi thina futhi uma siye lapho sibuya sisho sithi hey ma iboyfriend yami iyangishaya iboyfriend yami ku 1 no 2 no 3. Yumina ukuthi mangabe sifikile kini kufanele ithi ayiphuma wena uhambe uyoshawa. Akakusho lokho umzali.
1: Yeah.
0: Kodwa wenze njani uyathi akekho umntanami. Angimazi ukuthi ukuphi uhambile. Umetha ngeke umntana mangimazi ukuthi ukuphi uhambile. Uyashawa ngempama shayelo wena. Owahamba walanda utaku le. Wahluleka ukuthi utaku lakho bese uyalimela. Namhlanje utaku luzongena ekhaya luzoniphatha. Bazalwane,

0: zingabonakali yizona eziba namandla kunezinto ezibonakalayo. Yingakho amazwi aye abe namandla. Amazwi angithi ngikhuluma nje izwi angikhombisi lutho.
1: Impela.
0: Exactly. Yes. Siyalikholwa kakhulu izwi. Inkinga yethu weqhawe sihambe saze salahlekela na ukholwa izwi.
1: Hey.
0: Uma kufika umuntu wesilisa kimi, oh ntokaze enhle ndoni yamanzi ngaze ngakuthanda ngowapi? Ngingowa kwasibanibani kwasibanibani kwasibanibani. Oh okay. Yazi ngaze ngakuthanda. Uyangithanda yes, ngikhombise. Namhlanje ungikhombise wethu wokuthi uyangithanda, kufanele uqhawe akhiphe imali anginike ukuze angikhombise ukuthi uyangithanda.
1: Ayayayayayayaka.
0: Kuqala ungikhombise wakuba ukuthi uye ekhaya.
1: Yeah.
0: Mina ngifuni lutho lakho kodwa wena hamba uyokhombisa abazali bami ukuthi ngithanda kangakanani. Aba nenhlanhla yeduka angazi nami kwakuthweni ngalo.
1: Okay.
0: Ngibe ulo muntu nje uyabona ovela ukhule serious angazi kanjani. Kodwa ngiyalikhumbula.
1: Ukhule ngezinto
0: lezi. Ya ngiyayikhumbula lento yabona nje lento ukuthi hayi ngebhadi ke ubaba.
1: Yeah.
0: Wavele wayiseyahamba emhlabeni. Iyaqonda lento le. Kodwa futhi ngangiseyingane nangaleso sikhathi.
1: Yes.
0: Ekubeni kwami ingane kodwa ngiye ngihlale ngikhumbule ngithi ngiyingane nginjalo babe umbono umfazi lapha.
1: Yebo. Khona ke ibonakala.
0: Khona lento eyayibonakala. Kwamina ngangaqonda ukuthi kwakuyini.
1: Yeah.
0: Yayiqonda lento le.
1: Ubukhosikazi bukhona.
0: Kwakukhona ubukhosikazi laphana. Ngini kwamina ngingazi ukuthi ngenze njani.
1: Yeah.
0: Lo muntu uthi uthanda lengane ngathi hamba ekhaya kanti uzoya. Yabona?
1: Yeah.
0: Kanti ngebhathi uzoba sengozini emoto adlule.
1: Ish. Yeah.
0: Ngase ngihlangana no Messi no baba.
1: Athola futhi right
0: one. Exactly.
1: Yeah.
0: Ubaba futhi nakhona ngaze ngisho naye ungafunga ukuthi kwakuyisoka lami lokuqala. Ngoba ayikho into eyayenza singawuhloniphi umhlaba. Yeyibona lo nto. Ayikho into eyayenza singawuhloniphi umhlaba.
1: Yeah.
0: Uma ukwazi ukuthandana nomuntu esikoleni nize niyoshada. Hayi ngoba ningeyinkingi ningenazi inkinga niba nazo. Hayi ngoba ningahlukani yahlukanana kodwa athi uNkulunkulu ngibekile lento phakathi kwenu.
1: Exactly.
0: Inhlonipho iqala kithi. Ekuzihlonipheni thina sihlonipha abanye abantu abaseduzane nathi size siyohlonipha ekhaya. Namhlanje kunabantu abanyamalele nje ekhaya bashiya ingane ingane ziyakhala. Uma usunengana unyamalala ekhaya encelayo.
1: Shu.
0: Uthi ayinceliso bani? Ugogo. Bantu besifazane. Uma isoka lakho likwazi ukuthi unengane encane and akuyena ubaba wengane uma ekubiza uhamba nengane yakhe. Ngenkathi ethi yazi Lady M ngikhumbule ngicela uyazi ubaba wengane ukuthi unengane qukula ingane uhamba nayo wena uhlangana nesoka engileyona ubaba wengane lithi ngikhumbula uzoshiya ingane encane uyahamba uyendodeni angiphindi le uhlangana nomuntu wena wesilisa uyakwazi ukuthi unengane encane encelayo enganceli kodwa esadinga iguidance yakho even ebusuku makuthi ayimbathanga idinga ukuthi wena donsi ingubo enjani uyimbathe lithini isoka lakho lithi ngiyakukhumbula woza sithando sami ushingana amathumba akho uyendodeni ongayazi ngoba ithe le ndoda ikuthanda ngaphezulu kwengane yakho
1: ayo
0: imake uma ngabe kuthi ucabangisisa kahle lo muntu uyakuthanda
1: Ayikhohlwa.
0: Ayikhohlwa abazalwane khohlwa. Singakhohlisani nje. Sibadala kama singaka.
1: Yeah.
0: Lo muntu uyakuthanda yini?
1: Ey,
0: lo ngakushisa ingane ingancela ubusuku bonke. Ayongcela yena. Angithi uyongcela yena ngikhuluma nje. Uyobamba leli bele lengane yakho.
1: Eliphumubisi.
0: Eliphumubisi.
1: Hey, madodana.
0: Uma ngabe usuhambile, you think ukuthi le ndoda ibona unkosikazi? Unkosikazi oyoshiya ingane zayo ihambe namanye amadoda. Ngoba i-discipline iqala lapho phela. Awusana sami ngiyakhumbula.

0: Oh, ngiyakhumbula nami. Hawu ngizokubona kanjani? Kodwa ungayisho kanjani lento ngalesikhathi wazi ukuthi kunengane?
1: Mhm.
0: Uthi ngizishiye nobani? Uma ngabe qhubeke khombisa amagama okungahloniphi ukuthi uzele mshiye.
1: Yeah.
0: Yabona le yayixoxisa. Ayi agisha nje leyo.
1: Hey, madoda.
0: Yebo lento le. Ayi agisha nje leyo. Ukuthi wena uzolwa nami ungilwela ukuthi angikubonanga ngenxa yokuthi izingane zami zizosala zodwa.
1: Mhm.
0: Yangizwa umuntu osifazane kuyinyanga yethu. Ayixabanisi nje leyo. Futhi yenza ukuthi lo muntu umiyeke uinhliziyo ithi kha ithi ngenze kahle Jesu ngakhetha abantwana bami kunalendoda engayaziyo. Yayingakhethwa ngani yona sonke lesikhathi fanele izokhethwa yimi nginengane.
1: Mhm.
0: Mm. Abanye abantwana sibathole kanjalo qhawe.
1: Yes.
0: Sabathola nangobudedengu bokushiya ingane soyolanda abanye. Sayibuyisa nalesi yilandile ingane sayilalisa la saphinde sayishiya sayolanda ezinye ingane futhi sabuya nazo. Ngenxa yokuthi nje sihluleke ukukhipha izwi lokuthi ungabantu ushiye mina ukuthi uthi ngishiye abantwana bami ebusuku. Lezi ingane ayitholwanga emini zathola ebusuku zashiywa.
1: Mm.
0: Kanti kuyolandwa ezinye ziyabuya.
1: Mm.
0: Siyayidinga lento yokuthi into engiyinqabayo nginqaba into engayiqhenya yini ngayo noma cha. Sinqaba into engingaziqhenya yini ngayo noma sinqaba into engeke ngize ngiziqhenye ngayo. And uma ngabe wenze into engeyinhle ekushiya uguilt uba guilt impilo yakho yonke ubone ukuthi kwalolu thanda lisaphelele.
1: Yeah.
0: Yabona uma ngishiya ingane ngaya kuwe kade ngikutshela ngithi kunengane kodwa wena waqhubeka uwenzela leli soko lokuthi aliqhubeke likuthande kodwa unembezwa kusuku usuvelusi ungasamthandisisi lo muntu kodwa usungcengile uncenga ukuthandwa ngoba wena uyishimane sentombazana ngingamane ngibe yishimane sentombazana uma ngabe uzithola uziqhenya uzazisa ukuthi wena ubani wakwenu ziqhenya ukuthi uyishimane ngoba o good for wena usendleleni.
1: Yeah. Yeah.
0: Mawungabe uvuma zonke nalangafanele ukuthi uvume khona. Yingapho siend up sithatha amasoka ayolimaza abazali bethu.
1: Mm.
0: Yingakho siend up sithatha amasoka azongena ngodli ekhaya. Mm. Azofuna wena phambi kwabazali bakho. Izingane ezimbi ezingahloniphi zabantu besilisa.
1: Mm.
0: Mm. Eyifuna abafazi egcineni.
1: Yeah.
0: Kodwa uzuhlonipha umuzi wendoda.
1: Eyihimbi lonto. Ey.
0: Uma ngabe ukwazi ukungena kanjalo, ngisho usuganiwe umuzi wakho awunasibusiso wangena emzini yandoda wakhomba abazali wena, wakhuluma amazwi, wangaya ngisho ukuxolisa mhla usushadelo. Kunabantu namhlanje izinto zabo ezingahambi kahle and abaqonda ukuthi azihambi kahle ngobani? Wathukuma wentombazane engenzanga lutho. Ayi mina ke bazalwane ngisho ukuthiwa wenzeni uma wentombazane kodwa ke awukwazi ukhipha inhlamba ukhiphe umuntu omdala.
1: Yeah.
0: Awuleyo nje futhi nakumina ngeke nje siyesihlale phansi siyagwishe.
1: Mhm.
0: Ukuthi lokho kuchaza ukuthi ngilokhuze yini. Yazi ukuthi kade ngisekhaya.
1: Yes.
0: Uma wami ke bandla usethe ukukhula khula yabona usekhulile uyabona yini uthi semdala and isaba nayo ke lenhlanhla yoku understand ukukhula komuntu omdala nane behavior yakhe yabona noma ezinye izinto ubonte yazi ziyayishaya inhliziyo kodwa bese ushesha uya understand ukuthi usekhulile ekhaya ke kusemakhaya ke umuzi nje omkhulu onegceke likhulu futhi yabona so kukhona le party le ephambili iphathe phambili uma ngabe kuthiwa kunemshado noma ke noma ngabe kuthiwa yini ihlobo lwento engase yenze kume itende yabona so bese sithi kumanga ngoba kukhona into esihlelayo for a yakhe sithi kuyena udadewethu lo omunye uthi sicela ma ungayilimi le ndawo esefront angithi indawo esefront uma kuma matende isikhathi sininkuma lapho uma isilinyiwe ikubanzinyana yabona noma itende lingama kodwa izitulo indawo yangasekhaya indawo enhlabathi
1: okay
0: kodwa izitulo zingagcina ziphuka phela ngoba ufaka isitulo phansi liyathi yatsheka sibheka leceleni liyaqonda
1: yeah
0: ay ngithi ngihleli ngisekhaya ngilanda udadewethu ke besivakashela uhlala le mazweni.
1: Okay.
0: So sesivakashele ke ngisekhaya ke manje ngimlandile. Tuesday ekuseni kungena ugandaganda ka ru athi uyangena ugandaganda athi mama hey bayaphi lapha?
1: Yeah.
0: Baya babizo bani? Hey mina ngikaze nje ngisho ukuthi abantu bazolima bese ngiyagijima ngendlini ngise iphela nanga uma wakho useyayikhuzisa. Kube sengathi akazi ukuthi kunabantu abezayo abazolima.
1: Yeah.
0: Ayisithulele nje.
1: Mm-hmm.
0: Ngithi ngiswa ngithi mina ayibo ezanele. Nakho becosha i like sort of ezingalimazi ukuthi kungalimeki kahle ogandaganda. Kuyalinywa yini futhi phambili athi hawu uma nje ngikhulume naye kahle. Ngathi le ndawo ephambili ngicela ukuthi angabe sayilima. Ngathi mina oh okay. Hayi sengingakapheli ngisho 2 minutes la sengenela igeja la gandaganda. Shaya yona le ndawo lesithi ngalini.
1: Okay.
0: And indawo like enhle lihligceke lasekhaya yabona nje yonke into iba kahle. Ayashaya indawo. Hey umile kuhleli kuvrandi bese ngiyaphuma ngithi hawu saluka sam. Wawusu spoilela i surprise ethu kanti kwenze njani? Surprise yani. Kuthi mina hawu ma. Cha angisiphele nami phela ngifuna ukusho ukuthi kahle kahle sifuna ukwenzani. Ayi mama maliya ndawo phela like u spoil surprise bengamele le ndawo elimi. Ah mama vele ayongena ekamereni akhala.
1: Ah bandla. Awukudala.
0: Haw uzalel uyabuza lokhu haw xoli. Kanti wena usutheni manje kuma?
1: Ukuthi
0: mina ngitheni? Uyi uthele niyangihlukumeza ish ngithintele
1: ngokuhlukumeza
0: ngibele ngithintele ngokuhlukumeza ngikhijibe ngendlini ma kwenze njalo mina nithi ngithi nithi nina angalibi lapha phambili sivele sibukane lozane sihleke bezuthina hawu ma manje usungaze ukhale ukhaliswa yileyo nto leyo angithi futhi nina uma ngithi ngithi nina yabona ukhuluma like uyabona ukuthi sekubuyela lapha emntwaneni inyembezi yena always ehlezi sekude bese ngithi mina eyima kodwa yazi sometimes sekuba nzima nokukhuluma nawe umuntu unede akhulume nawe wena uvele njani ukhale yime yangilimaza into emkhalisayo uma ayikho ukhaliswa ukuthi sithi ugandaganda ungalimi la sifuna ukubeka khona itende lomcimbi
1: thi
0: uyayiqonda
1: yes.
0: Lonto yeah. Leyo asimtshela ngavele ukuthi elana
1: yeah.
0: Kodwa manje inhliziyo yami yabuhlungu ngalendlela ukuthi usuke mdala kodwa usuke wakhipha le gama ukuthi niyangihlukumeza uyayibona
1: yeah.
0: Lonto leyo as much deep down ingekho into yokuhlukumeza kodwa angiyazi feeling yakhe ukuthi lento uyisho kuyiphinto uyayiqonda
1: yeah.
0: Lonto le kodwa ikhona ke into engiyithande eyangilimaza lento ngathi oh god
1: yeah
0: angikaze ngicabanga ukuthi umuntu omdala angakhipha igama kumina athi ngiyamhlukumeza yangidla lento ngalimala ngahlala ku sofa ngezwe inyembezi ngahlala ku verandah ngezwe inyembezi igcwala mina
1: yabafanele
0: kithi mina ish uma lento uyibuke kune imagine ngoba thina sikhuluma ngendaba ye surprise party yakhe so njoba sihlela lento sinendlela ukuthi asifuna ilime leyandawo kodwa yena uthi niyangihlukumeza ngoba nifuna ugandaganda uhambe lapha
1: nidlala ngami
0: nidlale ke nithi mina ngilime usho ngemovie yathi lingakanani nithi ngilime mina niyangihlukumeza eyingalinyazwa igama lani lokuhlukumeza but into engayithanda ke sesihamba sesiqeda ukuthandaza uyangibamba uyangihaka uthi xoli ngiyaxolisa
1: awu
0: ngikhiphe igama elimbi lokuthi niyangihlukumeza kahle kahle angikhaliswa ugandaganda usisi wami uhlala eFrance befike nengane yakhe uthi ngikhaliswa ukuthi umntana museya hamba
1: ubhanga manje
0: lalendini manje afuna ukusho ukuthi ukhalela lo kahle kahle kodwa manje usesizakele ngoba usethole leligama usethole lento engingabukeka sengathi manje yamkhalisa uyayibona lonto le uthi ngiyaxolisa mntanami kahle kahle angikhaliswanga ukuthi nithi kungalinywa ever since vele izolo bengi emotional ngenxa yokuthi ingane yami sibuyela kuphi eFrance yabona well say understand kanti vele bese ngishilo nozane ngathi lalela indaba kahle kahle ayikho la kodwa manje nali igama so nginalento ke yokuthi ke kubantu ke abakwenza ngempela lokho bona ikhona yini into abayifilile njengale mina engiyifile engiyifilile nakuba bengazi ukuthi akunjalo kangakanani laba bakwenza ngempela kuhlukumeza abazali.
1: Eish.
0: If ngigule kanjeyana ngomzu.

0: nathi thina abantu abasha nambe lesikhathi
1: eish
0: ngoba thina ku singogcina thina
1: eish
0: kodwa egcineni sidinga ama blessings wabo
1: yeah
0: yingakho abanye bethu ba end up enamhlanje bashadelwa abazali bengazi ngishukwazi sebe seyinkingeni sebedinga abazali kunezinto ngisho abazali singabahlehlisa kangakanani kodwa egcineni zifuna bona Ngiye ngithi ingakho kakhulukazi akukunabazali othola ukuthi abantwana babo basemgwaqeni sikhuluma.
1: Yeah.
0: Abanye babo insho imndeni uma nobaba sebaze bahlala ngokungazwani nokuxabana njalo ngenxa yalengane yala ekhaya engezwe esehleli kuphi emgwaqeni. Indoda ingazibukeke sengazuthi ayinakile ngengane yayo ehlele emgwaqeni inakile kodwa ayikho into engakwenza kodwa wesifazane ukunaka kwakhe kwenza ukuthi aloko ekhuluma njalo indoda izicikeke awu kodwa umntanami owesifazane akakwazi ukuyikhalela ngaphakathi le yokuthi kodwa umntanami washonaphi uma ngabe ekhala ekhalela umntana wakhe kufanele akhiphe igama leli gama lizeliziwe indoda indoda izicaso kube sengathi yona yayi ngoba ingakhali
1: yeah.
0: iyakhala na
1: iyakhala
0: ngaphakathi exactly ubani ongalahlekelwa ingane yakhe engakhali
1: uma
0: ucabanga ke nje wena
1: yeah
0: ngisho kuthiwa isidakwa kangana ngisho kuthiwa ama ihunga iyidla kuze gcine yona labadla khona kodwa eyayo Kulokho vele owesifazane izinseka zazo sisekuthenini no matter what vele egcineni kumele ngiyokhala la izobe efele khona ngiyomlanda yingakho ngithe kugcineni kugcina bani abazali ngisho singenza noma ngabe yini bathandokayo kodwa egcineni kugcina bani abazali ngoba the end of the day bazokulanda hey julile le
1: kakhulu
0: bazokulanda
1: kakhulu
0: Ubathuku njalo benze njani uyalibona uthando lobazali ujuke kanjani nani lujulile uthando lobazali uhambe wena ubathukile kodwa wafa bazonjani bazokulanda
1: Hey
0: Ngogcina bona ungagcina nje manje emhlabeni
1: Yeah
0: kodwa kusalayo kogcina bani abazali inkinga ukuthi mase gcine bona sekuvaleka into zakho ngoba bo bese beyivalele ngeke basasho lutho kuwe
1: Yeah
0: Ngoba the end of the day kufanele bakhuluma amazwi azofika kuwe nawe bese uyabobuyisela uthi ngiyabonga mama nomuthi ngiyaxolisa mama.
1: Exactly.
0: Uma usofili yokwenza kanjani konke lokho.
1: Ish.
0: Hamba kodwa kugcina bona. Sengihamba ke ngiya kwa Unique ngiyanicela kakhulu. Asiqomeni kahle singa involve imindeni yethu.
1: Yeah.
0: Imindeni yethu isikhathi esiphila kuyona iyahlukumezeka ngenxa yemiqomo yethu. Njoba ngishilo ngathi abanye bangena ngodli emakhaya bayofuna intombi zabo. Bantu besilisa bamanje yekani ukuhlukumeza abantu abadala. Kuukuhlukumeza umuntu omdala umuya kubo kantombazana uyofuna intombazana. Kuukuhlukumeza umuntu omdala umuya kwantombazana ufika ushaya intombazana phambi kwabazali bayo. Kuukuhlukumeza uma ufika ushaya intombazana uzoshaya nabazali bayo. Isibusiso kuwe sithuthile ngalelo langa. Ngisho ungahamba ube nazo zonke izinto wokwazi ukuthi ezisikhashana. Ngiyamthanda kuNkulunkulu uma esephenduka.
1: Yeah.
0: Uphenduka ungazi ukuthi bakuloyihle kanti awuloya ngomuntu.
1: Yo. Ayithanda le.
0: And enye into ke bazalwane thina okufanele siyazi njengabazalwane kakhulukazi. Singavumi ukumanipulatewa yigama elithi ngoba uyakholwa. UNkulunkulu mangabe esebuyisela izinto kumuntu okwenze kakhulu kabi noma owenze kabi kuyadinga ukuthi umnike isikhathi sokuntintinywa
1: yeah
0: yezwa kushikholo
1: yeah
0: mnike isikhathi sokuthi uNkulunkulu amntintinye
1: yeah
0: musu kuzenza ikholo elikhulu wena ikholo liya disciplinewa
1: exactly
0: uNkulunkulu hayi wena Ngenkathi izinto sezimphendukele mniyeke zemtintini ngoba sekuyisikhathi sokuthi uNkulunkulu afake uswazi. Hayi mina yabona ngeke ngivume njena umuntu yebo wangenza kahle kodwa miyeke uNkulunkulu senjani amfake uswazi.
1: Yes.
0: Ngoba entweni esidlula kuzona kufanele ukuthi sithole umkhelo wazo.